0: le teng mme o tswela pele ka merero le bophelo boo bo abetsweng e ba karolo ya lesedi FM ha e keteka dilemo tsa 66 le tshwere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba
1: basolesedi
0: FM ke molelwa ditheowa dikalaneng le mvololo auti ya strata go lesedi FM
2: velemolo mvololo.

0: molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ga dikgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng
1: go tloa ka

0: tsela motho ke mang
1: morebone temeng ka tuma o leparese go foka moya ka ntle ka monabele ka jeno tsena motho tlame ka taka jalo
0: gogobe ka nnete
1: gogobe ka jeno tsena tlamehile go ikatela re o renya bofano le poloko
0: a itsira ka kele buile
1: thank you
0: Dineo Sefatsa, Mapetla Extension Soweto, Rea Leboa. Mamedi Dumela?
2: The heavyweight, I'm just going to tell you.
0: Mwana mme upezi?
2: Kepezi upezi, mwana mme.
0: Mwana mme, ntwedi sa mama na atiki la bwona kaje?
2: Hotel la sela, mwana mme. Kwa uchanga ka 8814 kila ka migrant mseleti, nagi lebo hamusiki.
0: Uswere night shift? Uswere night shift?
2: Ke night shift mwana mme ha na o fela magwang tsa celebrity le jonge
0: mwana mme sebetsa mona dire o renya bohlang
2: thank you mwana mme tatile mona
0: eight of the le say di dumela eh shapulo mwana leso
3: eh shapulo mwana
0: mwana mme ntho di mona tikela bona ga jeno wena di ava
3: ah no ntse di hanga fela ka go abata mwana mme ka go abata mwana
0: mwana mme ke ntsitse yena e boya mona
3: Let
0: night great in China be
3: I
0: want to be ho ho be
3: the giri giri and 88.9 kusa sale to mine Carlton Vale
0: mwana mme ke a le bowa
3: ba ke ho renya bohla
0: jwale ha ke a bere ja siena ka mohamedi ke hopola le rato se rabele mona a re veli ka ra o tswe qwaqwa ka mogotsa ba se rame ke re mwanetsi ke tswa qwaqwa ke hlaile ga yona go diena pubjani e ba dansela ai kona ke ke ba ga ipula isa se ga me mona ntse ke ra ke tswa qwa kwa ke setlwaetse mwanetsi ba be di tumela
4: de ne ga
0: re dela ga ndade
4: ha ntse ko mametsi ke ra mo ke nna ba fana nna lwe
0: ke ma
4: ke Edwin ga kwa kwa
0: Edwin
4: Eh, re a ngwenya mohlano.
0: Ngwana mme ke le buile.
4: Ho le buile nna.
0: Hey Tether. Mama di dumela?
5: Eh, la mvolisto.
0: Ndade.
5: Eh, mona, ke na po go ena, go mametsu mona mme hle.
0: O mametsu le ga ikwena?
5: Eh, ba ke ga mona ka Sharpeville ga mo.
0: Ntho di a jwa Sharpeville?
5: Ah, mona mme o ntse o thutse fela, ke re ganna na ishifie na one iso.
0: A re ganna ntja mme re o renya bahlano.
5: Eh ya motswalwana go hopotse mane ke tswa madikeng kwa kwa kwana wa ntse.
0: O motho wa qwa kwa lwena.
5: Eh ya ka kapa.
0: Ha o ngwana mme re a leboa.
5: Daiki daiki boliso.
0: Eh jada. Mama di dibela?
6: O bolon.
0: Ngwana mme.
6: Da ke ba kwena ndi.
0: Yela ka gaba.
6: Eh o ngwe go poma ga ba di mahalo ba ga ngwana go mama di mo.
0: Kali
6: Dubuya 87.4
0: Oh, Mutom Halisug. My young I
6: That
0: is ya go ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
6: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
0: ka ka ka ka ka ka ka
6: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
0: ka ka
6: ka
0: Mama di tsupa na go ene pa itse tla o tsibisa metsotso le shemele metso mine pele wa tla horane ya boraro mesong ya la bona le CD FM e jere matsatsi ya mana go di apubjani sa le ntsha 90 ke go di ya batho ba batsha mona Afrika borwa le CD dumela
7: ila ngolo ila mavolofulu
0: ila ngwana mme di eva
7: mori se ke tshe tshe
0: ngwana mme ntori mona atwa tsiba
7: wana me ya fafata ke me le ka mona mara ke ya ke fela me fela ngwana mme yana ka mora ke me le pula mo le stu
0: ha ngwana mme ke kule hle di bakeng tsenga da ya tshwela tshwe
7: ya tshwela tshwela ngwana ka ka ja ntseng ta bo tlhoko bo ntse ngwana mme go ile ka 99.8 bika ya ile ka mora ke me le ke mo tla ga di fa se la tshwela bo ntse ha le ka bo simo re na rante ba ke ya re gore ja tshwela bo ntse
0: ndzo fola handle ngwana eish
7: a tike fola ngwana mme tike fola ke a jila a ntse volo ma a peka di lepere tsa check up o ntse
0: Realebowa.
7: Thank you for the story.
0: Let's say the FM, Dumela.
8: Hey, Veli.
0: Dumela, Melegai.
8: I'm on nothing for Lolo.
0: Me, Kima Ule Zalagai.
8: Hey, Kima Mponyel Kamunaka Kutano.
0: Hey, I'm Mampo.
8: Umamita Amunati Kalikula 89.4.
0: Ntwedi Zama Hamunati.
8: Ntwedi Munati Veli. Kamuna Rikweta Utula Lufafa. Tani, Karika Vasirame Fela Veli.
0: Hey, are you talking Melengan Nedi Mampo?
8: Hey, Veli. Rikao Fela.
0: Hey, Tada. Melody why mumamedi ye tsamba nete ba hore le hlokomela dipofolo tsa lona le lona ba ruileng dikatsi bodi njang we ruile we rata ke rengwaneso la le hlokomela go abata mumamedi ye tsetse ntlwa teng we fepe bana moturuwa ntjakatsi mona Jalebega uwe ruwezi batu. Fumana etowa inyoluwa. Idi ya mikomo ya batu. Asa ishoku meli. Asa ifepi. Jalebega kincha mutsi una kaufe. Imbelea na ilenga iruwa. Kibatlenge kibutse banaki. SPCA. Hornava narbo na mutu. Asutla pofolo nomoro tsa bona di ring ro shebe ntja ha o sa itlama mona idi ya mikomo ya rona ibe re aba letsetse re re velikiane po va sena sa se a thewa se a nyolowa se ja ho gona mona hleki fetsa ntja le sedi dibela
9: le di mulo le ga
0: ngwana su ke a pele
9: a le mo iphilete ntle ke mo le ya le khubule ke o mame teng ka lona ke 90.3 ke le go tsong bo tsavile mena ke tlile ne le le
0: ya dinye
9: ya tlo e mo ya ke ka foka mo ka mara mo ha ka lo tsela tsela o ka ba ta ja
0: ka nete ngwana e swari itlokomeleng
9: e ja le bua le kholokwe
0: e ithatha mame di dumela
10: le ka Mr. V
0: ngwana e swi ya phela o pets
10: yela Ke tya pila man Mr. V.
0: Ngwana mme.
10: O bua le skemekeme ntatwana le dilinganyana ka mafahlane ntwele mona. Ko mametse ka 89.2. Hey Mr. V wa tagwa ntwe go le tlata tsena mo tsa gone mo fita te Mr. V ka di ntse no tla fumana ke re mathisa mafolofolo. Le yona yeno ba tla go botsa ka yona ikotsi ntwe Mr. V. Una le tlata tsa seng tlo ra go no fita. Ke tsa mo dilele ke sa batho Mr. V o bo le male ka bakala ntja motho Mr. V o se tlamedi ntja
0: no tlamenge ke ba batle skemekeme SPCA ke ba botse botso tsena le lona ke le femonye tla mona le botse
10: ke o tsapa Mr. V se na tsaka la bone a ke tla dilele nna wa re ka ke Mr.
0: V ei tada le se di dumela
11: ntate le kae
0: ke a phela mme o petse
11: ke tenta ke ko mametse ka khubula 89.4 ke mkhono mona nya ka lo
0: ke mkhono ma
11: mama bele wa bata pula yana
0: ka mkhono wa bata nya ka lo mong
11: jo wa bata inse fafafa sela ya farna
0: batla di shopo bo di tie mkhono futhumale mong
11: eh ya hle thank you tete bololo
0: ke le buile mkhono mama bele
11: thank you papa
0: liena li di khuhu wena skeme keme tlame re botse le ka di gore le go tsena tse mathamotsi mona jardin tsa rona le yona na ke a tshwara ke ise SPCA ho etsa la vang go rubele order man yo ke khona ba tshwa ge veli ngwana ne ha u bui le khale
12: Autia strata ntate veli moloi ke o dumedisa ka lebitso la morana Jesu ke mametse le sedi FM 90.3 o bua le moruti le kate maraba state mo shate kru stat le sedi FM ke mollelwa
13: volisto amna didia joan jamma asare chipili bangs na mari Frankfurt Kojirel Kula 89.2 ngwana mme o mafodi podi le ka ntle ka mbo se ke le tsile ngwe se o podi la mona ke tsile mona sa ka le jolo a re ho renya mtsa tango
14: mbololo mbolisto outie strat o mametse ke 89.4 ke mona ya ka lo ala rich ke na le ntabile mafabato o jile ka tsebe ha re ye ho renya mhlano le tsadi ga ha re ho renya mhlano
15: I really avololo outie strat a go mametse ka hloko ntate ka mmino mona nathi ntate ho 88.9 ke le ka mona ka Carlton Ville ku sa sele thumai ke ha le buisetsa gauta ntate ha re ya ho nya bohlano
13: ha a tong bonolo ho tsa ho tsa bonolo ho tsa ntate ho tsa bonolo go mametse 89.9 ke le ka blofanteng ga mo ka tafla ke tshabala la bua ka mmino mona nathi bonolo a re ho lenga tsala ngwana se re ho lenga tsala tang yeng bonolo
16: khotso mbodisto khotso ndade welinda denge yana ka Carlton Fika mona ndade ka East Riverfontein ko mame tika qhubula 88.4 ha ke ho lenga bohlano ndade tango
17: dumela mavolovolo e u tia strata o bua le mme mimi mona maukeng ko mametse ka leqhubula 90.3 ho re nya bohlano ke mo re yang teng tsatsi le monate mavolisto
14: tate veli dumela mogatu leqhubu ke 90.3 ra mo lotsofile skoda ke masimo mantate ha re 5 kiloko danki ntate
15: khotsong vololo ko mametse ka leqhubula 89.2 ke go shita gosh go tsamaya ka Pretoria Helbron ha re mo re nya bohlano danko
13: mela beli mela vololo lo khulu kwe le tlhaba go go ke o mametse ke motlere sem vololo ko mametse ka 88.7 ke mo tsamaya dlamene ngwana mme ake hore nyane e batlagala ntanke morena
18: pele ke sa batamile ka mona ka khinzeni bilioneng palapeng ke mane molelong fijine ngwaneso ko mametse ka lethule le golo 88.4 a re dinke ngwaneso go di beng goreng ya bohlano tanke veli
14: hei veli outie strata ko mametse ga monate ka leqhubu la 89.4 ke le ka mona ka kutlwanong odindals race o tshwere mamponyelele
19: tankula mvololo ko mametse 89.4 megahertz ke le kutlwano go dindala ke morobe revolution danko
14: kgotsa vele moloi ke mamokete monyalo ka mona ka kgotsong botha vele ko mametse hantle ke putse le wena vele pula yana wa bata ha re itlhokomeleng bakatuwa o mametse veli tanki
15: la outie strata veli moloi wa legolokwe fela ke bese ke mogana makweding ka tau kgudi a tlenke gobedi supa go tlo supa ngwana matala ke ya kokobela
0: ngwana mme ke ya leboa ga o kokobela jalo mamele metsotso e metlhano pele wa tla gora ya boraro le sedi fm ei mo mamedi ma Aforika Borwa bahlile batsietsa commission ena ya madlanga ke bone ha no hlaile warrant officer Carl Sander bahlile ba bontsha kutlwelo bohloko ho ya ka mo atekileng bopaki ba haye le mongtse mashuma mane Alice Police mwana mamedi tsela aneng a sebediswa ka ba sebedisitsweng ka yona ha bohloko ke bo ka medi ba hae jwale ma Afrika Borwa ba re eskalla wena wa rengo office call re tla donate o fumane motšhini wa o reng ba onkile wa kofi mamedi ba donate le tšhelete ne se lata halofu ya million jwale ba bontshitse ma Afrika Borwa gore rutwile e ka ho sontso dilwa ga chelete ya hore e hle madlanga muso gegebe wa gona hore o tswele pele ho bane tlama e phethele mo mamedi ha kgwedi yane ya phato e hlola matsatsi a mashumi a mararo a motsumong jwale maAfrika Borwa re ha ebe mmuso le ra le na tšhelete re tla beela re koleke madlanga commission e tswele pele jwale ba tshwere taba he momamedi ya dithithifatsi tsena tse neng di balwa gore di ne di ka etsa 200 million tse ileng tsa nyamela Natala mang jwale menyenyetsi ya bontsha gore sepolesa se a tseba gore ke bo mang ba ileng ba bula mong dithithifatsi tsena tsatso mme maAfrika Borwa ke bone ba re batla le o tseba gore di ile kae ke madlanga commission mo mamedi hohobe
20: maraga se ne di fela a wela setšhaba se se nang boeletsi se a timela nyaka lamba sotho gore le na le boeletsi bo tšhatsi bo le tshehetsang ka lesedi FM le ketekang dilemo tse 60 le metso e 60 le le teng. Happy birthday lesedi FM ke molelwa
0: mamedi lesedi FM ke molelwa re ntse re re happy birthday lesedi FM mamedi ba babedi ba o qetela mahaleng 086-000-3084 a re utlwe mo mamedi o kae dumela mvololo ke o mametso 89.9 le ntate wa lape motsamai moeketse ke Nombuiselo Mazwane moeketse aleman r section botshabelo o re ya gorenyane ya bohla lesedi dumela
21: kgotso mvololo
0: e lala kae ntate
21: ke ba baletse ka morao mvololo ntse ya jwa
0: ke a phela ntate wa ka ntate ke maoletse la kae
21: ke ntate sepaka the big fish wa Rasebay Edenburg
0: e lala ntate sepaka
21: ke dutse le wena mvololo ka nnete ka 88.8 ke mona Harrismith ka mosebetsi tanki mvololo
0: ke a leboa ntate sepaka tsatsi le monate
21: tanki le wena tsatsi le monate mvololo
0: ngwana mme lesedi FM dumela
22: ngwadimoloi ya ko hlomphe mokanaka
0: ela mhlomphei
22: kkpnfon kamating nna le dula kamating ka sosolo ka mona mokanaka ke a leboa
0: alala mamedi wa o qetela dumela
23: ati moloi le kae
0: mme ke a phela o phetse wena
23: mamtena wa phela kale ya tune ka 88.4
0: ausi mamtena
23: thank you papa ke na le wena kere
0: a re o reng ya botlhang
23: thank you gaitsidiaka
0: manika gempo jeffstrom mohlou wa 60 twala a re mvololo 88.9 ndatempiti ogni a re 87.4 ar le nna ke di mvololo tselane ntsebe Rocklands Bloemfontein a re bona mvololo re ka o fela tshediso menyatse Virginia a re mino monate mvololo 89.4 phirituna mane mosweu fokase a re le ena o teng a re mvololo go abate mvololo kgotso gabane moya o theko mmona ka jeno a e khona o abate ke ntate moramagisa wa Mount Fletcher mabenyeng dikgitlane a re mvololo ho hobe ka mona ka thekong mzizi phiello maplasing a Bethlehem re a leboa mohole mazola tuma hole paraisi mame re tla enka molaetsa hana na o le ntse le tswela pele mme di metsotso kamera horena ya borarorela mogatlhelong wa bobedi ke la bone ka jeno dumela ngwana mme ke dikalaneng lesedi FM mamedi go na le lepolesa le a hloletsweng go tlhola bophelo bohle mvalole ebile wa hlole dilemo tse 15 jang kaneng ka lebaka la honka jojo o swaga bunyofo nyofo manyofo nyofo me hotule mangsa 2022 ka khodi ya phato ona ntsetsa mosebetsi wa haye ya ba o batla jojo ya 2000 hora mosebetsi ya nenga qoswa ke mosebeletsi wa haye hore o motlile hore o tla fa mosebeletsi yona sekiti le yena nke sekiti ebe jwale nyeo yena e ya nyamela jwale he mo mamedi mosebetsi o fedile hobane jwale o kwaletswe ka lebaka la kete tse pedi jojo ai mamedi ntho ya jojo
1: Evie Mahahoon. Hey, hold up a minute. Let me stop up here and use this payphone real quick.

nina mntana umjuma ngibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa

0: 50 years o meng ke tso tsa hao ke tsa ngwana 17 years wa ngwanana mamedi dumela
1: ke volon
0: hela ngwana mme
1: o ka bolong bolong so
0: ngwana mme ke ya phela o petsi wa ngwana ka kapa
1: a ntse le ka o phela ngwana ke nka ka ka tlo dilile ku tsela tuma
0: ya seng ga ga
1: volon go go tlo tsa house taba ena ngwana mme ka la nka nyane e ngata haholo wena mbolo ba la ndo ke ke ja di tsira ndo tse ka tsena mbololo ge re tsamae maku ngwana na bo muthamana na ka phela magwishi le mona ndo tsena ga di bona ndo go lo go ndo go lo mbololo go go gatella maikutlo gatella maikutlo ndo go lo mo dema ka nka nyane go motho ke se tlokotsebe ke gatella maikutlo ina ndo tsenga ato tabo go sebetse enga di kopane mono jwala ha bo tsenda ha bo kopane le tlala utlwe jwala o ka bona la tlaleng ya o bolela o tsama o tsho go hola mo tsela o ne sa lwala o sa ja na go le ga di jwetse no ha di yo ma go hlola o metsa motho motswalla go motswalle monna ke kopa go ska mba wa nga gela jwala mbo nga gela le 12.5 ya po ba ke ya ba hlola mphini ha ke na letho ka tlung bana ba na letho dumetse fela o dumela fela o inelela jwa o ntse o tshwara le yona ntho ena o felela ka ditafo le o tlhobola motho a ithekelang jwala a yang mono a na le tšhelete ya oikeaka ke nga felela dumatafo naga batho bana ba ntse ba etsa metlholo ena ka o fela ditabele ba ya go tsola o kgela ditabolo ga go atla le batho ba tsa tsetsengwe ka kelwa ka kamajwala ga ba tsentsetsele go ketsele ba lekago ba ka impressa batho ba bangwe ka yone wa bona so e ngata golo wena mbololo ntho ena ngwanamme
0: nka ka fela ngwana mme jwalo ka o le motswadi ke a utlwa gore e ke ntho e kgolo e ngata gatelelwa maikutlo tlala o reng ka bana ba gago
1: a go le fifi bololo lela le lapile ngwana mme a le utlwa a le na tsebe ebile ga le bone wa bone e mongwe o ntsa bona koje ka ke kaue bana ba ne ga ba na letho ke koetsa lwa go tlosa ditlhong tse gore ke go ipata ka moga eng ke ke ipata ka moga ditlhapa ke ipata ka moga bolwana cause jwale bana ba nang gona tsena ba shebile gore ke a fitlha nna ke taue bona gona ntho ba etsang wa e bone
0: ngwana mme ke utlwile
1: ee ngwana mme re ke tsaba bao ke go utlwe bona ba ka e bona jwa
0: ke a leboang kaekae
1: aibolist
0: tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
2: amabolo
0: ela ngwana mme shapo jwang
2: o jang o testrata
0: a monate ntate waka ke mangwe letsa lekae
2: ntate mabolobolo ke bua le pitso wa lekgosi ka dinthorontore ke mo ka lapeng ke monyake mara ona le dumang thoronto
0: ngwana mme o reng wena
2: mabolobolo ke motswadi a monyanyana ke na le bana ke na le mme ntho ya gore ke le motswadi be ke re ke le o nwa jwala ke fitlha mane ke sena tšhelete ya gore ka phofo ke o sa ntho o mabolobolo e re e phelang matsatsing ona jwala ka tshola shelela mabolo re phela matsatsing a gore ga ona motho a ka jentaneke ha ke le piso ke le tsena before ke nagana go etsa ntho tse snacks ke nagana go palama ditafole ke nagana tlamehile ke nagane bana ba ka pele le metswalle ya ka le nna ke inagane pele ga se gore mabolobolo re phela ka taba tlala kapo re phela ka e ntho tsego ga ke tsebo gore ga ke na dijo ga ke na labe ke nwa jwala mabolobolo nka setlhoe mo nane o tsena ke dilo ntsha stress sa ka ke metswalleng ya ka ke re balong rekela tse pedi ba re ntse ke tsebo gore ga ke na dijo kampa ka dula stele le bona re le ka tlong ka ofela ga rona ka ofela se ma ke me a ke tse ba ha ke khutla ne ke lo kinule go ala ne ke rena bona ba no mpela next year he wetsa la market go tse kana go nna tla be ke khotse la ke lo pala mo itafo le tla be ke khotse ke tse ba re bona ha bana neke ma bona bona na hana bana ba ha o pele bana ba ha go modimo o file mbona modimo o file le lapa o file bana ha no no tshe modimo ha no re fa bana no tsa nka ba re sa dieti ntho tsena ma bolobo
0: hape ngwana mme ke yona ntho ke e buang ya gore o bua puo tse mpe o etsa mehlolo ka pela bana ba gago o re ba ithute eng go wena jalo ka motswadi
2: mabolobolo nna ke na ke dumela gore ga o ka tlhola wa shebelela batswadi ba rona ba godisitseng kgatelelong ya maikutlo e le ya kgalekgale yane wa bone ba sa dietse ntho tseo re banna re basadi no ka baka la batswadi ba rona ba phetseng ka tlasa kgatelelo ya kgale no
3: Repina na konya ora there's no one a complain next because ke na le ditokelo. Ha re tata ba re to re na le di enga re na le di. Ba tswa di ba rona na ba phila tsa gakello. E le ngore re hona wala tsena na re banna re ba tsadi re a phila re a bua le lona di radio tsene. Le lona la bua tsene ka ba kala ba tswa di ba rona bana bana le gakello ya gane mabolobo.
0: Mwana mme ku tlile ke ya le boa.
3: Mabolobo le ke ke boela ntatwa.
0: Hey tata. Mamedi le shumele metse mara metse zo pele wa tla hora ya bone. Mo mamedi hona le taba ya hore di thuso tsena tsa di challenge tse tswa mmuso. Re a tseba bana ba fumana di grant. Motho ke motswadi. O tlisitse bana le fatseng. Ba bararo ba bane ba bahlano. Bana bana ba gola grant ya bona grant ya bana bana ha ikena mo mamedi ntho ya pele a yang ho yona a qale ka dijo o ya jwaleng bana bana ba sukula hana taboro bana ba ya sekolong yena le ntata bana bana ba nwa cheletena e mmuso ba fang yona hore bana ba je ga tlung bana ba gona ya sekolo ke motswadi wa bana ba bararo ba bane ya yetsa njwalo go baneng mo mamedi e ba jwalo o gona ya biring o lo reka jwala le monna hao ka ba boyfriend hao bana ka tlung ba lapile na khatello ya maikutlo ho la ka thata ho wena ho etsa hore jwala e be bona ho etsa hore o itshware hampe ho etsa hore o bue hampe na ho ba neng o setse hore o ska ba le bana he o inwele jwala o le mong o itsamaele o le mong bana ba banta temu dimu o ba tlisetsang lefatseng har ke ke potso fela mamedi har lwane re a bua dumela
1: Mr. V
0: dumela ntate
1: tuka ngwanese
0: ha mana tungwana mme
1: e te ma ntse o le skeme keme ntate ona le dilinge nyana ka mafahlane Mr. V wa tseba se dile se seng se se buise re motho nga go mkhonfene he la motho Mr. V o gona o ipata ka ntseng o ngwe ke Mr. V o tsana le motho ena Mr. V a tla tsama a itukisa ho tsile mona a se setsa hohle ntse re ba etse ba ba etse botho tu go bo bokalo Mr. V botswa ka ke ba mfuta ofe jwale e be re blame jwa la ka tse motho tsa le stout tu yena Mr. V nna ke ke hlokomelang ba ba ba ba Mr. V se re iphelela fela hore mang o tla nketsang mang a no ketsa eng ditukelo ngwana mmetso ona le di bapala ka rolo golo re mang a no ketsang mang a no ketsa Mr. V jwale sa go rilena ba bang se re ipata ka jwala o tsana le motho a o jotsa taba tsa o Mr. V a o jotsa taba tsa o di feleletse di utlwa re tse ha ona mo di amanang le jwala ke botoutu ba motho motho ke be wa mqeta Mr. V o gona ipata ka go itseng e le hore ha e yo ntho eno Mr. V batswadi ba rona re tla ba blame re blame batho re re re go tse jang ra gola jang ke mhlaneng re tla e blame a rona gore motho o itukise o tlwele botlhogo tse le montse o di etsa Mr. V ga ke siele ba ba Mr. V motho ke bo wa mqeta Mr. V o kgona go ipata ka gong e le gore a se yona ntho eno ipata ka jwala e le gore a se jwala o se keutu bowena Mr. V ke a leboa ngwaneso a ke leboe
0: skemekeme ke lebuile ngwana mme
1: tsebeletso
0: ke lesedi mamedi dumela
4: ka mpolisto
0: mme ke a phela o petsantle
4: o ka mogolo
0: mme ke mangwe letsa le kae e yang khono a o nkhono mahala wa tseba o thotsi tu
4: ha bo mpolisto
0: e yang khono
4: ke re re kile ga phela ka ga sona tsantho seng mme mwana bomme waka a u swanne waka go ka mogwanane wa ka teng volisto o na tlhiswa ka kribai monoto o le moputso o re pu ha tlhala teng mona o tla ba bula le maki be o ditse monyako wa rwa kana wa utlisisa ge bana kana kwenono mm ha ona motho a tla re letho ho yena o re kenyetsa monyako o no sa dula bo dithogong seng motho e mogolo wa gobala ka kamoreng bana re gobala kitchenen mole o fitlhe moya wa kena re ya ga tsela o tla rwa kana bosigo bona ka ofela ntho e neng matsela ntho e nono ke gobane o la setle gagolo lenyalong la gae a ba gutla tla lapeng mole e o go fitlhile mone motho eno a fotla le bana ba gae a ba rekele diphatlho ga setela diphatlho a dintse a dichese
0: ebo
4: yo gore wa e bua ntlho bosoko e re tsamaileng ka ga yona e itse ga ntse re tla re gola jale go utlwa re kgathetse ke ena ga reao e mongwe kgetsa ka festis e be reng ka mokotla re ga mokotla kore re leka o motshosa
0: aloagore
4: a go a bona motho yo onakentse ka mokotleng jo dinaso dinte di tshile ba bona ya ntho
0: Bye bye. Mwana bo mme lenyalong jwale ka mantswe mang e ba ntho ya gore motho ga a ka batla thuso ka bothata bo itseng ba bileng le bona yena e be jwale madi a qhitsetsa godima batho ba fosagetseng mme o ka utlwisisa gore mme ga a kena ntate a kena a bua ditlhapa a jola lethaka tsa bana bae kelellong bana e ba ama gagolo mo mamedi nna bana ba ba sa tla go tlhompha ngwana go ga tsama strateng re phela nakong tsa dithekenoloji bana ba bangwe ba shebile video ya gago o bua ntho tse kana o jaifa o etsang ba motsheya sekolong mane ngwana o sa tla sekolong ai kaona banna lese di dumela
5: Uncle Gabriel.
0: How is it like a pillow present?
5: I'm not. I said, no, I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Yala ka hona le botlhata o kope thuso ha o sa kope thuso ha ona motho ka ba elello gore ona le botlhata ya ba ka tsile e tamela ona le botlhata fela o bua
0: ba ne jwa la o sa bu ho tlo ba le mathata
5: ho tlo ba le mathata o buta ka ene ha ona mohlang batho ka fela ba tla elello gore ona le botlhata unless wena o bulela batho gore ona le botlhata
0: ga itsela ka ke ya le bo a kutlwile
5: Thank you,
0: Denzi. Ke yona taba momamedi o motswadi ha o kgalema bana o bua le bana ba gago o bua ka ditlhapa ngwana le motse e supileng le motse e tlhano a o bua le ena ka ditlhapa tse kana ngwana ono mo lematsa kelello ha botswa sekolong mane ke mme ke ntate ntate wa ka o bua le nna jwalo ai ke ona mmamedi kgotso
6: kae
0: re a phela ntate o petse ngwaneso
6: a monate ene
0: a monate ngwana mme
6: ee bua le mofokeng ka ditasing tsa mašhange sena malangalang
0: e ya mofokeng
6: ee beli re gotse ka mantse ano batsadi ba rona ba re jetsa ba re ngwana ke seriti sa lelapa la gago ha o etsa dintho ga di ame wena fela ebile o ngwana batswadi ba gago di tlo ba utlwisa botlhoko o motswadi bana ba gago di tlo ba ama ga o etsa ntho nagana ka go sane gore nthena entle gore e ka thabisa batswadi kapa nthena entle gore e ka thabisa bana ba ka batho ba bagolo nnenela dithabileng ga e ya loka ke hotse ha o bona o sona le bana eng go dilo e le nka ntho tsa ha o tsona ha e mona o tshulela ha la pala ha o nyelle ene ha o nwele a go tshulela le o bo monate ha o se ndi thapa o tshwe tshwe bana o itse di bana ba itse tshu tshau tsa go e lo ho sa ne ba impe tse ba ntse ba tse di tsa la pele la bona le
0: mo fuke ngwana mme o di beile go utlwile ka gaba
6: itangi le
0: mama di meraro metse tso pele wa tla hora ya bona a ke ringe di voice note tsa tso di rometseng kwa no rutwe mo mamedi ka mona ka
7: 0795855066 o re le in media mako ndadi na bile ke go etse mazo ye ba ya pa misi ya pa misi ke ga nti ke mana ha ya ne u jela kwana ke tsona tsa di thabela tsona tse ntse a di phela go go kolishini ka lo bana se ke putsa bona bana bana bana go ba bantse ba bona ba se bana le dikelello ke tlo ba taba e wa nga mogale mo tsehlano tse tlang go yena motho wa mme ikentse ngwana a le 2000 empa e le motho a le 80s ga e ke a kokobela ntate bolo
8: mvololo mvololo gpd bong sape kana madi Frankfurt ash alta strat ai ko tlhoka maikarabelo man ai ko tlhoka maikarabelo ai ai ke tsala ka mathi ke tswelwalo go tsoka maikarabelo ka tsile nngwe feteletseng go tsoka maikarabelo
9: ai vejamen ya tsering tsa dintori tsa golong ya lelapa ntate ana o lisa mmetjena mmeana e tsa ntate tjena tsedi motho ntse ba bo stout ba hae ba e leng gore o ithuta bona ka nako eo matlhong a bana jale taba eo e jale eo ya bo ditlhapa bo eng ka go ke tšhoka e tswa ka tlong motho la o se o nyetse o se kgona go rwaka monna motho la o nyetse o se o kgona go rwaka mosadi ka pola bana o sa ba bona eo ya bo gole tswa ka tlong tate aga tu tsena sa bo maratano tsa boeng a ke ntse tsa motho ke tsantsona mara tsana sa bo holo tsa tlhekefetso di tswa ka tlung tate ke task ka maemane makwat
10: dumela mbolistu e mbolistu e thata e bima mbolistu ntwe ke leng ka hlokomela lo elelwa ku hloka hlompho le motswadi lo nyatsa le hotella bana ba hao ha ona roka wa jaifa ho mari tafule ka tsela eo vijueni le ka dimbo listo ne lo bontsha ho nyatsa lo theola bana ba hae le lapa la hae ka ofela street ntwe ke hlokomela mfela le boitshwaro mbo listo boitshwaro ke bona ke nnete he lo bontate se ka ofela mvulisto intse tsa ha empa ba ba mvulisto ke dumela e belo ba ba ho tsi ba le metsi mvulisto ba tlo ba sa fumana thuso ha hulu ye o e leng hore ntate o tla fihla a lwana a rwakana a nwele jwala mvulisto e nngwe e etsang jwalo mvulisto bo mmele bona kae kae mvulisto gore bo ntate ba ketelele ba gokane ba kgona go phusa bo ntate la ba bona go ntate o inweleletse bo tla mo phusa ka dintho tse ngata tse dingwe tsa tsona o iketelese dintse qabang la e ne e sa tlhokagale empa a se kaofela mvolisto a se kaofela empa ke nanare ka ba le hlompho le ihlompha le o hlompha bana ba rona a ntho eno a se ntho e ngata ka fela mvolisto bo mme le bo ntate a ba ke ba tlwelo ya dithaveneng a ke ba tlwelo ya dithaveneng mo tsamayang bana teng ke nna tladi ka mona ka Bloemfontein eng Volisto a matlharantle.
11: Oh mobolobo o tia strata o tsoma mabolobolo nna ka nete ga ke enagana pheno kore go na le batho ba shweleng ba ntse ba phela mobolobo ore fumane ore motho wa phela mara o shwele ka kelelong kelelo e fele ga a sa bona le ga etsa nthen ka nnete ke ntse tse swabisang gagolo a kakang kore o sodi etsa pela bana ba gago bana ba gago ba ntse ba bona o etsa ntho tseiwa olobo ntate motholo ka Carlton Billy tanke mabolobo.
12: Hello, hello, puteni, molo uphilile bhuti wam. Hayi, into enelungisa abantu bhuti beni okanye iimpilo zabantu lilizwi likaThixo. Ilizwi elikaThixo lilo lodwa elikwazi ukuzisa umntu under the control. Noma izinto ezimbi ungaziyenza kodwa ezingekho mthethweni okanye. Mara ilizwi bhuti liyakuqoqosha lukubeka kakuhle ukuthi hayi awufanelanga. Abantu bafe amavalo, abantu senza izinto ezingekho ntle, siyazikhupha ngemilomo yethu sizenze sobala sibone ngabantu. Hayi yona bhuti beni wrong straight. Ka ungumzali fanele uzazi ukuthi bhuti beni ungumzali awufanelanga ukwenza into engekho ntle ebantwini naphambi kwabantwana, utshaye usele utywala uthukise. A-a bhuti beni wrong hle a-a.
13: Tumela kgaitsedi yaka Veli dumela ke mmasosane ga gankwako. Lelile kwa ba tlhekefetseye maikutlong wa tlhekefetseya ga o tla ntse o gola emile ga o ba motswadi tlhomphe bana ba gago se ka etsa sane se o se ntse ga ntse o tla o gola se o se boneng ga o tla o gola lele tlhompha bana ba gago gore ba kgone go tlhompha o sa le jalo o tlhekefetsa bana jalo botlhokwa e le jalo ga re beng batswadi bathong ga re beng batswadi.
14: I'm going to go to the house. Ebe o a tsona gobane ka nneteng fololo jale le bana ba senyeya dikelello ba tlo gola ka enka ena kogore pelo e botlhoko Mvolisto ae ka nnete empe ka nnete aba eno ka nnete yona ka nnete ke ntate tiisetso teketeke letebela ka seloko Mvolisto a re gon ya botlhano Mvololo
15: kgotso ntate Mvololo ke mosia korostata a ntate Mvololo. Batho ba gangata bogolo ba dintho tse kantseno gore batswadi le bana ba tswe taolong kore ya pele kena bana bana le bomme bana ba sebedisa jwala bo semolaong jwale ga bo a mixwa gantle bo senya boko ba bona le bontate le bomme ba tsuba sigarete se semolaong jwale ga a se a mixwa gantle se senya boko ba bona ba ipona ba se ba entse dintho tse ne ba sa tsebe ba di entse jwang ko go tshwana le motho ya taueng e tla ga yotsa go sana ba gana ntho tse a di entseng.
16: Kgotsofedi taba eno ya mme kapo ntate ya senang boitshwaro wa gore ka nna a qeteletse a robala le bana ke taba fela o se tlhoka boitshwaro goga boa boetsang e le gore ntho tse ngata tse ding bana le bona ba gae ba ithuta gore mme wa rona etlhile ga itlhompe go gakaka kapo ntate wa rona jale le ya ntate re ga a tswa jaleng a fitlha gwa ke mme ka pela bana and-e ntho eno e kgwa ba bana dipelo eno ngwana o gola sa ntse a na le yona ntho eno e mongwe gore o lapeng mona go phela jemma and-e o tsebe le ena ga a no change le ha ha ile no ta phela ntwe ne ntato ha e phela ka bomme ke ntate se ja mona ha o ke mona ja le wa beli
17: thobela beli moloi bula le mathen mo khadu ba ka foslo ra sa ga ke mala tenel 10 a se fa sa o se a kwagala bate na go bona le dilo tsa ka bo mo le go hloka kelello o ka sere ka re ntata ga go o go di le go di la hlorisha mme wa lena lo yana mohlanga go di wa hlorisha motswadi wa gago yana kelello wa gago e reng which means a ba hlorisha mme wa gago bo e kwa bose a mo shapa bo e kwa bose o nwa ka re kgopolwa motho e wa le bo kgopolwa ga go e tsiaga botse ka pa e wiki na nna ke bona o kare eno ba bopelompele kelelo e nnyane ke fetsa ke rialo tanke
0: ke lebuile mmamedi melaetse meng a de go fetseng ke nakotlhe e tswiramagwe robedi metsotso ka morago re na ya bona dumela ngwana mmelesedi FM ke mo re leng teng re furalela setlhoo sa rona ka jeno la bone bekeng mmamedi re buile e ke leboa mo mamedi e mongwe le mongwe ya kgonnang go kena ka jeno le wena ngwana mme a sa kgonang go kena nakong e tlang o tla kena mmamedi o buile gore go hang jalo ka batho ba bagolo ga re itlhompheng mme o gopole gore mmamedi o tlisitse bophelo lefatsheng bo shebileng metsamayo ya gago gore mme o phela jwang ntate o phela jwang ga bana ba bang ba re my father ke superhero my mother ke eng eng wena wa gago o sheba fatshe ebile wa tsamaya ka lebaka la boitshwaro ka nnete ntho tse dingwe mamedi ga di tlhokeng le gore re ile o beya matsogo kerekeng ga dilemo tsa rona di re galeme ga di gopotso re ela mamfokeng o so godile le golokwe monna o so le mogolo bona ditedise di le putswa ga jalo o sore dilemong tsa gore o boitswe ntatemolo so na le ditlogolo ga ba batle le go gola bomme ba bang le bontate ba bang ga o mmona gore motho ke nkgono a ke nkgona o lekana le nna ngwana a reng he nna ke sofi ngwana makale re jale maake a mmona motho ona o tsofetse ga batle gosane bana ba otelela he bana bana he ditukelo empa e le rona batswadi maticher-a ka dumelelana le nna ba rutiang dikolong mane ba tseba ba rutiwe ka bana ba kgona o bona gore ngwano boitshwaro bona boje ngwano o tlhapa tsetse ka a etsa grade 2 a etsa grade 3 ntho ena e tswalapeng ena jalo sentse ngwana o gotse a le jalo a ke re fetueng bana beso mamedi ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlholo matlhonolo re re happy birthday ba bararo bo tswang ba gopotse le wena re tla o fa monyetla ba ne ba star choice ngaka Moima o teng ka jeno.

0: Mamedi Mono Mametse, Craig David, Armagic, Oleseria Fam, Pejano Mono, Tule, Ringo, Ari, Vukasula, Mamedi Hau, Holaga Geno, Oleseria Fam, Liri.
1: Mashohonolo Alitati Latualo, Papama Unyakale, Linaneon Ladikalaning, Limvolo.
0: Mami de Rasser, happy, baby, 086-000-3084. Mami di Babararo, Kimanya Holanga Geno, le sedi dumela?
2: Le ganda de.
0: Dade?
2: Hamla de na, ya sabo de na hula, te kiso, ma gede, hamwale, hamwale, ma chavad, man, kimanya na malo. Oh. Wali bu wala le dile mo tenne ka ke go tiena mang mang wala o bi ka no le bu ona dile mo se o sa ga le mo tenne ga se go tena go pela ke nda ke tadi ga matwan ka bana gao ba hule ba tsara tse di tsenya da ke a le bua nda ke wa ga mang a o tsa trata
0: ke le bile nda de tla di tsa tsile monate
2: thank you ndade
0: e itada le se di a tsam dumela.
3: Eh, Lambolisto.
0: Eh, Shapur Vandade.
3: Why to go, Lambolisto?
0: I'm not.
3: What's really holding to an amalbo location while the Sandawan?
0: Gabriello.
3: The Yellow Nation. Who matter fell at the million moon of Bolisto? Bolisto, he rat out to seven of a latella. Mufmadua Kamamosantuana. Mwanaka. Wangwana Bonolontuana. Kikatelecantate Ocha. Kimo Hanwadin Toronto of Blumo Foma and Bolisto. Kratar oena atso a khane torotora le go mpolisto ke itebwe la atso a otswa mono o chasing tato phomola
0: ke le bonde de le khoritsa tsile monat
3: thank you bolisto
0: tsebele tso ke le sedi mamedi dumela
4: o mo bolisto
0: hela hela
4: ke ana wa ape pito wa le khosi ma bolisto
0: ana mme ba tsuwe
4: aba tso ma bolisto re ke matshela ka la paraisi ka mane ho na le mohlankana ba re ke lenka ka paraisi ka mane monna no sebetsa ka mane kwa la Val Plaza o tere ntari dizile ba se beti mo ho le yena ka ofela ke ra batho ba papama ba re thusa ba volobola re le bagane ba di Torontoro ba re tshella dizile a monate ke mathe ka motho wa monyake ke tsose mofumadi wa ka mo le bo wa moshomi ke tsose o shwa ka ke morata a molele ke moshomi ke ba volobola ba tswa ba tswa go aka mehlapitso wa lekosi tango
0: pitso wa lekosi ke le buile ngwana mmetsa tsile monate
4: tango ma volobolo
0: e itada le seri FM dumela
5: mmh
0: hela ngwana eso
5: Mabolisto.
0: Oi, oi.
5: I'll just start.
0: Manna ke ga ruga ba dinjo hule.
5: Hi god.
0: Ga ga ga shawa re ngwana mme.
5: Ngwana le ka kena ka mogolona ka mogatswana
0: ngwana nne. Ana ba tsuwe.
5: Aba tsuwe ba dumbolisa ngwana mme ga di kala ka mona ka kokosi ka Fortville. Ka extension 5. O la khasini ya ka ka mona wena ke masonta. Tsondi stona. Ke ga masondela. Hola, ena ngwana ka go le tsatsile mona di gukile sonta ka mokelelo ka go panya na male mashala ngwana nne ka mono ka ndwe mbololo ka mo le kitso se motlala ka di motlatsi Nicholas Lepatsi ke ga tso a patime ke ga mabinda lepo ka mona ka ga mauke le na tso a patime ke ka tele ka gauta mabuso ka mana ka Sotsolbeg mbololo e tsaile ngwana me go tlhita mabelo wa ngwana mme
0: sebetsa ga mona tiki ya leboa
5: kango
0: Mamiri metso tso ma shuma bera metso mera roga mra hora ya bona le CD FM dumela le CD khotsa
6: o tongo lolo
0: eh dumela ngwana mme huwa
6: amna dubeli
0: e itada kima
6: ke mo fikeng ka place tsa mashang fashion mo nale
0: ya spoga
6: eh le ya go ke tso sa go tuba ka mona ke man pollo rumane fa tla pollo go ke tso sa ramolele ra nne masha ke ka kwa mola ke tso se mbutse mo leledi lona kwa kwa mono ke ete ba mmane ke tsose nye folo mo fokeng ke re bo bitwa ka ba be letsa tle monate bele o lupi
0: ngwana mme ke le buile mo fokeng
6: thank you bele
0: tsebele tso ke le sedi mamedi dumela
7: mala bele
0: le gai
7: ke bele le kai
0: a mana de mme ke mangole tsa le gai
7: o bua le mme zeli lo ka mo thabo bele kom tsaitini
0: a ba tswe mme
7: Kratari happy birthday, Haiti Yaka. Kim put many pit mazinde loca man, Kadurampani. Irekitusa Nemaina Kujana. Irekitusa Ostikas Wiki. kitetele ka masalata mpheme o kamane ka o kibin jetenare batso sa ke zengiwa ka mothabo Welcome Street ha ba so hlevele
0: ga itira ka ke le buile tsatsi le monate a kere
7: na tsene monate lo go ya beli
0: bye bye le se di dumela
8: a bo listo
0: eh ngwana mme
8: o jwa bo listo
0: ngwana mme ntodi monate di eva ngwana
8: a di monate bo listo
0: ala ala
8: ke tornado ka ratanda ka mo bo listo
0: e la lupagani
8: thank you bo listo e ka she ku hula butu wa ka ke mfite ke mhlahla mang o ka moka tutusa ka mo re mbitsa shushai nyathi o ka moka tutusa ka mo hule le motswalle wa ka ke Pakiso Mokwena a Pakiso Maseko o ya hula le yena ke tso se vitha ka mo ka fura furuto thank you after strata ya leboga
0: ke le buile tornado
8: thank you
0: Asimo he mamedi rutwe device na utum vololo ka mona mo mamedi ring.
9: Pele mulo ile kholo kwe ke ntate mudimpana muto u kwa kwa tshaka tshavaleng. Ke ntata ma fetan le thapelo. Mwana mme ri ke mme matsa kwa muto u mwana mme a hule. A bone tse ditseng a tata tilela mwana mme extension 1, second 1, extension 1, how feel second 1. Ya, a bitsa jwa lo mwana mme ka betleme ka mana. Ke mo hatang tata e fuka mwana mme. Ya kira a le khabu khabu ya mahlono no ngwana mme a hule a bona tedi tengata kgolukwe ona kgolukwe
10: le kgoloko di mela hle o kore ka jikwana la kire mo ke tmo hlatsana a hule bona ka mona ka Welcome ke kire a tumurise le na tswe a tumise mahlatsane kire mo nshi mahlatsane le na tswe ka ofela ba kopela ke go se mahlatsane ka bona ka hlohlwa thank you le kgolukwe
11: Dumela mbololo na ke tsusa bana ba latelang ke tsusa misa ya sekola nyane ka mana ka hlohlwa nokolen ke nto tsusa tsui batumane ka mana ka matatiele ke nto tsusa mfumadi wa ka ena ke motsidisi le kopa ka mana ka matatjenza stone ba tsusa ke zalela le kopa ka mana ka matatjenza stone ya le boa
10: Dumela TV le ke tsusa mana latelang tsese that in puti petrese ke nda ke simela petrese ke re jang ke se khosana ke ba se tsi mo le nna ke ra ba tsela ba tsela tsho ke pontsho mo ne ka mo kapetsa na rits ka se le nna teng bololo
12: ye a mavulovulo ha ba tswe batho anje ke tsose ndate sekola nyana ka mo ka London ndate malfetsane se lo ka mane ka le sotho mo tsili futhule ke le a u sikia bet cheba ka mo ka botafile ke gadela ga mema mutina ka mona ka tamme a thuni batso sa ke ntate le bese ka phamurichi ke ya le bona
13: ho tso ho tso ntate wa ka ho tso go le mahapi ka peritona helbron tsa tsina ka jeko ho hola o sebetse mo hole na salomi writers o dla ka sana zwile thank you ntate wa ka
9: dumela mfololo ni kai Sibaka Luke Mantorontoro, kere lisedi hale hole, kere happy, happy, happy, happy! Kini mwana kosini power station kumametika 88.4, mbololo, autestrada!
10: Tumera Mtiveli, kikata utso sabana wala kako wala telang, kikata utso sabu mawani matavo ka David Tony, mawani madawu petana mwana, mawani manfie petana mwana, le ausia bona mamfanelo skhosana ka gata go batse ba dutse hantle pelong ya ka batso so ke go tlise mmazoko ka petsana gaitse thank you di
14: good morning vele u bale mo le bo hente men ka timo le parisi ke kopa go tso seng khono no mpika go start nkhono ma mthimi khulu ka kopisi a o se tshwe matumane ka mo ka matatire tso ngone so be se molo wa bata ba ile go lokwe
15: volisteng tse tse bana ba latela ngwana men tse tse malfu go tshule Karabo Mahapa o le bogeng go thule le re dumetse go thule ba kopelwa ke Splend Ishmael go thule ka Botshabelo ke a leboga thank you
16: go tsogo tsogo tsongo go di tso mona go patsoa swa ka lindwe o iso ka mo ka fanze ke khali mthim kolo ka phase 3 ke matla ka lamlange ka phase 5 ba tsoa ke sa batho malindi ga le bua ngona mme
17: go tsong vololo a ke tsose thongolo la ka puleng Vivian ke tsose me wa ka mamja faranta wa ne maneng wa Edenville ke gedele ka malume ko epa ka phiretuna Heilbron ke re batswe ba patsime ba tsosa ke Joseph Rantaba ne ka tse possible ke
18: Veli khotso ke kopoto sa mosebetsi mo le nna ke rondo ke ga tswa tswa tswa e chaile chaile chaile magwa batla motho chaila re mosebetsi rondo chaile sibiso mo latse ndo fijina lango
13: bololo ha batswe batho ke tsosa ausi ma DJ maile o Kroonstad ke tsosa ausi ma mipodi tsubela Ordendal ke ketelle ka mema mahlatsi poch Steven Nyelele khotso mo thavili ke a le boatang go tang.
19: Dumela bolisto, re ke tsose bana ba latelang. Ke tsose Felu, ka mane ka matlharantlheng. Ke tsose Lefusi, ka mane ka matlharantlheng. Ke petele ka ntate Jase, ke re ba tsuwe ba itukisetso ya mosebetsing jwale e chaile, ba lo sebeletsa bana. Thank you Ngololo, tladi ka Bloemfontein.
0: Mamedi nako a e tsamaya mona ma e tsamayang teng ya ntumela gore ke itlhophe, ke tsebe go kena jwalo mana ho Star Choice, Ngaka Moima. A re tlo bua le ena ka jeno mana ho Lesedi FM. Happy birthday, how hola ka jeno. Arbitza Yudney Houston. Arma, love is your love.

0: Mamedi kia tseba wa irata pinena My Love It's Your Love with Newston. Metso tsuma shuwa bida metsuro bompile watla hora ya bahlano ena nako ke ya ngaka muima o teng ha le mona ngaka muima dumela ntate re wa moelo le Sedi FM ka jeno.
1: A go bu medise ntate ke di medise le ba mamedi ba hao ba le Sedi FM ba re ba ratang haholo ntse o tswa hantle o phetse.
0: Ao ngaka muima ke phetse hantle wena o phetse jwa ntate wa.
1: Awa ke phetse ntate a o molato modimo ntse le modimo. Ke ke bela ba thoba ngata ke re hai mina du ile teng bo phile bo teng.
0: Hao re ya le bo.
1: Ba nyo ba thuba kula. Ba thuba kula ke le dimedi tshitse ba tswa di ba ka ke le dimedi tshitse bo ntate jwa le bana ba rena ba dikolo. Ka tsa tsena ke ba tla o hlalosa taba ke e ya hore mina du ke eng motho a khona go utlwisisa hantle. Taba e ya eng na du batswadi ba ka ke go matlafatsa masole a hao a mmele gore a nne ntse a na le maatla a sa feleng. Gobane ha masole a hao a mmele a sena maatla, bophelo ga bojo. Jalo o tla gopola gore ga re re 28 amino acid and enzymes, e leng tsona di aga mmele tsa bophelo, di teng ka ra immuno ju. O tlhoka multivitamin, o tlhoka minerals, o tlhoka supplement, o tlhoka calcium, o tlhoka magnesium, o tlhoka manganese, o tlhoka potassium, o tlhoka iron, o tlhoka sulfur, o tlhoka iodine, o tlhoka di vitamins tse fapafapaneng. Di teng ka hare ha mina juu. Hlaloso ya ka ke hore ha o tsoha kela kapa o ya o robala bosigo, mmele wa gago wa hlalosa. O na le taba ya chronic fatigue, o go lapa ga mmele. Jale mina du e tlo lapolosa mmele wa gago, ya etsa gore masole a gago a mmele a kgone go sebetsa hantle. Ke ka moo ke bolelelang batho kere ga o na le tsikiri kapa o na le madi a magolo kapa o tshwengwa ke di stomach ulcer kapa o tshwenya ke heartburn kapa mokwatla o bohloko mathekana a bohloko mo o kopana masapo teng, o gopole gore mina du e tlo go thusa. Gobane ga re sheba the sunland ya rona, re ba re sheba gape the African potato ya rona le alu ya rona, re bua ka melemo e tlhakantshitsweng ka tsebo e tseneletseng gagolo ya gore e kgone go thusa rona maphelong a rona. Ha ke le mane Maraba Pharmacy beke ke tswang go yona, bomme ba re go nna ba re ntate Modimo o etsetse ka mogau baneng re ne re sa kgone mangolong mangwele a rona a le botlhoko bogato ba maoto, ditokologo tsa rona tsa mmele di gana ka rona. Jale re sebetsa ga monate la ha le mosebetsing ba gore ba sebetsang ba botsa diputso gore na ke baka lang le le batletse ebile le sa tlhole le lela ka gore mo le botlhoko ba re e rona re phela ka immuno ju gobaneng e na le tsotlhe tseo o di tlhokang. Motswadi wa ka, leba go Dis-Chem, o lebe go Clicks, o lebe go di-herbal shops kao fela, o ye o shebe di-chemistry ka mefuta ya tsona, o tla fumana immuno ju. Beke enang re yang yona hosane ke tlabe ke khutletse gape Maraba Pharmacy, le ka Mokebelo ke tlabe ke le moo. Batswadi ba ka, etlong re tle re le thuse, le tlhoka thuso ya rona gore bophelo bo tle bo be monate. Ga mmele o le botlhoko, pelo ke yona e buang gore mona go botlhoko. Jale o sebedisa pelo ya gago boima, jale rola pelo ya gago boima bo bo rwele mmeleng wa gago ka go nwa immuno ju. O tla bona ntho di o tsamaela hantle fela. Batswadi ba ka, tlhodisano e ntse e le teng. Wena ga o batla gore o be teng ka gara tlhodisano ya rona ya 10,000 rand, wena reka botlolo di le tharo tsa immuno ju, abe se o lebelela ka gara di 100 capsules tsa rona go na le a code. O tla bona dipapitshana e nnyane e kotse di alphabetical number. mamela he motswadi wa ka o tong ngwala SMS nya ha o le ntlereng healthy a bo tsenya code yane ha o tsetile o ska le bala ho kenya LES ha o tsetile ya ko ba re rumela molaetsa teng a bo kenya nomoro ena ya 4-3-3-6-6 ho e rumela teng mane nomoro ya ngata moima ke 072-73-88-244 ya mosebetsi mmogo ka nna ke 072-59-50-198 kapa o ka letsetsa kantoro ya rona hora ya borobedi ho fitlha horeng ya bonne matsibua abore 012 abore

0: pele wa tla hora ya bahlano ke nga ka moima ho tswa mano Star Choice re ya le boa tla re wa tla metso tswe mehlano pele wa hora ya bahlano moruti mo shwadi ba uteng mafube e ra re tswa le ena e ba Rusia jwa le ho moifo wa makuma
1: dikwa di galaneng le mvololo out ya strada ho le sedi SM
0: Mamedi moeng dumela
2: Dumela le kae?
0: Ratele kae?
2: Ha itse di ka kopela mamtina me atone.
0: E ya usima mamtina?
2: A go ke ke tse tswa thwana le tsatsi. Ke re me mang ka ka pa kwa step tse mo go tsaka ke a lebua. Ke re me mang ka re ka tsere ko mo le yana ke a lebua ha ntse ntsusa. Ke ke nta televisi mo pamprichi le yana tso ga itse di ka ba tsusa ke mamtina mo na me atone. Ha itse ga itse di ka.
0: Ke a leboha usima mamtina tsatsi le monate ba ba ile se di FM dumela. Mamedi moeng khotsa. Dumelang
3: o ke tsara o pete
0: mwana mme ke ya phela o petsang
3: a ke monda ta o tsaka gore ke batho se ba phatsibe
0: e ithada
3: ke tsosa mandla kelene o ka se ithubo tsabelo ke re le rato mo ke jane le eno ka se ithubo tsabelo ke qetelle ka o thia ka nkae kae ke utlwa santsa thuba majwe ka mane ka Carlton di bona batho sa ke khusima phatsa ka Boston o danje o thia
0: mwana mme ke le buile fusi mamedi ba bararo ba o qetela le sedi dumela
4: Hantle ga tsheli.
0: A man na di khajere motho.
4: Ka tsika u ka ke sololo se tsa ke lo qete.
0: Wa utla he.
4: Ke kopa o tsa tekiso di kele di nya dedi. Eh ke kopa o stu bro ke malo isane. Ke re si sta se si se le bana maranta clinic ka tle ka ba ai bo se ba ka sia ka Bramford me jama se. E ba le tsa tlhile mna ke le bo bu ka.
0: A man na di khajere ka fela o no eteletse ba ba bedi ba o qetela. Ke ya le bo.
4: Alright, thank you.
0: Hello. Hello.
5: Bolisto.
0: Mwanamme.
5: Yeah.
0: Ke le bua ngwana mme wa o qetela mo mamedi dumela
6: bololo
0: ndade
6: shapoja o tya strata
0: ngwana mme ke ya phela o pitsant
6: ta ke mona tri mona tonga leso
0: ngwana mme ke mang
6: ke a ke bo se mfene mo re sa nkhotsa denesville
0: ngwana mme
6: ke go pa ba tso sa ke go pa tso sa le gata la pelo ya ke na ke si pati telane ke tso senta de tsaka maziboko ke qetela ka mosebetsi mmoho le nna yena ke job le go tlo ka kwana ka mme ya tene ke le wanda ta ke lo qetela ke a ikwala
0: kwale ngwana mme kwale kwale
6: e tera to
0: mamedi re ya le boa o sane re teng ke la bohlano re tlo phethela beke holona lena la dikalaneng shumele metsiro bo mfela metsiro tsupile wa tla horwa ya bohlano mamedi ha re re buwi hore ngwana mme hlokomela dinthotso di etsang hlokomela dinthotso di ngolang ho marang ram mona hona le monna ya bitswang ka hore ke Donald Pools Mannena ona fumane mosebetsi o phahameng na hengyane ya Netherlands. Mme ba motibetse mo mamedi ho bane kopong ya haya mosebetsi ha ka hlalosa hore wile ya e ba setho se seng sa baithuti baneng bahana ba sa batle hore democracy beteng karona ya Afrika borwa ba lwanela hore apartheid ske ya fela hore bile e mongwa ba ithuti le mong sa 1991 ba ile ba sitisa puo ya mo president wa mehlengwa na ya Afrika borwa bile lo apile wa motho mo Nelson Mandela en ona le temo jale ba re mna itsa re etsa dipuputso re fumana hore a emna o din ton to o din ton to lo hoja rena re se rungile fela ba mmella ka thoko jwale ke yona ntwe re ribu mamedi hore hlokomela dinthotso di etsang o le 18 years 20 years ha o no dula o le motsha o tla ngola ka motho ra re lokokota o tukena ka le matinlane How can our mudimu give value?

Ke lebile holo rabosana madiehe mamedi dumela. ANC profenseng ya Free State e bolela hore ya moela ka diatla tse pedi tlaleho ya diphuputso tsa SIU tse mabapi le matlole ya dibazari tsa mmuso wa profense. Mokga o bolela hore diphuputso tsa SIU di netefatsa maano a ntjhafatswa ANC ka ha amana le ho lwantsha ditlolo tsa molao hammo le diketso tsa bobodu. Moilo wa mokga profenseng Thabo Meko o bolela hore mokga o amohela phatlalatsa hore bobodu, tsamaiso e mpe le boshodu ke kotsi e teng pusong hammo le setjhabeng. Meko o bolela hore mehato ya ho jarisa boikarabelo e lokela ho nkwa ntle le tshabo, ho kgetha nku ka pere kapa hona tshireletso ya dipolotiki. O boetse a hlalosa hore mang kapa mang ya tlileng ho fumanwa a tlotse molao kapa a behile ka mosing tshepo ya setjhaba, ho sa tsotellehe maemo a hae kapa boemo ba hae dipolotiking, o lokela ho tjamelwa ke mehato ya kgalemo hammoho le ya tlolo ya molao e bang ho ena le bopaki. Bolaodi ba botjhotjhisi ba naha bo buseditse motjhotjhisi Mkhuseli Ntaba mosebetsing ka morao lelekwanakwana pejana. Ntaba o hloleile ho hlaha ka pelo lekgotla la dinyewe moo teng a neng a eteletse pele nyewe e amanang le ho tsekwa ka sheshe tjhelete kgahlanong le kokonono ya ditekesi profenseng ya Mpumalanga Joe Ferrari Sebanyoni hammoho le baqosuwa ba bang le ena. O fumanwe a teletse dikgotla mme ha ntsha lengolo la hore o lokela hore a tshwarwe ke magistrata wa Kwaggafontein a thule thuto njeni, ho fanwe ka taelo ya hore a kgutlele mosebetsing. Naha ya Amerika e bolela hore e na le tshepo ya hore naha ya Kenya e itlilo dumella Amerika ho hloma setsi se amohelang batho ba nang le tshwaetso ya Ebola hore ba be thoko le ba bang ba senang tshwaetso. Sena se tlaleha Nairobi e sa dumellane le leano lena. Mmuso wa Donald Trump o manolla maano a yona a ho thibela kokwanahloko ya Ebola ho kena ka hare naha ya Amerika. Sena se tla nakong ena eo lefatshe le tjametsweng ke sewa sena se amanang le Ebola haholo kontinenteng ena ya Afrika. Mekgatlo e fapaneng ya profense ya Free State kositse boradipolotiki e seng ketsamolao bakeng sa ho hloleha ka phano e fokolang ya ditshebeletso ka hare ho masepala. Sena se tla ka morao letona la makgotla a metse Velinkosini Hlabisa le phatlalatse tokomane ya moralo wa white paper mabapi le mmuso wa lehae e reretsweng ho tlisa sephetho se hlokahalang haholo tsamaisong ya bomasepala. Sepheo sa tokomane eo ke ho lekola botjha tsamaiso ya puso ya lehae e nang le bokgoni, boikarabelo hammo le tswelopele. Modulasetulo wa Mangaung Consent Community Themba Zweni o bolela hore molao ona o motle empa boradipolitiki ba o senya ka morero.

Mamedi ha re di phethele tsena tse qalang letsatsi ka tsa mananga le boemo ba lehodimo bo ka lebellwang ka jeno ho potoloha le naha. Re qala jwalo ka province ya Gauteng a motenga. Lehodimo le hlakile le tlong ho hlaka ho phole ka mafafatsane a jadileng a di aduma Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi o seng hona ka low field ntle le mona. Lehodimo le tla kwala ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a jadileng a di aduma mme ho tla futhumala ka low field. A ile profenseng ya North West le dumela ta kwaela o fuke moya mme o bate o fihlela o phola ka mafafatsane a itadileng a di aduma. Free State le dumela ta kwaela o fuke moya mme o bate o fihlela o bata holo ka mafafatsane a itadileng a di aduma ntle ka borwa bo phirima. A ile profenseng ya North Eastern Cape le dumela ta kwaela ka kgetha dibaka ka bo phirima bo hula ntle mona le ta kwaela o fuke moya mme o bate o fihlela ho bata holo ka mafafatsane a itadileng a di aduma. Western Cape le ta kwaela o phole ka kgetha dibaka ka bo phirima bo hula ntle mona le tla kwaela ho bate ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ho namela ka botjhabela. Karolo e ka botjhabela province ya Eastern Cape le rima le tla kwaela ho bate ho fihlela ho bata holo ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka lehlwa dikarolong tse phahameng. Re phethele jwalo ka KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng hona dikarolong tse bohareng ntle le mona le tla kwaela ho bate ho fihlela ho phola empa futhumale ka lebo ya botjhabela. Mamedi di fella mona tsena tse qalang letsatsi e leng tsa hora ya bohlano ha re teyane tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela. Ke kgutlela wena ga bosana madiehe ha mmao le moifo.

Ale bile go lo mosiwa tsheo ka jaba tseo tse ya karetsang tsa horra ya bohlano tla boela go tla pe re nya botselela. Go tla tlhaga tlhaba malotsana ka tsentseng di etsala go tlong tsenne tsa lefatshe. Ke la bone ka jeno bekeng go le odimo ya Phupjane e tlhola jalo matsatsi a mane. Motlhapisi wa lenaneo ke Segametsi Moilwa ba tlhagisi ba lona ke naka moloi mmogo le rapeo Mokwena Stanley Motsatebe. Ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba gore tsotlhe di fitlha go wena ka botlolowa nna yo ke tlang go ba molomo wa moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe ga ra tse dinghe mamedi o seng a ka tseno moporesidente wa naga ya Kenya William Ruto o leetong la semmuso la matsatsi a mararo kwano Aforika Borwa mo itebelelo e leng gore o tla kopana le moporesidente wa naga ena Cyril Ramaphosa. Re buisana le tonagolo ya porofense ya Free State mabapi le tlaleo ya moraong tjena ya SIU ka metšha e sa napagalang e ileng ya sebediswa ka bonya dibasari tse thusang baithuti ntshetsa pele dithuto tsa bona. Nyewe ya bošodu bo etsaetseng polasing ya Phalaphala e kgutseditswe morago go fitlhelela osane le go tselela dinyewe la lebatho la Modimolle porofenseng ya Limpopo. Tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka temelang go imamelela sona ga di feleletse go seng ga kajeno moruo le dipapadi le tsona re ke ke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le rona o go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: e robedi le Scott jalo mamedi bitsotso ka morara ina ya bo hlalo me he pe re tlobela ditabeng tsa rona e retle re fetise mabenkele
1: o batla ntlo enang le thepa e felletseng ka theko e tlase Hashima Tet Invest ena le tharollo fumana le hae la ditoro tsa hao ka 40% ka tlase ho ditheko tse tlwaeleileng tsa ntlo re thusa motho e mong le e mong le bareki ba blacklisted re ngodisitswe ka tlasa NHBRC le NRSB o tseba haholwanyane mamela lesedi FM ka la di-4 tsa Phupjane 2026 quarter to 9 bosiu kapa letsetsa 087-0126-743 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 062-027-2652 Hashima Tet Invest, building your future faster and smarter.
2: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo ho fihlela mapatso a bona hala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumanwang ditunusitse mme ba ne pele ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha ho bane ntho tse cheap ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lokisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem e tse di tse maemo a Afrika Borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.
0: Ke bitse tso e le show me jalo mamedi ka morara ena ya bohlano ha re thakgola la ho senga ka sheno re fana re mo president wa naha ya Kenya William Ruto o etetse Afrika Borwa leeto lena la hae le tla ka mora hore a nke qete ya ho sebe karolo ya seboka sa G20 se neng se tshwaretswe naheng ena selemong se fetileng. Moporesidente Cyril Ramaphosa ka lehlakoreng le leng le yena o ile a nka qeto ya hore a se ye sebokeng sa naha ya France le dinaha tsa Afrika se neng se tshwaretswe Kenya kgweding e fetileng. Ka lehlakoreng le leng moporesidente wa naha ya Ghana John Mahama o entse tlhahiso ya gore ditlhaselo tsa melata Afrika Borwa e be nngwe ya dintlha tse ka sehloohong sebokeng sa selemo sena sa mokgatlo wa dinaha tsa Afrika se tlang ho tshwarelwa naheng ya Egypt. Re manolola ntlha tsena haholwanyane ka ho buisana jalo le setsebi ditabeng tsa matšhaba yena ke ntate Goodina for Mashego. Ntate Mashego o amoetswe tshebeletsong ya lesedi FM. Ntate Mashego ho ne ho bonahala e ka Kenya e kgethile lehlakore la ho tshehetsa kapa ho tsamaelana le naha yane America mme tsitsipane ntse le teng pakeng tsa America le Afrika Borwa re ka bala eng ka leeto le la moporesidente Ruto kwano Afrika Borwa nakong e
3: Presidente Ruto ko le gore re ka re ba etapele ba Kenya re shebile morago thoma ka bo Uhuru Kenyatta go ba gota go ntate Ruto ko ba lemoga gore naga ya Kenya ke le gore e ne le batšha ba bantši ba le gore ba kene sekolo bare ba rutegile gape ba le gore ba itse dintho ke ba le gore ba botlhajana ke ba le gore re ba bonesa ba e fetileng ba ne ba matšha kgatlhanong le molawana wa wa tax o lo wa go tsogana mo nna ya go Kenya ke ba ile gore ba ite dintho ba tsala ba tsala ntse ma Afrika Borwa go nne wa ite gore ga a le president wa naga ya Kenya se se gore sa sentse ke gore se tsore a ite gore naga ya ina le ruo ke naga ya ina le go nna le mosebetsi gore ba tsaba teng ba gone go thola ba gone go dibisa ga botse ke ba ka le ile go ga le gore Kenya ke le gore go tloga mathomong a yona ga sa le e thola tikologo ya yona go tswa go Britain morago ka bo 1960-something ke le gore enka lefako la America e fela mme ka itseng ke gore o ka se tshepele nageng e nngwe fela ba se tshepele ko Britannia goba ko America gore e tla go thusa mathateng a nang le yona Africa mo continent ya Africa Africa bore ka nale gore ke nngwe ya dinaga tse e leng gore ke investile thata mo dinageng tse tsa Africa gomme ga gona ka moe le gore motlhomong o ka tswela pele bare o tsee lebala o tsetswa kelo ya thagala ka thoko ke se re tsetsepele a selemo wa gore o ka se kwa kgona go tsamaisa puso ya gago gantle o kgona go fitlhelela tseo di batlang o kgona go etsa mosebetsi o kgona gore batšha ba naga ya gago ba seka teo batšhela ga le gore o tsetsela pele kwana Aforika Borwa ka ntle
0: jale ga re sheba gona ntlheng ena ya moruo jalo ka o sa tswa bua ka taba tse banang le moruo kgobisano gagolo-golo pakeng tsa dinaga tsena tse pedi e bonala e ntse e sekametse ka go Aforika Borwa na go na le seo re ka bonang se tla e ba phetogo letlhakoreng leo
3: go tsanna le kitse khanyane gore go nne le phetogo ka thata thata ka le gore naga ya Kenya ke nna gore fa pano e khanyane la Afrika Borwa ka re ke nna gore Afrika Borwa re fana le ina le economy e le gore kopa kopane ba re ke mixed economy mo le gore go nne le di di di di kam company tse leng tsa puso go na le company tsa private go mme go mo leng gore ga go tsore ke se go mme tsa ka ntle go tsona le re tsa Kenya jalo jalo ke mo leng gore mata a yona a fapane e fela go Kenya ke mo leng gore di company ke tsa private ka dilo ka fela tsa ke di company tsa private go nna gore naga ya Kenya ga ena mata o ka nka diqeto ya gore na ke ka ba ke ka mo le go tsoka le ba tsitsa ka teng gomme dinagatse dinang le di tseng le mo la go Kenya tse jaaka United Kingdom tse jaaka tse dingwe America tse le gore di ne le bareki ka dinageng tsa ka ntle ka dinageng tse dingwe wa ka re ke tse dire tsa dinageng tsa ka ntle go ina le go dira ka Africa le ka baka le le gore thekisetsano gare ga Africa le Kenya e bona isa ena ka le ka e le Africa le Africa le lantse tse dingwe tse gore e khona re tsaka go Kenya mo la Kenya ke ya yona ina ba itsa tie ba itsa kofi ke dira ga di ke ka mo Africa bo re ga di ke tse dingwe tsa kontle gomme e fela ga go ta go ka le tsaka re nda tsa boeti tsa bo jana le komo le gore Kenya ke mo le ka tsela pele ke se tsaka thata gore e le ka ntse Africa bo re mo ntleng ka re Kenya ke ile le mafelo a mabotse a mantsi e re anye ke la tsona la Africa bo re mo le gore ba itse ba Africa bo re ba ka go teng ga se ba ka gona go rekisa ona mafelo a gore ke nngwe ya di tekson tse di tsa la Africa bo re
0: Jale lona le eto le la mo president Ruto le tla nako nyena yo dina tse ka ngana le Malawi di patala diteng di tla thusa matswalla tsona go gutela dinaheng tseo tsa bo bona go latela ditshoso tse ntseng kgatlhano le melata kwano lapeng Aforika Borwa na re ka bona Kenya e ba e nngwe le yona e nkang kapo e latela mogato oo
3: Kenya e ka se latele ka ga ke kobile mathomo gore Kenya e ne le batšha ba e le gore ba ithutile ba tsene sekolo ga o ka sheba gantlantle batho ba bantsi ba e le gore ba nne ba tla modake ba le ba tswa ko nageng e leng gore motlhomong ga e kgone go ka investa ka botse mo thutong ya bale ya batho ba bona batho ba ko Kenya ke ba le gore ga ba le batla menyetla e seng teng gantsi ga batsa Aforika Borwa ba rotsoga ba ya ko United Kingdom ba dinaka tsa kontle ke mo ba e le batla mosebetsi ko teng Aforika Borwa ba ba leng teng ke ba le gore o ba thola ke ba ba leng ko diyunibesithi ke ba ba leng ko di research institute ko bo human science research council ke ba le gore ba kene sekolo gonne ka baka e le gore ga o bone bontsi ba bona ba tswela pele ba e tla mo rona ka ga le gore ga se ba le gore ba e thola ba le ba ga tshwana motlhomong le a re ba ko Zimbabwe ba le gore o thola gore ba kena sekolo ga fetsa ko grade 8 ba tlogela ba re goya ka setso sa bona ga ba tsene sekolo tsa ko grade 12 ba ko Kenya ba kene sekolo gonne ka baka le puo eo e ka se nne teng gare ga ga Ruto le Ramaphosa e fela motlhomong Ruto a ka thusela Maphosa gore a otlosise tsela eo ka le go tsamaya tshwanang ka gona le bafaladi ka gore Kenya ke e le gore e ne le kampa e kgolokgolo thata ya bafaladi e ko Dadaab ko gaufi le Modiwane le Somalia mo e leng gore bafaladi ba yone ba teng ga ba tlala ko gotlhe gotlhe ko Nairobi or ko Mombasa ka le gore ba nna ko campong e leng ko Dadaab gomme motlhomong ke nngwe ya ditsaka di bolelelang Ramaphosa gore go ya go kampa e leng gore batho ba ba tswang e le bafaladi ba nnete ba ka nna mo kampeng e go na le gore ba tlale mo magaeng ka ke yona ntho e tsa gore go na le bothata ba bona le mo Aforika Borwa
0: jale ga re boela re sheba gape dikamano tsa Aforika Borwa le naga ya Ghana na mogato wa Ghana wa go lata matswalelo a yona kwano lapeng a bile molemong wa baagi ba yona
3: ga e molemong wa baagi ba bona ka gore go bontsha gore president Mahama go na le ntho tsa itsesiseng sa mathomo go fosana ka noga iphela gare ga badidi ba naga le batho ba tsepele ba tsamai ke le gore e dula e le teng gare ga Ghana le Nigeria Ghana di jalo tse ntsi batho ba mamedi ba ka ile shebele yona ke le gore e dula e na le dithulano le Nigeria mabapi le taba ya bafaladi gore bafaladi ba Nigeria ba tshwanetse ba etseng ba sa etseng Nigeria bafaladi ba Ghana ba etseng ba sa etseng ka re ke dinaga tse Ghana thata se naga e le gore badidi ba yona gantsi ke barekise go ka leka sego bareke di-merchant batho ba e le gore ba rekisa dintho gomme go dira gore ke batsamaye batlhoka mafatsheng a bantsi e fela Mahama o etsa o kare Ghana ke e leng gore motho mong puso e tsamaya ga botse a lebala gore se se etsang gantsi gore batho badidi ba naga ba tsamaye ntle le gore o rekisa ko ntle go na le ntho re di tla sego ba rona le push and pull ga puso go ba go tsamaisa ga puso go se ka tsela ya maemo ya maleba batsamai badudi ba na go tlo tsamaya gomme go nna gore o tshwanetse a ithute gore o tshwanetse ba lokise tao ya bona ya puso ba buse badudi ba naga ya bona ka tsela e leng gore ga ba batle go tsamaya ba ile ba tsamenyetsa ko lefatshe la ka ntle gomme ka baka le kerego go nka ba 300 ba tsamaile a ipotsa gore ga gona maganite go na ba batho ba kana bantsi fela ka baka la goile wa kgetha ba 300 go tsamaya go etsagalo ke ba le motho mongwe ba le ba sena ditokomane tsa nna mo Aforika Borwa gome ba batlile ba tsamaye pele ga ga e le gore puso e ka tsela teng e ba thola gore ga ba mo se molaong.
0: Ke le ka motsotso fela ntate Mashego, se se beya dikamano o kae pakeng tsa yone Aforika Borwa le kano?
3: Ba tla bua ko African Union e le ba etapele dikamano tsa Aforika Borwa le Ghana ke ontse fe tota go na le dikamano tsa mmuso le mmuso, go na le dikamano tsa badudi le badudi. Dikamano tsa badudi le badudi ke tse e le gore di ka ba di sa mamaemeng a ga botse fale tsa puso le puso ke tse e le gore ba tla di bua ka tsona ko African Union gore ke ka tsela efe ba ka thibelang gore badudi ba dinaga tse ba tshabe ba ditlana tse dingwe e leng gore ba tshwanetse ba lomisa dipuso tsa bona ba tshwara dikgetho ba kgethe mmuso go e na le go tsetsela pele e nna batho ba dula ditilong ka bonganga ba mafatshe a mangwe gomme ga ba tsamaya badudi ba tsamaya batho ba tswelela Aforika Borwa.
0: A ntate Mashego e re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona. Yo mamedi ke sebitabeng tsa dipolotiki tsa matšhaba, yena ke ntate Goody Nafo Mashego, sena se rebeya metsotsong e lesome le metseroron le sekoto ka morago ra ena ya botlhano. Mme mamedi go dintlha tse go tlatlang re dišheba tse go tlang go fa tsona sebaka go tlo tlhagise maikutlo ke yona ketelo ena ya moporesidente wa naga ya Kenya William Ruto ya leetong la semmuso kwano Aforika Borwa. Re sheba maqhama gore e tla ba a jang pakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Ntlha engwe ke ena he mamedi ya Bafana Friday, na o bona tshietso e le e kalo papisong le dipapading tsa mohope wa rugby nakong eo re bang le di-Rugby Friday, na dikhampani dikolo e ka sana le botlhe ba tshietsa Bafana Friday jalo ka
4: sibolola maatla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. A na o batla setlhaiswa se sireletsang le go hlwekisa mmele wa gago ka gare gore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsotlhe? Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka gare. Prosiden ke molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa gago kgatlhano le o tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Le ka Prosiden ka jeno ka tebelelo ya bophelo bo botle ka moso e fumaneha khemising tsotlhe. Gopola, I saw Prosiden has Prosiden.
5: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
6: Simunya Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le North West, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone e tla o sebeletsa.
0: E mashome ya mabedi ya metsemedi jalo mamedi metsotso ka morarora ena ya bohlano gopola o tla ga fumana nomoro tsa 086 000 3084 kapo WhatsApp 071 846 0740.
7: Mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Setse re na le mamedi wa pele yena ke ntate Tsholo o letsa le ka kwakwa. Ntate Tsholo kgotsa?
8: Kgotsa ntate Madie le moifo o patopotileng moo ntate wa ka.
0: Mohlomphe.
8: Ntate Madie wa tseba o etela kwano Aforika Borwa ga moporesidente ena wa Kenya William Ruto a ga ke bone tlotsi ya diphetho ntate baneng. Kenya e ntse e le motswalle kapa mogotsi le America e ka nna ba qetellong maganyapetsiwane ya ntseng dipetogo le dinyolowe o itse o ko etela Aforika Borwa o bolo banong ya maikutlo gobaneng ke bona gore jwale ntate nyo moshoile ga maphosa moshoile jwale no ha re tloetsa le mo ga ka lona ntshwatse e etsa ntate ile mo rutlokwa ya re mo di mahamenge tswana wa America ya Donald Trump so ai na di go tsofa le ke tla e kwana South African ntate re ile mo rutlokwa ntate re ke lebo
0: ga le buila lo ntate tsholo re fetela go tla tharo ya le kwa re kopana le ntate Mphore ntate Mphore go tsa
9: e go tsa ntate ra tsana o phetse ngona mme
0: ke a phela mhlempe wa ka
9: ngona mme ena ya bafana ngona mme bafana Friday re ya leka nnete ka jwa tlhano ra di apara dipatelo tsa rona o supporta bafana mara fela ntho e botsang e matla gore e batla e na le matla jwalo ka ha e le rapina mara nnete fela ha e supportiwe hakalo rona go ba le ba rapi re a kgona go kena re le rona mara ga ke a bona mo le mosebetsing monana ba ba le ba mmala ba apere ba re thusa go apara ya bafana e batla e ba ne e kgonyana mara fela rona ga re na taba mara fela ntho teng fela gore ra e phusa ngwana mme re ka mora bafana re tsa bafana Friday e tlo loka e be le matla ka mogore batlang go ba supporta rapin ke bona e tla tlhapela lokile ngwana mme
0: re le buile o le ntate Mphore re fetela Orkney re kopana le ntate Choma kgotso
10: e ke tsapela roja ka mohau wa ntate modimo ka nako tsohle
0: ntate
10: e ntate ke tsena mo taba ena ya bafana Friday jwale go na le papa ntate roja between into rugby le bafana administrator ya rugby ha e tsene le bafana mosaba fela ke ha ke sentse gothe ka rugbyeng ka mole ga ba ya America kapa ba ya kae di-visa ga di a tswa ga ke so itse taba eo ka rugbyeng mare ka bafane ke mono go na le diphetoetso ga o tsentsane o tsamayng mo ntate
0: re le buile golo ntate Choma re fetele di-voice note-ung tsa bamamedi
11: ke tlamang dia kgotso monate re ka mosebetsi ya moshopase tsa Bethlehem ntate goja acha e tshwane wa bona bafana e ka tlhanya amisa ka nako tsantsane ba pala AFCON pero wa fkona mana wa fana ba tlile ba itse ite ya tsela bo la mpa ga bona ke fiti ga ntle ntse se ba tshikile ba tla ga nna tshepo ga ga ga bona ka kapu mono ga ya fela mba ga ngwana mme ga bona tla ba bima ga e tswane o ha ngwana mme la ga gwa ga ke bile ba shoka yona bona ba tla batla le mhope ke la bota go ja
12: e mme le tata ka psala nan te ki bua ya squad ke bona ona na squad sona bua ni tasa na ntwana ya pili yani supportwana ya pili mara he di company ke nana ona ni ba ita ipea hantle ba ka ba support ntwe le go nya ntwe ya batho ba ba tlhaka ntle ntata ka psana nna ke bona ke re tlo tetletse ya le e le molaong hantle e le hantle re khona go ipala re bangata ho lutla le ba tata ka psana yalla go
13: tla dumela ntate Madie Ntate Madie ena ke kena ho ya bafana Friday. Ntate Madie tsetswe batla e sengata kalo. A ke re batele pele ba di company. Hangata ke ba ba sweu jwale ba latela ye ya rugby haholo. So ye ya bafana ha e batla le yemenyana. A ke bone company tse ngata di khothaletsa. Ba ba reteletseng pele. Thank you ke a leboha ke a nriska na Madie Frankfurt.
14: Ga bosana ke Mike Mosibo mo Johannesburg. Nako ena bafana Friday a tshona nthwena ya bafana ya maketua hantle nthwena World Cup ya maketua hantle for bafana haemo no bolo ya rona ferentse le matsonga a Denis Jordan ha ona ntho e tla loka letho ntate eno fela ko ratlose mona gokele ditshudi house eno ai bathona ba ensi ba senya man yele ba senya le bolo ya rona ha ona maketing ha ya maketua next nthwena World Cup South Africa yale bafana Friday tla ba dingwa ai ha ba gwala ne ke lo bafana ya tsama ya World Cup
15: ti FT ka ba sane dumela ke tete mo ka pidi mo na mo ke president o ha tla ba kopane ntle ke ne tabele ntle ga maphosa ka bua ka batho bana ba bona ba kena ka ntle ho molao ba bua di ntho tsa bohlokwa mara e leng ya bohlokwa hape ebe yena ya batho ya batho ba bona fumana motho a sa kwana a sa tsebe letho a tla mathela kwana ba tlo rekisa di PDC ka mona ka naheng ya rona ke yone ntsha fela golo fela ya DTC wena ngwane e sekele boile
0: e re boela reng ke gape mehala ba mamedi re fetela madikgetlha re kopana le ntate Madoda ntate Madoda kgotso
16: ntate ra bosala motsadi ke hlomphile ntate wa ka maAfrika Borwa matla ke mo ntate wa ka o etela moporesidente wa kebua kapa mo naeng ya borona Aforika Borwa ke naa entle kore ke ke taba tse monate gore ba president ba ne ba gathelane gore ga ba kopane ba buisana gore na ba lokisa jwang dinaga tsa bona golo ga le dinaga tse tsa Aforika gore ba kopanye digore na ba ka kgona go tswedisa jwang moruo pele. Ke bona le ntho e ntle gagolo gagolo ga rona batho ba ba tshwere ka etelane gore re tsebo e kgantsha ka nabo rona re tsebe go kopana re buisane re lokise dinaga tsa borona re tlwele go sheba dinaga tsantsa ka ntle kana tsa godimo tsa motse gore re tsebo oketsa batho ba kopakopang re tshwere sejana re a kopa rona borona maAforika re ka etsa tsentle go feta batho bangwe. Ke a lebontatewa
0: re lebuile golo ntate Madoda re fetela botshabela go kopana le ntate Pule Mabena. Ntate Mabena kgotsa
17: re tele kae rabo?
0: Re tele kae mhlomphei waka?
17: Re teng eke nna ke bua ka ena ya presidenta ena wa kenya ka o tlhaka mona ka Aforika Borwa rutu. No. Wa bona mato wa leshodu ke re shodu. Wa bona America ha e le sera sa Aforika Borwa and Ruto a supporta America. No, it means that ke sera sa Aforika Borwa. Ha ona ho koba mohlomo ebile wa nyenyelepa o rometswe ke ene Trump ka mona a ke o nyenya Aforika Borwa letswele. No. Ha hona hore sera se ka tla ka mona ka mantswe a mang ho hang bonte fela ke sera sa rona se seholo a sa kore bora man ke le boele rabo
0: ba le boile golo ntate Mabena re fetela Herzogville re kopana le ntate Legodi. Ntate Legodi kgotsa?
18: Kgotsa le kae?
0: Kgotsa le kae mhlomphei waka?
18: A monati nna ke re a tle presidente yeno a tle ho ntate Maphosa rena le presidente e bohlale hampe le a tla re o monyanya le lebe ka mantswe a mare a tsebo le onka ntho dipuo tseno a di ise go Trump one wa kgethollo ga a na o loka tate Maphosa ke motho a botlhale hampe ditate re na le presidente botlhale South Africa mona ke a itebogela
0: galebuileagolo ntate Legodi ke mo presidente ga Maphosa e seng tate Maphosa. Mamedi re lebuileagolo ka maikutlo a gago re re boele re fetele di-WhatsApp-ong tsa rona gape.
19: Hello ntate Matiege. Nna ke bona e sa support-e e hantle because le di-company ga ba tshoka ba re dumela rra ge se aparele dikipa tsa Bafana Bafana je ka matsatsi a mongwe o thole gore di-company se di re boleletse go di-Fridays re apare dikipa or tsa bo di-Springbok jalo nix tse dingwe ke a bona strateng go apere mara ga go tshwane le ka especially ka 2010 highly friendly je ka ofela di company ha o kena di shop ho le se ho apere mara ena a ha wa paru ke mampi maduna ke mo Carltonville mara haye ke mane Everton ke tle ka mosebetsi Carltonville. Thank you.
20: Go tsona le ba busana ai na ke na hina ba fana ba fana ai ba fana ba fana hai amara ke one ke ke batsetse ba tla isitla go lo ha o ba pishwa le rugby ha bona rugby le cricket hai tswa ka ditshetswa go lo feta ba fana na ke ipotsa ona e tswa ke ga nnete go go bona la tle e ka re santa na kana le bo fukodi ka tabenya bolo ga nnete. Ya bona e nngwe gape e nngwe ke taba tsamaiso gape gape tsamaiso ya bolo e batla e se hantle ya tumo di kgutlhana ka fetsa e feta ngoro
0: re lebuile agolo he mamedi ka maikutlo ao a lona
7: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme Lesedi FM kapa SABC News ga e na kabelo.
0: Ke nako jalo mamedi ya gore ke suthele rapeo mo ko ena gore fa gona mebaraka e sebeditse jwang maobaneng
7: re o beya sesosolong ka tsa moruo lenaneng la makumane.

0: Ele shemele mitsi mihlanu jalo mamedi mitsotso pele re fitla ho re nyane ya botshelela o ntse ba metsi lena neo la makumane a mona le mane tshebeletso ke ya lesedi FM ha re tswela pele mamedi ka tsedi fumana hore lekala le ikgethang la diphuputso SIU le ntshitse phatlhalatso ya lona pejana pekeng ena e mabapi le tšhelete e kalo ka diranta tse dimilione tse 8.3 tsa kantoro ya tonakgolo ya profense e sebedisitsweng ntle le ho latela metjha e nepahetseng le hlakoreng la ho abua ha dibasari. Tlaleho eo ya SIU e boetse e supa ha sena se etsahetse pakeng tsa selemo sa 2017 le 2018 moo ho hlaheletseng ho boetse ho ena le baithuti bao e leng melata ba supileng ba ileng ba abelwa dibasari tse reretsweng ma Afrika Borwa. Ho sa le jwalo, mmuso wa profense o re se bohlokwa ke ho etsa ko netefatsa hore ditjhelete tsa setjhaba di sebediswa ka nepo. Tonakgolo ya profense Makwin Letsoa Mathae e re ba motjheng wa ho kenya tshebetsong mehato e thata ho netefatsa hore dibasari di ajwa ka tsela e nepahetseng nakong e tlang. Buisana ha jwale le ena Tonakgolo Letsoa Mathae. Tonakgolo, o amohetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ore ke dumedise bamamedi ba Lesedi rona ba ba sana le lona ka moo ka studio.
0: Tonakgolo, ha re qale ka gorena e be karabelo ya kantoro ya hao jwalo ka tonakgolo ho latela tlaleho e ya SIU ya tšhelete kalo ka dimilione tse 8.3 e sebedisitsweng ka tsela e sa nepahalang ke efeng?
1: Rona karabo ya rona rabosana ke gore re amohetse diphuputso gobane SIU e ekile ho tloha ho ripoto e leng hore ke ya Auditor General. Auditor General le mohlatlhobi wa rona wa dibuka ha ntse a tlhatlhoba dibuka dilemong tseo o ile a fumana tsena tseo e leng hore di tshwanela hore di fuputswe haholo ke batho ba nang le bokgoni ba ho fuputsa e leng Special Investigating Unit. Mme he ka ho tsela eo ha kopiwa moporesidente bane wa tseba hore SIU e tshwanetse presidente e tsentse hore di tsa gore ke proclamation ore diphuputso tsena di tswelele le tsona he di tsweletse diphuputso tseo go tswa go ripoto eno ka matsema ripoto e sentse e bontsha di-red flags ka tsela e e leng gore dibasari di awadiwa ka teng. Mme rona ga re kena re fumane investigation ena e sentse e tswela pele go ya ka molao. Seo rona re se nkile gona jalo kore re amogele re be re tle ka ditsela tsa gore re fedisa jwang tsela eo dibasari di tswang ka. Nna nka tshepisa batho ba Foreisetata gore re kentse manong a rona tsela e ntle ya gore jwale re advertiser. Gopola gore dintho tse ne di sa advertise o ne o tla le batho le mang go temisi mang o tlata le mang gona jwale re advertiser. It's transparent re ya mini districting tse fapaneng ka ra province ya Foreisetata re beye mono le social media mona re kenye advert eo re be re hlalose dikhoso tse bang ga di fanda ka selemo seno gore ma-student a apply le mono gobane re bone le mona le yona jale re ntse re na le ba applylang NSFAS ba ba apply le ka rona mara system e re nang le yona yona jale e kgona go bontsha gore hee o atleile ka NSFAS mme ka mona ro ntshe ga o atleile ka mona e kgona go ntsha ka mane ka NSFAS mme ga o sheba mona go batho ba bangwe go na le batho ba e leng gore ne o tlo fumana ba fumane dibasari tsena nako e ntseya ka tsela ena e leng gore ya Nepal empa rona re kentse di-system tse teng. Ya bobedi, ga rena batho ba e leng gore ba sebeletsa mmuso gona jwale tsena ba tla fumanang dibasari ba sebeletsa mmuso full time o bo thola basari full time e leng e nngwe e fumanetse mona o ipotsa gona ga motho ana kena sekolo full time o thotse basari o na tla mosebetsing a batla sekolone ke di-case tse e leng gore jwale ka moka diphuputso tseno re tlo sebetsana le ba bangwe ba basebetsi ba e leng gore ke di-beneficiary tsa tsona taba tse tshwanang le tsenao o thotse basari ya full time empa no ntse o tla mosebetsing ebile gona jwale tsena re extendile le scope sa rona internally as a department re fumane gore ba bangwe ba batho ba rona ka ntle o taba tsena tsa dibasari o thole gore motho o sebeletsa mmuso ga teka a ba le sebetsa gape kaekae and ga sheba ka mono go thola go le ka mono o sebetsa o re o fulltime empa gona ga mopatela
0: kaseke kopa go tshwarele ganyane fela re fetise mabenkele re tlo tswela pele le wena ka morago mona.
2: o sa opola nako nyane ranta e tshwana le maatla monna
3: enka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata ga o reka ka yone
2: ya wa bona o ne o tshwere ranta le wena o ne o ikutlwa go tshwere tšhelete
3: ee o sa nagane mathata
2: maa ke reka ranta o ne o ja o gore monna
3: a bo discopus
2: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
3: ma rip
2: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyana
3: ya eng
2: ya re kofi monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi le nngwe
3: hai wena e re wa swaswa
2: itse monna re kofi yo fa boleng bo boholo neng kapaneng ka theko e ka tlase 1 ranta kopi le nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetsweng monwana
4: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: Big Red Sale ha OK Furniture. Me rutisetsa dipoloko tse keken tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7th of June. Fumana 97 liter white chest freezer ya Hisense ka 2690. O boloka 609. Ka boloka Queen Grande base set ya Sealy ka 5990 fela. O boloka senyete sa 2509. Eo ke Big Red Sale. Ka lebenkeleng le online. Se foswe ha OK Furniture fela.
0: E robedi jalo mabedi metsotso pele re fitlha goreng yane ya botshelela go ntse re buisana jalo le tonagolo profensi ya Free State McQueen Letsoa Mathae tonagolo o tlhalositse pejana gore le boetse le fetotse tsela le meralo eo le seng le nehelana ka dibasari tsena tse e tswang kantorong ya gago ka tsela gore le a dibapatsa gore batho ba ka kgona go etsa dikopo ka motlhomong ke e ntse ka setlhogong tse e lokelang go elwa tlhoko nakong eo dibasari tse di abuang tsa dithuso tsa ditšhelete ka senang le nako eo bakopi ba tsona ba etsang dikopo
1: ke tshwantse re boetsele tlhoko rabotsana kore okeeleliswe pele gore province ya rona ya Freestata e bogareng ba naga jalo ka eleng o tseba mme e ke batlang go e tlhalotsa bone ke bone batho ba bangwe ga ba utlwisise report ena le mona marandang ba re fundile di-illegal immigrants I woke a sheba mani di bakete tsana le bo Lady Brent bo fixed back le hona mona Bloemfontein re na le bana be leng hore ha hona mola o ba thibelang ho tlokena sekolo ka mona ba bo aisane ba dina tse tsana le bo Lesotho jalo ha hona mola empa policy ena ya rona ya bazar ine e abetse fela batho ba mona Free State ine le ya tsamete ya batho ba mona Free State ne ho jo ha etsala hore o be le batho ba kenywang e le gore ga ba di-save ga ba tshwanela go kena ke ka gona gona jale re ntseng le panel e dulang e leng gore e sheba dintlha kao fela gorena e be motho ke mona ke motho wa South Africa obane investigation wa bona gorena e kgone go ba thola jang go shebue three process tsena tsa rona tsa population register le ntho tsa home affairs gore ke be ka bobebe bo jalo mme gona jale panel eo e ya sheba gore ebe di-subject tsena kapa khoso ena e motho a batlang go etsa e tsamaelana le seo re se phatlaladitseng mme he ke dintho tse e leng gore re sa re ditse ka tsona e nngwe gape re entseng kore re sa qala selemong sane se fetileng re kena ka ofising re bua ra re pele le report ena e tla re tlose ba bangwe ba batho ba e leng gore ba ne ba sebetsana le tsona dibasari tsena re ba suthisa anyane re kenye batho ba bangwe ba batšha gore re process-e dintho tsena mme ka gona ke ka tsena e leng re boneng gore re ka sebetsa mmogo le batho ba rona mme batho ba rona ba tshola service e leng gore e transparent ga e kgethe nku ka pere jalo ka pele e ne le wena ga botsana o tlisa motho le yane o tlisa motho le yane ga re tse rona system e ne ditswa eng empa gona jale tsene ke tshepisa batho ba Free Startup go ba le delay mane le mane but re verifya against NSFAS ka mona re tshebe gona ha wa apply ka mona ha wa atleha ka mona e be le hona re fana ka di ka di ka di ka di bazari tse engwe hape ke ne ke dileng ka nae ra sebeletse ba mmuso gore ba sebeletse ba mmuso ha o le mmuso o ke ba sebeletsa o ke ba thola bazari ya full time ka nne ke o tlaetsa dintho tse e leng gore ga o le sekolong o sekolong ga o le mosebetsi o mosebetsi le ena e leng gore batho ba thotse bo di-stipend ga di sa leo le ena ya go patala bana ba e leng gore ba kena sekolo ka ntle go naga ya South Africa re kwetse go gantete bane re fumane gore report re bontsha gore bana ba bangwe ba ileng ka ntle ba ileng bo China ba ile kae re la ba ga tlameya re le mmuso wa Freistata gore re lo buisana le university ena ya rona ya Freistata empe e nke bana ba bangwe bane tsela eo ba neng ba rutiwe kona ga ba fitlha ka mona go thola gore maemo a thuto yo kapa kgotsa yo ga a lekane le maemo a ka mona ka mantswe a mangwe re sentse tšhelete ka isa motho mo e le gore kgotsa e diengwe yona ka moo o ile lebeleng e lekanang nka etsa motlhala wa TVET college nka re ntse re ntshitse motheo ya ba re tshwanela gore jale re bue le you of sore empane e nke bana bana ba batho ba se ba nkile dilemo tse ngata ba le sekolong empa value ya seo ba senyetseng ga e sa le maemong a mona I'm in South Africa in terms of SA qualification accreditation. So re ntle di ntho tse jalo he ga botsana.
0: Jale tona go o hlalusitse hape pejana gore le tlisitse le diphetuo go ba bang ba sebetsi ba sebetsang ka ntlong eno e shebana le taba tsa di bazar. Go ya ka yona tlaleo ena e hlalosa ga ona le ba bang ba sebetsi ba ameyang ba neng ba sebetsa kantorong ya tonagolo ka nako e be le ga jwale ba ntse ba le teng kantorong jwalo ka ga kantoro eo e se eteletswe pele ko wena le pele go ne o ka etswa yona phatlhalatso e ya tlaleo ya SIU
1: ore ke re ga botsana go na le batho bao ba dumelang gore ba ntse ba le teng o gopole gore phuputso tse ga e di etsiwa ga gona mo tseng ba re file mabitso a feleletseng gore ke ra botsana ke makhwini ke mang se re tseba fela gore go na le batho ba ileng ba romelelwa dipotso ke SIU gore arabang ditaba tsena tse latelang go ya ka lona ba bangwe be seng re tseba gore go na le e leng gore ga tseba go lelekua go le ke eno e leng gore o ne a sa nkile yena a iphile le mona mo a lesa gore le bana ba gae ba ne ba thotse bazarena le process eo le yone e latlha ya latelwa ka nako yo a ba thola dismissal mme le nna ke fitlha jalo ka ke bolela gore ke naka le ka go tšhintšha ba bangwe be sentse go allege for now ka nako yo le sentse go na le dipelaelo ka bona ba bangwe ka ba tlosa ka mono ka re onka ba ka lefapheng le nobane o tsebe ga o kene fela bo fitlha gore o lela ka motho mosebetsing go na le molao mona ka gara naga o e leng gore o sireletsa basebetsi go na le di-channele tse kapa diteto tse o tshwanetseng o di latele pele o ka ntsha motho mosebetsing tshwanetse mo ise komiting ya DC o a latele dito mme report ena le yone e re go na le ba e leng gore case tsa teng di referra to NPA meaning ke dintho tse e leng gore batho ba tla chargiwa criminal ka mantswe ao ga se gore nna nka etela dintho tseo pele ka September ba re tshepitseo ka be ba repa apo kao fela dintho tsena ba di-hander over difeleletse ke na le mabitso goo batho ba bangwe conscienceng ya bona gore ga se ke tseba gore ke entse dintho tse tseno re ka etsa but internally we are going to start re tlo kala di-processe tsona tsena tsa gore go ya ka report-e ena re etsa eng sentse re sebetsana le yona le DG gore na way forward ya rona e tlo ba eng bane ba bangwe ke nnete ga botsana ba ntse ba le teng ga o utlwa ke re re feditsele tsena tsa international bane go alajwa dintho tseore batho ba tsamaile le di-family ba lo dula ba sebeletsa mmuso ba thola di-salary ba thola di-bazary ba thola di-stipend ke ntho tse ngata fela tse e leng gore ka nnete di re tlhotlheditse ditsebe ga re mametse ripotela re kopana le bontate lekgetho
0: tonagole ga re phetela fela ka motsotso go baithuti ba ileng ba una molemo mme ba ntshetsa pele dithuto tsa bona na le bona ka motlhomong re ka bona batho ba lokela go lefa tšhelete eo gape e bang ba ne ba kene ka tsela e seng molaong
1: ba santse ba ntse jalo SIU tetoka ga o ka sheba ga o bala report eo go na le lelapa le e leng gore ebile kapa moithuti o ne a tlhokagana empa tšhelete ya bonala gore e ntse e kena moo ore e teng mono mme lelapa la e sebedisa but ga o wa lelapeng leno ke lelapa le e le gore maemo a teng ka nnete a se maemo ore o ka batla tšhelete eo ware ba e patale beke kitchen le long hore tshwantse ipusiwe hantle ka mola hore yena yona ga re sa tlhola re gona lo e batla go motho yena ba nile la pahaleng ba ba mbona ba tlo tshwanela ba pate se qadile as a usante e collectile tshelete e nngwe e lekanang le I think it's 1.8 million e seng ba e recovery e ntse ba latella di-case tsa teng teng ga msana
0: a tona go le re le buya gagolo ka nako le motsotsotso re ka dimileng tshwana o seng ka jeno
1: ke lebile gagolo ke lebele ba mamedi
0: ye mo mediki tona go la province of state yena ke McQueen letso a mathae se na se re fitlisa pheletso ya la makumane la ka tsheno mme le bitso la moifono ga bane ke le rapa sana madie se ntse ke go fitlhela re kopana nako eng e tlang hi papa tue isa tsa o tla rra ya botshelela ena ke tsebeletso ya lesedi FM SABC tsa ho rra ena o dibellwa ke mosiwa tshweu.

ntse le monate fela jwalo a vulegile a masango Ishmael sarakana kwena ona ntse le 999 music a sebetsa le hata mafukati le shuba le botsetsa le sefela betsotso re fela tsora ya botsela the biggest body drive sa kwa breakfast show Africa bo rari teng hem e ka tshenu hape ke la bone go re botsela jwa matsatsi a mane go di ka botsela le a selebo selebo ke sona sa 2026 ao ya matha na go selebo sona sa itsa mahela a sa itsa mahela ka nete vuka vuka vuka vuka vuka vuka ba re tswa tswa tswa tswa tswa tswa sentle na kwa go dira mogotsi tswa sa le batho ka ba radio go tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa ke na kwa teng ke na kwe are jabana tshutlelo re ga bo boga le boa go lohlega bo sana madiehe le mo ifoma sebetse mo tle jalo ka mehla le mehla isa le ba di ka re ga na ba hlanu tshutlelo re

0: ke yona re kaleng ka yona re dinkile di le pedi revolution le ismail bona re felletse twa sauteng jonito chepate le patukada re bane tlelo re ke borobong go tla ba monate ka nnete ka labone ile o podipodile ka ntle ka mona ha ke tsebe mo leng teng kala ga utlwa ditsebiso ka maemo a lehodimo a lebeletsweng ka western cape maemo a lehodimo a lebeletsweng ka eastern cape ke le ho podipodile ka kwano ka Gauteng ha ke tsebona mo leng teng dintho di tsamaya jwang Afrika Borwa a re mofitlhelo renyane ya borobo mkaka ke la ka lebitso tumela nhle
1: tumela hlamamela tshebeletso ya lesedi FM la ka lebitso ke monono ke thwasa ke usola qhaza le nna sentse ko amela jwalo metsungena le shumela metsi supile ka morao ra ya botselela ke sentse ke tshoke re ha re wotle nthwena re lo e ba mane ho renya borobo a o bana kgwedi ya batjha e sentse itsamaela jwalo e hlola matsatsi a mane ba chaye re a leboa ka nnete ha o ntso mamela tshebeletso ena le Sedi FM o ntso ikgantsha ka Sesotho re rata ha o le jwalo mme re keteka le hona ho amohela jwalo dipapadi tsena tsa mohopo wa lefatshe a ho tla hlobe monate kgweding ena la e le roa bata nnete fela o se ka ba wa ba wa fetwa ke tshebeletso ena le Sedi FM yona e tla o boloka o ntso o futhumetse ho fihlella Mariana be re a beha ka mokokotlong mamela tshebeletso ya le Sedi FM hallo
0: ha se ka bua jwalo ka dipapadi tsa mohopo wa lefatshe so so setse ba tsatsi a robedi fela di tlabedi thagoa bekeng etlang di a thagoa hantle ntle ya ma a supile wona batho ka matsatsi a setseng di tlabedi thagoa fela he rutile sehlopha sa rona se ba le malala la otswe e leng yona ntho e re batlang chapati lena o teng ka jeno o jalo ka le labone chapati tlo go dubedi se botswa ka roa moele le kae
2: Kamahau, Karamen, Kamahau, DJ, Kamahau, and a comrade Jonito, Lona, the Swedish Rangajeno.
1: I'm not a chapati.
0: I'm not a chapati. I'm not a
2: Hey, pula ene ile ngwana mme. Jalo sentse na ke tla ke ya kutlwana le moya nyana o hlaba hlaba.
0: Ene na ne maobane.
2: O misontse.
0: Ye bane.
2: A le botile.
0: No le rona ka mona ehle wa utlwahala wena chepate. Maobane ibile ke a ho hopola ke re hey, tsebe re batho ba dipapadi ba ratang ho bona dipapadi ditswela pele. Tsa Afrika Borwa di tsamaya hantle a ho ntho a sipombuleng kutlwisise bohloko maobane hlile monghadi Mike Makapa a tshwereng jwalo sipombule a motsamaisang. O hlalositse ka nnete ga Orlando Pirates e gawane le Sipombu le mmakaditse ebile e nkutlwisitse botlhoko haholo ho ya ka mone ke bona e hlile papadi ya e kare ya kgutla ka teng ha a sa le sehlopheng sa Orlando Pirates.
2: Ngwaname wa tseba ntho ene utlwisa botlhoko jwalo ka gochurchemen haholo dibapading tse re bona gore di ka nka naga ya rona tsa e phamisa le bona ka bo bona ba phame ba phela hantle jwalo ka talente tsa bona di ba phedisa empa ngwaname boitshwara botlile pele.
1: Ke elellwa hore chepat re tshwanela hore re le re ke re le batho ba baholo re iphe nako ya ho tataisa tabeng ya kaho ya semelo hobane ka nako engwe se kae ka re tshorisa talente re tshorisa tsebo re sa tsepamisi maikutlo tabeng ya hore ntho tseo tse pedi di tshwanela hore di hlahe mothong a nang le semelo se jwang. Me taba ya boitshwaro gaitsedi aka ke taba e thata ke taba e tibileng mme re tshwanela hore ka nnete re bueng ka yona re bone go tla ka maano a fe re ke galatlhelwa ke talente tse tsena fela.
2: No o tlameya re kerele ke o bua ka dintho tse tla fetola gopolo le menano ya rona mindset tsa rona then re tla lo
0: mabedi a re tse
3: o sa gopola nakong yane ranta e tshwana le maatla monna
4: enka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata ga o reka ka yone
3: ya wa bona o ne o tshwere ranta le wena o ne o ikutlwa go tshwere tšhelete
4: ee o sa nagane mathata
3: a ke reka ranta o ne o ja o gore monna
4: bo discopus
3: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
4: RIP
3: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyana
4: ya eng
3: ya re coffee monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi leng
4: hai wena e re wa swaswa
3: tsamanna re kofi yo fa boleng ba boholo neng ka paneng ka theko ka tlase 1 rand kopi lengwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaitso monwana
5: halala e ka rutla ba bonolo wina
6: eh thabo tsela ya wina se le bonolo jwale bula FNB aspire premier kapa prime life account e bo deposit 500 rand
7: we phumelela Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala
6: swipe ka rete ha ma khatlo a 10 ka kgwedi di kgwedi tse 12 ka tatellano o rutlisa tse 500 rand wina bo bonolo ka nnete
8: kena ke mile FNB bula FNB aspire premier kapa prime life account le kalele ha ufika jene se solo se fela ka la 30 June 2026 FNB Soya ofetola din thotso ohle hola le dipehelo FNB le kala la First Rand Bank Limited mwa bua tsebeletso tsa di chalet le dikadimo wa semolao
3: Na ID number ya hao ke ngwa tsedi kitikiti tse thibetsong ke lefapha la tsale hae. Lefapha la merero la tsale hae le thagola letsholo na ka bophara ho thusa batho ba ho di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa di profile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba ho lwanyane ka sehloka lamba ke ntsa maisena. Etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. Ona le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero la tsale hae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lokisetswa ke lefapha la merero ya tsa lehae, re tlisa seriti ho bohle.

0: ha papa.
1: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claimi, mme di-premium kaofela di lefelletswe. Myway ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

go ntata tsene re bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
1: Shobela metso robo fela metso tso a ke lebile tsholo re ka boropong the biggest money drive at a go breakfast show o le seri FM. Mona mamedi se ke bala batsatsi fela. Pele di papadisa mopo le fatsi di thagwa ka mane ka Mexico bekeng e tlang ka labone di tlabe di thagwa pa horeng ya borobong bosiu e tlabe ba pala papadi e tlabe le hore ya borobong Africa borwa ka mane ka Mexico e tlabe le hore ya pele motsheare tlabe ba pala papadi ya pele e bulang jolo di papadisa mopo le fatsi o 2026 me di papadisa o ka o fela o tla di fumana o SABC televisioning di teng o tlo di fumana SABC 2 SABC 3 tla o fa di papadi tseno channel tsa rona tsa television o tlo fumana di papadi tseo di radio station tsa rona ka o fela tsa SABC jwale taba tse monate SABC ke yona ka nnete e tleleng hore ke bona ba tshetsang di papadi tsena tsa mohopo wa lefatshe tsa 2026 mme di 27 hona kgweding ena ntse le taba tsane tsa ziyakhala kamane ka Sun City maobane re na le dibini enco ba ne ba le teng ka kwano jwalo ka ba bang ba dibini ba tla ba le teng ka moo batho ba tshwana le bo youngstana batho ba tshwana le bo kulichana zulu big zulu batho ba tshwana le bo sanere ho ngata mafikizolo ho ngata yani e ba mokatanga holo kwa zulu natala ke kuzani hey kuzani le yena kgaitsedi ya ka hai ke monye le ngore ona le bolatedi bo matla haholo fela he tla ba monate di radio station tsa maleme a rona di kopane ka mane ka Sun City tholana moletsane o tenle
2: e tla belana go mang re thewetse
1: busiu rona re thawetse busiu ka hore ya le 10 Mexico Africa borwa mona e tla be le hore ya botshelela o se jwale re kena sentse le party na lwela kgaitsedi ya ka mamedi a utlwisisa
2: re hula ho tloa ka 10
1: o fitlela ka 1
2: mamedi o ska makala ha re bua
1: tjena re le mafolo ha re bua tjena kgale re tswile
2: tla be re le ka o skira ga setsa batho ba di next door
1: ke ya tla be kgale re ntse ke re thule a lo mpatlela kgaitsedi
2: 11 ka 11 ke 7
1: ya
2: ka 12 ke 8
1: ka 12 ke 8
2: ka 1 ha re chaisa
1: ke 9 mona
2: ke 9 jwale ke tsebe o robala ha ke tswa ke tsebe o lobetsa omelette
1: kana re ntse le gata hampe
2: thole bebe
1: ke mo gomme maobane ka ga ba botso ke etse wa ke hweletsa ke le mo ka ke bua jalo ka ntse ke bua tholana motho tla bolo bolo
3: ha e tabe le busiwe
1: eh
3: tla bo ra setsa batho
2: re bue tjena kore ho tla hala
3: ke bua jalo ka nna ke le di OB
1: Hey. Oh, I'm not going to go to Mexico.
2: O tsebe le tshaba ka ho nna ka kwana pe. Le le fumana se ke le tseba tsatsi lena hore le tsamaile jwang.
1: Mamedi utlwa party ya tswa ka 6. Gatalele ka re.
3: Gatalele ka na ke la.
1: O tla o
2: tsena bona go loga ba.
3: Yo.
1: La le tse ba tlo tsitsa tsholana ka. E sa le ke bua le tshegare lela ka ofela.
3: Eh ka kapa re tla etsa ka kapa standby ne.
1: Jo.
2: Le tla etsa mang?
3: Kaka
2: ala re botsa
1: mama mamedi ga uile go
2: gaule ala re botsa
3: ba gaule mamedi ya khona
1: ba gaule mamedi
3: ba tlo la ke ka e khanna ntshono
1: a momone a le monga momone
3: a moya a momone nna re tla ke ba le ka e khona ya hana mang
1: a le kwetse
3: shoni a se se wa palo
1: a le kwetse ga ke ba utlwa mamedi a go ga michiri ba sa sheba taba ena a momone a ba momona he mo ratsholo mmumone mmumone a tlo la o setse metse
3: a tle ka dinalane tsa eng ipotsa o shopiste ne nalane ya lo bo tsuko o tso tsamasa le hantle moye mmone wa lo tso tsamasa bua tso na guys
2: ka jazz
1: o tlo ha ya sa itopisi tso a tsama le tso gaoa
3: Ah, ke nna se se
1: mapalo. Ha go pala tsone, ha go gaule.
3: Ke utlwa ka yena ka studio.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso Monongwaha re keteka dilemo tse 66 jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba basotho Lesedi FM ke molelo

0: amadodana a se wesile tsebeletsong ya hao ya lesedi o mohawa modimo ke kwetsa e kakang ba re be hantle metsotsong e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate moruti morapedi di utlwileng pesaleme ke a lekgolo mashume a mabedi le metso e tsheletseng temana ya bohlano ho fihlela temaneng ya botshelela ntate moruti sebaka ke sa hao.
1: Lefatshe kaofela a leke le tshabele Jehova ba hi bohle ba lefatshe ba ke ba thothomele pela gae go bane ha bua go ye ho hlahe ntho le ha a laela ye e beteng ke boetse hape ke o dumedisa lebitsong la morena le mophulusi Jesu Kriste nakong ena ya tshebeletso tsa senwelo tse hlahlamang Sontaha sa Trinity boraro bo tironeng bo halalelang o dumedisa ke ngwaneno morapedi di utuleng mo mamedi re tswella pele ho bala buka ya dipesalema pesalema ke ya lekgolo mashome a mabedi a metso e tsheletseng ditemana ke ya bohlano le ya botshelela ba jalang ka meyokgo ba tla kotula ka mehuo ya thabo mojadi o tswela pele a ntse a lla a jere dipeo tseo a di hasang o tla khutla ka thabo a ntse a thotha mangata a haye lena ke lentswe la morena re boka le go tumisa morena ka lona ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona amen mo mamedi re sa tsitlaletse motlholitherong o reng modimo ke motshehetsi wa basebetsi barati wa moreneng bangodi ba Bible ba kgethile ho sebedisa polelo e fapaneng le e uritsi bang e uritlwaetseng ba re pesalume ena ka pasefela sena ke sefela sa mahalothe ka polelo e tloelehileng ke sefela sa nyuluhelo sefela sa ha Israele a nyuluhela tempeleng ho boka ho tumisa ho rorisa le ho etsetsa Jehova mahlabelo ba ithuti ba tsa Bible ba dumela hore mongodi wa pesalome yena ke Ezra kapa e mong wa ba profeta ba khutileng le setšhaba kgolehong ya Babilona lebaka ke hore mo mamedi ditimana tse qalang di bolela thabo ya batshwaruwa ba khuketseng Jerusalema le Sione ho sebeletsa modimo ka moradi le motse mashome a supileng tsa kgoleho mongodi wa pesalome o khothatsa batho ba nyahameng ke go bona masupi le dikgeu tse leng marakong a motse wa Jerusalema go bona mekwallo le mamati a tshileng a tempele ba neng ba tsamaile pele go khutela Jerusalema ba tlisetsa Nehemia pihelo e ring motse wa mabika a bontata rona mogolo o dutse o senyehile ke mo baetapele ba masalla a Israele ba khotatsang setšhaba go tsitlalela go aga Jerusalema botjha ha tshepo e fedile ha matla a fedile ha matsoho a tepeletse ha dipelo di kgathetse ebile di nyahame Ezra o re sefeleng sena sa ba nyolohelang tempeleng ba jalang ka meyokgo ba tla kotula ka mehuo ya thabo masalla basebetsi le bahahi ba Afrika Borwa utlwang lentswe la modimo mojadi o tswella pele a ntse a lla a jere dipeo tseo a di hasang empa ha a khutla o tla khutla ka thabo a ntse a thotha mangata a haye gobane modimo ke motshehetsi wa basebetsi mo mamedi dingata dintho tse nyahamisang malapeng a rona karolong tsa bophelo mo re phelang teng dingata dintho tse nyahamisang ka hare ho naha ya rona empa tseba tshepiso ya modimo ba jalang ka meyokgo ba tla kotula ka mehuo ya thabo modimo a o hlohonolofatse mosebetsi ka lebaka la morena le mophulusi wa rona e leng Jesu Kriste mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang di be le rona bohle jwale le ka hosa yeng kae amen.

0: Omul Jehova, țabelo sang, le fațe ale țepahan, ei, kiwena fela ya țepahalan, kika hou kitan huena, kika hou kibitan huena, kika hou kitadula, kiururis.
1: Mamedi ke nako jwale ya gore ke suthele metswalle e rona ya tsohang, mme ka jeno he ba bua ka sefate sa apole sa mehlolo, malotwana le sefate sa apole sa mohlolo. Jale a re ke re ba fensi baka re utlwe gorena ba tshwere ditaba tsena jwang ka jeno.

0: le pina e monnate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebo.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Repetse hantle mme Mathebo, wena o phetse jwang?
0: Ah le nna ke phetse hantle bana ba ka. Le ka jeno he. Hona le pali e monnate eo ke tlang o le phetela yona.
1: Mme Mathebo.
0: Eh?
1: Ke ipotsa gona pali ka jeno e bua ka eng?
2: Ke kgona le tsatsi lena o re tletse pali engwe e monnate ya holo. Ibile nge mmakatsang haholo holo mme Mathebo.
0: Hey, ke a bona le tatile bana ba ka bidi a le satse ba gona le ka reng ho nna. Ho lokile. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka mali o tswana. Le sefate sa apole sa mohlolo.
2: Jo, mme Mathebo.
0: Eh?
2: O sa bua ka apole.
0: Eh.
2: Apole ke thona e o ke ratang ka ho fitisisa. Empa ye ya mohlolo.
0: Mm.
2: Hai, ke tsa.
0: Ha hloni hle. Ke setse ngore o itsabe ka pa o itsaba go bane etswa sefateng sa mohlolo. Hai, butle. Ere re etse tjena he. Ha re mamele mpali ena ya rona ka hloko. Re tle re utlo rona sefate sena sa mohlolo ke sa mofuta ofe.
2: Eh, ya mmatsi.
0: Eh, yona etsa maya ka tsela ena he bana baka. Ona ho ina le morwetsana e mong e o lebitsola ha ineng e le mmalotwana. O ne a phela polasing e nngwe e nyane. Mo teng mobu wa teng o le nthata. Mme mosebetsi e hlile o le obuile. O ile a sebetsa ka thasello e kgolo lebatameng la letsatsi hore a leme dimela tse lekaneng. Hore a tle a tsebe ho di rekisa mebarakeng e haufi. Ha dimela tsena tsa hae di se di hodile ho lekana, hore di ka rekiswa le hona ho boloka tse mmalwa, malotwana o ile a tlatsa seroto sa hae mme a leba
3: mmarakeng.
0: O ne a tletse thabo sefahlehong sa hae, o ile a bua a le mong a re.
1: Kajeno ke tla rekisa meroho yohle eo ke nkileng. Mme mohlomong ke tla kgona ho ithekela ho hong bakeng sa ho ithabisa. O ke monahano o motle malotwana. Tshebetso e boima e hloka tefo hore o kgothale.
0: O jwalo kananelo ngwanaka. Le ha o le jwalo e reng ke tswele pele ka pale. Jwale sena se tlisang thabo ho malotwana. Se ne se mo emetse mane mmarakeng. Sona e ne e le diapole. Diapole tse kgolohadi. Tse lero le lengata ebile di le monate. O ne a sa kgone ho iphapanyetsa monnate wa tsona o hohelang. Tsena he, e ne e le tsona moputso wa mosebetsi wa hae o boima. Ka mora thekiso ena ya meroho, malotwana o ile a teana le motswalle wa hae wa mosadi moholo eo marama a hae a neng a le matle sa diapole tse butswitseng. Mahlo a hae a kganya ha ntse a shebelletse malotwana a ananela tholwana ena e ntle. Kelelo ya malotwana yona he ile ya tshwara mona le mane ha ntse a sheba hore na a ka reka apole efe bakeng sa ho baka.
1: Diapole tse mmala mofubedu di lokile bakeng sa ho baka kuku. Mohlomong nka tse mmala tsa Granny Smith bakeng sa ho etsa pie. Le tse ding tsa Honey Crisp bakeng sa ho etsa di-muffin. Le tsa Golden Delicious bakeng sa ho etsa apple crumble.
2: Ke hore jwale malotwana o nketsa ke kgale le ho feta hleng jo.
0: Ha o hlone le wena o so iketsa kananelo. Ae, a ke le
2: mothepe.
0: Eo ke tseba e le mesebetsi ya hae e seng ya hao. Helang, bana ba ka ke re tsweleng pele ka pale. Malotwana o ne a ntse a kenya apole e nngwe le e nngwe eo a buang ka yona ka hara seroto sa hae. Mosadi moholo o ile a bososela ha bonojwana. A nanabela Golden Apple mme a e neeletsa malotwana. Mosadi moholo o ile a re.
4: Mang kapa mang ya ratang diapole hakana o lokelwa ke ho thaba. Nka apole ena e ikgethang malotwana. E tla ho tlisetsa thabo ka mehla.
1: Mme Mathebo.
0: Eh?
1: Ke ipotsa hore na apole ya apole fela. E ka tlisa thabo jwang motho?
0: Kananelo ngwana ka ha re mamele mpale re tla utlwa hore na e tla tlisa thabo jwang. Malotwana o ile a nanabela apole matsohong a mosadi moholo hlathe hlile le lekisa tsebe. Apole ena e ne e le kgolohadi. Ebile e le ntle ho feta diapole tsohle tseo a kileng a di bona. O ne a se a tatetse ho fihla hae hore a tla tsebe ho ilatswa. Ha letsatsi le se le mathuleng a o suya nko mobung. Malotwana o ile a leba polasing eo a dulang ho yona. O ile a hlopha diapoletse nne mme a di hlwekisa ka hloko. A ntse a binela ka marameng. Jwale o ne a pakela dimumunane tseo e leng kgale a nahana ka tsona. Mme o ile a boloka apole yane e ikgethang hore a tle a itjelle yona ka nako eo a iketlileng. Hang ha malotwana a se a qetile ho hlopha le ho hlwekisa diapole tsena, o ile a nka yane e ikgethang a re,
1: jele ke nako ya ho ja apole ya ka.
0: Empa hang ha le lekgathe la ho loma apole ena, hlohonyana ile ya hlaha lesobeng leleng leleng le le hona mona apoleng. E ne e le seboko.
2: Ha o malotwana, ke hobaneng jwale ha o rekile apole bodile empa o ne o na le nako ya ho ikgethela?
1: Ke bone ka mona o sentse ka tjhelete ae fela hlone.
2: Bana ba ka le wena ka nana.
0: Ae butleng pele. Ha re ke re mameleng pale re tla utlwa hore na ho etsahetseng ka apole le hore seboko se ile sa reng. Mamela he, seboko se ile sa re.
3: Se ke wa ntjehle.
1: Jwale keng?
0: Seboko se ile sa tswa ka mona ka hara apole. Se tonne mahlo se kopa tshwarelo.
3: Ke maswabi, ke jele apole ena ya hao. Empa ke ne ke sa kgone ho itshwara ka hobane e monate haholo hle.
0: Malotwana o ne a sa kgone ho nka qeto ya hore na a kgene kapa tjhe. Mosadimoholo o ile a re apole ena e tla mo tlisetsa thabo. Empa jwale ha ke sa na bonnete ba seo. Malotwana o ile a hula moya hole ya ba o re,
1: Seboko, o lehlonelo hobane moya wa ka o thabile kajeno. E re kobela apole ena ka seratswaneng hore o tlo o itjelle yona ka kgotso hole le dikokonyana.
3: O bua nnete?
1: Ke bua nnete.
0: Ha malotwana a kenya apole ena ka hara mokotjana o aneng a o tshipile ka mona ka seratswaneng, Seboko se ile sa re,
3: sala hantle malotwana, ke o tshepisa hore ke tla o lefa bakeng sa mosa wa hao.
1: Ke a utlwa. Mme Matshepi, ka nnete le nna ke lakatsa e ka nka kopana le phoofolo kapa kokonyana e buang.
0: Jo ka nanelo, nna o ka emela ketsahalo ya mofuta
1: oo. Eya mme Matshepi.
0: Empa le ha o le jwalo he ngwanaka, ao ke maikutlo a hao, nna nke ke ka emela ntho eno. Ya phoofolo e buang, ha ke no loka. O se o tla re bolella he ha o ka kopana le mohlolo oo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona hle. Hoseng ha letsatsi le latelang, hang fela ha mahlasedi a letsatsi a pele a hlaha, dinko tsa malotwana di ile tsa utlwa monko o monate o a neng a qala ho utlwa ha e sale e le yena. O ile a potlakela ka ntle, a sala a hlame ka seo a neng a se bona. Hantle, ka pele ho mahlo a hae, ho ne ho eme sefate se seholohadi sa diapole. Makala a sona a imetswe ke diapole tse makatsang tseo a neng a qala ho di bona. Jwale malotwana a tjeka a sa qete ho potoloha sefate sena. Setsheho sa hae se nyallana le pina ya dinonyana. O ile a kga diapole tsena ka bonngwe ka bonngwe. A ntse a kgutsa mohlolo ona o etsahetseng ka bosiu bo le bong fela. Mantsibueng ao, malotwana o ile a kgutlela sefateng hape. A fihla a beha muffin e le nngwe e qetang ho tswa ka paneng metsong ya sefate sena. Yaba o re,
1: ke a leboha. Mosadimoholo o ne a nepile ka tsena tsohle hobane sefate sena se tla hle se tlise thabo ho nna. O se ke wa se hlohloga kaofela malotwana. O re sieletse mmalwa, re tla tla ka mora lenaneo lena.
0: Ao bana ba ka, ke tla le rekela tse pedi ha re qeta mona. Ke a bona hore le hlile le di kgalletse le ka nnete. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya lenaneo la rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela lenaneo lena la rona la kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlong. Lebitso la morwetsana wa paleng ya kajeno ke mang?
1: Ke Malotwana Mme Matshepi.
0: Ke eng seo a neng a rata ho se etsa?
2: O ne a rata ho lema Mme Matshepi.
0: O ile ha etsahala eng ha ne a le mmarakeng a ilo ithekela diapole?
1: o ile tena le motswalle e mong wa hae wa mosadi mogolo ya ba mokgethela apole a mmolelela gore o lokelwa ke o thaba mme Matshepi
2: ga malotwana fitlhelapeng a re o itšelela apole e ne ya gae o ile utlwa lentswe la seboko le bua le ena ore a seke a se ja mme Matshepi
1: ya ba maolotwana o tšheka mokoti gore a lese seboko sena se itšelela apole eo ka kgotso
2: o senga letsatsi latelang ke a o se gometse sefate se seoloadi sa diapole ka moo ka se ga tswane mme Matshepi
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: bana bafana ba ile kena tshilisano ya dipapalitsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.
1: Re motlotlo ka sena re le setšhaba, ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao
2: ananela.
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
3: E leshome le metsemele metsotso ka morahora ena ya leshome ke labone bekeng mo mamede motlhe. Rena le taba e re lakatsang ho tshwahla le wena me taba ya rona ke ena. Ka nako nngwe ha dintho di etsahala bophelong, o be o nahane hore tumelo ya hao ya lekwa. Ee, utlwa motho a re mona ba nteka tumelo. Jale, nna le wena bophelong ba hao o kile wa fihlela boemo bo utlwang hore mona ke lekwa tumelo. Empa le ha ho le jwalo, wa iphumana o ntse o yeme, o ntse o mamelletse, o ntse o tiile tumelong dinthong tseo wena o reng ke dumela ho tsona, nkeke ka sisingwa ke mang kapa mang. Empa o utlwa le wena ka mokgwa dintho di etsahalang hore a ikhona mona ho na le motho ya ntekang tumelo. Ha o sheba lengolo la Jakobo kgaolo ya pele temana ya bobedi ho fihlela temaneng ya boraro, e re bana beso leke le lekanye hobane ke thabo fela ha le hlahelwa ke meleko e mengata, le ntse le tseba hobane ho lekwa ha tumelo ya lona ho hlahisa mamello. Mamedi a kwentetsetse re ke re utlwa rona ebe na le wena bophelong o ile wa hlaelwa ke boemo mo o ileng wa ikutlwa eka mona ka nnete ke utlwa e ka re ke lekwa tumelo ya ka. Empa le ha o le jwalo, wa seke wa dumella seo, wa nna tsitlallela ho mamella hobane o tseba seo wena o dumelang ho sona. 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ka ya mahala a kontetsetse mono hore na ke neng mo neng utlo ra ikona mona ba nteka tumelo ka nnete batho ba ba tshwenya ai tena kutlwa e le 20 ka ntumelo fela. Empa o seke wa dumela ho sona, empa o mamelle o dule tumelong ya hao, o dule tshepong. 086 000 3084 le Lesedi FM mo mamedi dume. Hello.
4: Ba teng le kae tu?
3: Ke teng o kae ma?
4: E ke mami.
3: Ee.
4: E ke khone se ka o tsa tsone mona tu.
3: Ee me.
4: O le go dumelo ka ha ga ntlo ya modimo tu. Ha o tlo bohloko jo no ka yeng tu. O mamelle o khotlele.
3: Mm.
4: Ke be ke ketele ke re a ke ya khwitha, empa ke re wa bona ha nka kala ka khwitha ke nahana ka batho be ba. Ke ya kore ke eme seweng ke umbrella go bona ke a rapela ka bona go tlo etsagalang ka bona. Wa tseba ntho e nang le tšhelete ka gare e boima. Finela tšhelete ke ntlhona finela e re finela tšhelete re le ba gago le tlabe le beuwe mona go thwa le saine ditšheke tse ntlhomo le saina e lengwe go thwa le saine tse thago tsena tse ding e be standby. Standby sa inthule di tlabe le disaine mono ha le re ga di fa le yo ditheke tse nono yo ntwa ya tšhelete ke e sa ba gampe. Empa ke le ka ketela ke itokolotse mono ditšheleteng tlabe ke itulela ke reke monono ke rapela modimo o phelang ke ntse ke mo rapela le gona jwale thule go monate go nna
3: ao mme baka re le bohle re le boha ke rata ga o re ke ile ka intsha nna molekong o mme wa ke kile bila hole.
4: Ke le buile setu.
3: Thank you, mme. Lesedi FM mo mamedi dumela.
5: Mela, mme se buile kae?
3: Ke phela mme o phela hantle.
5: Ai, ke phetse mme. E se le ke mme. Ke se ba re ntse ding ke le nya mo go phelo. Yo, ke na le mathata, ke ne ke di le bana ba ka ba babedi, ba go bile ga nyetse. And then nna wa ka o ne a hloka pala ka January ka 2023. bothata bo ke nang le bone methule ke gore ga ke bua le bana ba ka kare ke dira ke di one lese e tona tona e wy ba sa ntumele gore ke rekise ntlo e ga ba batle gore ke rekise ba mpela gore ke pobobone maare ba setse ba godile ba nyetse and ntho e kutisa botlhoko because of gonnyane ke inela di ke dikoloto le go
3: mama ke nagana gore nna le wena re bua ka ntho tse pedi tse fapaneng mona re bua ka o le kwa tumelo wena o bua ka mathata o nang le ona le bana ba gago wa bona ke ntho tse pedi tse fapaneng ena ga o e fapane le e nna ke iqoqang ka yona mme wa ka ntshwarele ganyanenyana fela Lesedi FM dumel hello kgotso le kae
2: hello
3: dumela mme mame di dumel ke phetso phetse ntle gaetse diaka
2: a ngwana no tshwere thoga ka mona ka sa solve ke tools
3: eh
2: tools le bona o le ke tumelo ke girlfriend e ja ke king ya hilo ya ngwana no a ba ba nana ba ba nya di samba yo tuli so ngwana na a etsa mo strict ke go le tsenya ya qabana go ba ke mathata fela ka noko o dutse la ke bo tsena o manga ya tsela ya ikutse go ke tutse fela ka batse ba king bonne ba bang ba banana a se go di khalemele bana ba lona ba sumpe mana ba batho tuli no
3: ke ha ke utlisise o tlisitswe ke mammo
2: ke ngwane tswa mnyane ke girlfriend ya hae jole eng kgone o tlhokaetse jole o sa bona ntle go ke ha hae mone ke ena ntshese o ka ditopo rightly ane le ke tsotse pele ke ka ha ke tama batswadi ba ba tsotse ba ha re tlo go na o tlhaka mara ke ena tsile hai
3: yo thora gaitse ya ka kutlantle o jale le iphumana le keile fela le lelapa
2: ga o tsebile go na mmatlela ka le batsedi ba ye batshutse kona ga re tsebe go na o tlo
3: a ga o gaitse ya ka le sadi dumele
6: ntate
3: ke teng o kae
6: taba ena e botlhoko kana go tikeng go fumana o ipotse gore na ebe wena phoso ya gago ke efe ga ena yao le kwa tumelo ka nako tse keng ore ya motlho mongwe wa gola jwale tumelong gobane ka fumana gore batho ba etsa ntho ba e etsang ka kerekeng wa e etsa le wena but ga o e etsa wena o phoso o ipotsa gore na ke bi nyane ho etsa la e. Ho fuma no roha bina ho tla dinwa ho tabue ke kreking. Ho tla ja ifu a be mna ka kreking but ha ona wena o ka yetsa ntho tse ha ona order. Ha ona order but jwale ntho na ebe le maka motho ipotse hore na ebe nyane jwale wena o sa so mathela kae. Gobane ntho e ba etsang wa etsa ga ba bosipa le rena diso ea mme wa ka ke a leboa bua le motsotlhe ka ene ma
3: empa ga e ne e le go ya ka wena o ne o ne a na o etse jang ga e ne e ba dintho di etswa ka moo wena o batlang ka teng o ne o kalakatsa ga o ka etsagalang
6: ne ke nagana gore jale ka ga motlho mongwe jwale nna ke sena order ke tlameya gore ke mamele mare jwale be ke ipotsa gore na gobaneng bona ba etsa ke re go a thabiwa go a binwa ka nako eo go opiwa matsogo dikhiboto dialla o tlale e fuwa obe nnate and then from there wena o etsa ntho e ka re wena o tlile ga ona yona tlhompho eo ga ona ntheo wa e bona mme waka jale be ke ipotsa nna gore na ebenyaneng gobaneng ga ke ditseng kombe ke re a motlhomong nna santse ke mo mamele motlhanka modimo bane jale ke go yena mo yena ke ena a nang le maatla
3: ntate ntate wa ka ke lebile
6: tankeng
3: a se mohen mamedi dumele
7: wachile
3: kgotsa ntate
7: ntono kaeteng
3: ke teng ntate o kae
7: hai tulo bana ntate wa tlaetang go tswao kore ke ntho tse leng gang le nna ke kopana le tsona ha motho mongwe a ka etsa ntho itseng ka kerekeng a e hantle mang ka ema kapa ka re ka etsa a re empe ga botlhoko hampe ebile naga ke bontshe le gore ke motho a mogolo maage tumelong ya ka teng ke dutse thule ke dutse kore ntho e kileng ke e kgothotsana ka metlhala matsatsi ke dimela go modimo ya matla ohle ene ka maeta mo sala matse ke re ntate modimo ha o tswe bo nna go kene bo wena se se se se ke se tsang ka re kereke ke setse tsa wena ke setse motho
3: ai
7: ndate ene go bohloko thulu ke la bona o ye kerekeng o thabile o re o lo go tsa ntate modimo mara ha o khutla pelo e be le bohloko go go ipotsa gore na o nontso ya ka
3: go utlwa hantle ntate wa ka go utlwa hantle
7: ai ke ntate ke tla le fatse
3: ke rata fela ha hore empa ha o nyahame
7: a a ho ha ho ha o bana ke re modimo gore se ga sa o tsama lwena se go bala lwena se ja lwena tswale ska ba se fa matla se le sona o je le sona go loka metsa sona se le se tswe mo se leng teng
3: ke le bile ntate
7: o le bile nna tuli
3: ha se mo he le sa di dumela Mami di dumela hello
8: little guy
3: ke teng ntate okay
8: ntate
3: eh hey, ntate
8: tuli bibi ke thabile wana ha ke mo ya u ka bondat ba ba bua ka kereke gore batha ba bang ba ba tshwara gante le nna ke o mongwe wa bona thule maraka sebonela ke kgotsofetse obane ke ikutlwile ga ke
3: mongwe
8: thule baby wa utlwa
3: ke olebile tlhentate wa ka
8: thank you tlhengwa
3: thank you hello
9: hello thule
3: hello ma
9: lo kae
3: ke teng mme o kae
9: ne re kere ka mogau wa morena
3: ee mme
9: ai kereke o ba kriste we ba kreste ba le ka ba bangwe tumelo ga botlhoko le modimo a re o tla re fa maatla a matšha di dule re ntse re fofela go lemo jalo ka dintšhi ba kreste we amen
3: hey mme ke lebo le sadi dumele
10: marole ka mme
3: ke teng o kae
10: a thule the girl one and only
3: ntate
10: gore mme
3: ke a phela o phela hantle ntate
10: Ah, my sister, I don't know you. You are whole and how the motto was not my caravel or Katina, which you miss one of me. And why you born a little good moon laborer or marry? How can Father to take and tell it to me? I love never to go to go rapper. I'm with you. You're there, Harika or Shara, Nana, Navan Shapore, who go on the regular mood to whatever. I guess I'm mad at the party. Muruti ya mwa mboza straight ya rungwa naka. Ara mashabuta. Sika susu nyetake batu. Kena kereke. How kena kereke. Batu wala baunsa mwuso mwa nukudimo. Bako no teta tato tabo. Uyo zena di baka tumero. Di baka le rato. Hava sa ushatu. Ukesi kede le rato. Ukesi. Uwebona chelepe ya reka. Ene batu wala iti duwa. Ukame yo ucheperi. Yema brand. After brand. Kwa wana kaseba oru mdini te. Hamu kwa uweza nchente. Utsido. O tla nego go tsaka mangwe o rapela o kope modimo pelo o mo rapela ka bo tla go modimo a ka gona mo sokolla
3: ntate
10: eh modimo a tsena ka gore ke a o rata se ba o bua le batho ka ngwana ka go wa ntshire ka le gore o kena so ntse o tsetsa tsho se o di nwa go
3: ao papa
10: a ne ba tsoka ka wa ona gore ha o sa fera o shapa ka ntse o go ya wa tsila tswana
3: wa nkhona
10: ha a wa tsila wa nne jose
3: ntate ke a le buha
10: Thank you, my sister.
3: Bye-bye. Cha. Eh, but that took over an icon, but two of them. Ah, ntate ke le bile hole. Mabedi ere ko le bohehle, ke o le bohe. Empa nna ke re tia tumelong le matleng a hai a sa sitweng ke letho. O seke wa sisinya tumelong ya hao. O seke wa sisinya. Dula tumelong ya hao, mamella. Ha ha malapile mesoso e mashima mabedi le mesoro bedi ka mora hora ena ya leshume ire re tlokena merapelong ya rona rena le baeti ba tlatla ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi mona mo re itseng ka jeno re rapella hore batho ba batsha ba fole maqeba ao ba tsamayang ka ona bophelong batho ba batsha ke kgwedi ya batho ba batsha re a ba bona bantse ba tsamaya ba nyolosa ba bang ba theosa ba ya kwana le kwana hona le maqeba a sa boneng ke ba bang ke batho amang a ona ao batsha ba tsamang ka ona e momotsa a re ke tsama ka leqeba thuli la lefu lentshwereng e momotsa a re ke tsama ya ka leqeba la o se gone ho phethela dithuto tsaka ka lebaka la hore ha ke na hona le lapa leso ha le na hona e momotsa o tsama ya ka leqeba la hore ke qetile dithuto tsaka ke ya ho dimole tlase ha ke fumane mosebetsi ke leqeba le o motsa e mong a tsama yang ka lona e momotsa o ile wa bale ngwana o sale monyane dilemong me wa ske wa fumana tshehetso nthena ya etsa hore o fetohe segobo ka hara lelapa lena la o phelang ho lona o likile tsohle ho bontsha hore ke ntse phoso ke kopa tshwarelo ke a inyatsa empa sena se fetuile segobo ka hara lelapa lena ke leqeba le o hona le motjha ya tsamayang ka lona ke ka hore reng ka jeno re tlo rapedisa maqeba a lona batho ba batjha a o letsa mang ka ona a fapana mo mamede motle mme ka jeno re tlo leka ho tlamella maqebana ka dithapelo re dumelle ho lena la itlhabolle re tle re etse seo e le hona ho ketika kgwedi ena ya batjha le bona e re metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya leshome re nke pina ya Israel Mosehla o re ke utlwa lerato.

0: Amedi ere ke tla go meme go seng hona ha e ba mohlomong ona le rona sebedisong ena me o la ka sa bula mo sebetsi ka thapelo le se di FM mo mamedi dumel.
1: Dumela mama me.
0: Khotso me.
1: Ke go no scoutu ke a rapela. Ntate ka le bakala morena wa rona Jesu moya o halalela moya wa nnete moya o tsepeile. Wena ha isalu le modimo ka mengwa ha le mengwa ha. Ha isalu le Jehova o sabali ndidilimo. Ntate lo seng hona modimo wa ka ke wa ka mangwele ke ya kokobela. Ha o phame wena Jehova. Ntate kgweding ya batho ba batjha modimo wa ka. Ntate wa ka lukile na hona le bo MOB sita modimo wa ka. Che ha bo yo Jehova. Ntate re la hoena ka bona modimo wa ka ya lukile. Ntate e mong le mong o na le tlhoko ya gae modimo wa ka. Ntate wena re tseba ntho e le nngwe gore o mabula ko baliwe. Rona ga re re kgoro ya gana wena o re tsheba tlo kena modimo wa ka. Ntate wa ka lokileng go na le tlhoko ya mosebetsi. Ntate bana ba dula ba ngongoreile modimo wa ka. Ntate wa ka lokileng ba etsetse ka mohau gobane mohau wa gao ke kwetsa e kakang modimo wa ka le o seng re tshepileng tswe la gao gobane lentswe la gao ko wena lentswe leo le neng le le tshimologong le ne le le go modimo e le modimo lona lentswe leo modimo wa ka re tlola ka lona o fadimela o le phethagatsa ntate ba etsetse ka mohau ba etsetse ka mohau ba etsetse ka mohau ka lebitso la Jesu wa Nazareta amen
0: amen me wa ka re a leboga Mamedi ha re fumane palo ya rona ya lentswe ho seng hona re fumana bukeng ya Jeremia kgaolo ke mashome a mararo re bala temana ya leshome le metso e supileng. Hobane ke tla o tlamella ke fodise maqeba a hao ho bolela Jehova hobane ba o bitsa molahluwa Sioni elwa ho sa thweng letho ka yena. Palo ya rona ya lentswe e fella hakana rena le ntate Bishop Mokwena rena le ntate Moruti Motshweneng ke bona ba tla re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi.

hore e be se tshosa taba ena ya le qebala ka hare e be fetola motjha wa Afrika Borwa a inehela lefatshe a inehela dithetefatshe ka baka la leqeba lena mme o seng hona momamedi wa lesedi re tla ho lona batjha re etsa thapelo ho Jehova Modimo ya bua mantsi ana hoseng ya re nke nna ya tla le tlamella ke nna ya tla le fodisa maqeba be se ke utlwa moroki a re ke nna ya le fang tshwarelo ke nna ya le fodisang morena ga o rialo re ka belaela jwang ee momamedi wa lesedi tshebeletso ya letsatsi lena e bua ka maqeba re tadima maqeba a batjha ba Afrika Borwa e momotjha momamedi ka baka la leqeba o sa nkile qeto ya hore ha sa ile sekolong hobane sekolo ha se sana molemo ho thusa eng ho ya sekolong empa ha o qetile dithuto tsa hao ha o fumane mosebetsi ngwaneso o seng hona re tla wena re tlo o kgothatsa re re Modimo a phekole leqeba la hao re a tseba hore motjha o halefile tsatsing la kajeno o kene mekgahlong ya basomi ka lebaka fela la leqeba le o tsamayang ka lona empa dumela re o tsebise o seng hona hore Jehova o a tshepahala mme Jehova o entse tshepiso a re eya ke a tseba hore motjha o nang leqeba empa nna ke le Modimo wa hao ke etsa tshepiso ya hore ke tla o tlamella ke fodise leqeba la hao momamedi wa lesedi o seng hona re ka hare o leqeba la ka hare tate Mokwena leqeba la ka ntle methuli le a fola empa leqeba la ka hare le etsa motho e be sebopuwa se seng se sa tsejweng ke Modimo ke ka bao Modimo ka tsa steleng a ile a bua mantswe a reng ke swabile ha ke beile Saule morena gobane Saule o ile a fetoa mohlekefetsi ka baka la leqeba la na tsamaya ka lona ka go moya bomamedi leqeba la moya le etsa motho e ka o ahlanya a thi ahlanye leqeba lena le batla pheko mme pheko ya lona e nngwe fela ke yo moroki a binang ka yona a reng o tswang lona ba swabileng le kgathetseng dipelo o teng ya ka le tshedisang e sa le yena Jesu momamedi leqeba la hao wena motjha Yesu mo o leng teng tseba Modimo o etsa tshepiso ya gore leqeba la hao o tla le tlamella mohlamong o mathile o batla pheko ya leqeba la hao empa ha o phekolehe empa ha o fole tsatsing lena re o fa Modimo ya kileng a phekola leqeba la bana ba Iseraele ha ba le motseng motseng wa Egepeta momamedi tshebeletso ya lesedi e re ho wena Modimo wa rona o a tshepahala sefela sa ko hae se re o a laya o a kgalemela ho siya ka mofetola o a timetsa ebile o a phedisa o etsa ka mo a ratang empa lerato ho yena le kganya jwalo ka matla le timetsa mehopolo ya motho mme ha dina ho fela tseba le wena ngwaneso ka hara maqeba ohle a o tsamayang ka ona o sa kgathalatsehe hore ke a mofuta mang le hore wa ntshitswe ke mang le hore o kopane le ona kae Modimo wa o rata

modimo a o rata ke ka go tsatsing lena a tlisitse mahlanka ba ona gore re tlo o tsebisa gore leqeba la gago le tla fola mo mamedin tumelle re gotlele morago mohlankana e mong ka go bebele mo mabi wa ka a rategang itse ga dutse gidione ga dutse tlasa sefate sa terebinte a ntsa pola koro lenyolo ile a tla go yena la re dumela dumela monna monna wa senatla utlwa motho ya tsamayang ka leqeba o re go yena o mpile tsaeng senatla ke sena maatla ebile le lelapa la yeso la manase le futsanegile ee mo mamedi re a tseba ga o na le leqeba o etsa le diqeto tse fosaetseng empa ga o tsebisa go se gona gore ka ga maqeba otlhe a o nang le ona se tshwenyege senke diqeto tse fosagetseng empa modimo ke ena fela ya tla o phekola mo tshepe sa le jwale o tla o tseba o kena gae ka keresete morena amen.

0: Mamiti re renke mososuona he resutele ntate Bishop Mokoena ntate sebaka ke sa ha.
1: Sempiti wena ya rate hang. Moloki wa ka ha ntso utlwa ba bang. Le rona modimo re utlwe. Ba mamedi tja dumedisa. Ba mamedi ba itlhabolle ho hle moleleng teng tja dumedisa. Metuli tja dumedisa. Ditaba tsena ntate bishopo ke ditaba tse o reng Jeremiah moprofeta wa modimo ha bua le bana ba Israele. Ha bua le bana ba Israele. Baneng ba lemetse, baneng ba utlwile bohloko, lebaka e le hore ba ne ba lahlehetswe ke naha ya bona. He bana beso o re bishopo kapa lengolo la rona ke tla tlamella maqeba, ke tla o tlanella, ke fodise maqeba. O bana ba Iseraele ba ne ba utlwile bohloko ba le kgolehong. Jale ba lahlehetswe ke kgotso ya bona, ba lahlehetswe ke dintho tse ngata, ba lahlehetswe le ke dikamano tsa bona le modimo wa bona. Bona momamedi mo o leng teng, bona maqeba a rona ha a tshwane, maqeba a rona ha a tshwane. Ho na le maqeba a nameng, ho na le maqeba a moyeng. Mmethule ho na le batho be reng ha e re motshehare ba ya tsheha, ba thabile, fela ha le phirima batho bana ha ba ya mosamong ba ntsha dikgapa ka lebaka la maqeba ao ba phelang ka ona. Mmamedi ke kopa mo o leng teng le ntswe lena le lo o fihlela. Re etsa thapelo kgweding ya batjha, re etsa thapelo kgweding ya batho bo bokamoso ba naha ya Afrika Borwa itshitlehileng ho bona. Bona o ka etsahala hore mo o leng teng o lahlehetswe ke tshepo. O ka etsahala hobane lengolo lere ba lahlweng. O ka etsahala hore le wena lefatshe le o lahlile. Bona tshepo e sa le teng le hoseng ha letsatsi. Bona ke batla ho bua ditaba tse reng ya re ka letsatsi le leng Dafita ha a ntsa le naheng e ne le moshanyana ya na le monyane haholo dilemong. Bibele ha re bala e re ho ya ka moetlo wa Bajuda, ngwana monyane o tlamehile a dule lapeng, ba baholo ba tsamaye ba lodisa. Fela dintho bophelong ba Dafita ha di etsahale ho ya ka mokgwa moetlo wa Bajuda o etsang dintho ka teng. Mare bona ke bua ka motho ye ka reng o lahlilwe hobane le batswadi ba hae e ka re ba ne ba sa utlwisisi se Modimo a se beileng ho yena. Ba ne ba mo tlohella a ya naheng a le dilemo tse 12. Mare bona Modimo yenwa ya halalelang, Modimo ya re ratang, o tseba ho baballa motho le maemong e lefatshe le mo lahletseng ho ona. Momamedi ke batla hore mo o leng teng ho no na le lebitso leo Dafita bana babo ba ne ba mo bitsa ka lona. Ka letsatsi la bomme, letsatsi la bomme ba tshwarang thipa ka bohaleng, ba utlwileng thapelo ye reng hlonolofatsa le tse tswalwang ke wena. Modimo o tseba ho hlonolofatsa le tse tswalwang ke wena. Mare Modimo yenwa a hlonolofatsa Dafita a le ka hare ho popelo ya mmae. Dafita le pele a hlaha e le ngwana ya jereng ntwa. Mare hantle thohako e ne se ya Dafita, e ne le ya mmae. Bona o ka etsahala hore o ngwana ya jereng a jereng ntwa ya batswadi ba hao. Mare bona Modimo yenwa o hlonolofaditse o santsane le ka hare ho popelo. O re ho Jeremiah, ke o tsebile, ke o kgethile, o sa le ka hare ho popelo, ka o tseba. Bona le wena o ka etsahala motho e motjha, o ka etsahala o lahlehetswe ke tshepo. Tseba hore o hlonolofetse ha wa tlhaga ka phoso ha o ngwana ya hlaileng ka phoso o sa gathaletse hore batswadi ba hao ke ba jwang o hlonolofetse o sa ntsano le ka hare ho popelo hobane Davida yenwa modimo a mo etsa morena ho janele le mothwana fela lefatshe le mo lahlile ebile ba mo bitsa ka mabitso bana babo bana ba mo bitsa ka lebitso le ne o thike la segrike le ne o thike muza lentswe lena le o thi ha le iswa lentsweng la segoa khotso mo mamedi lentswe lena ha le iswa lentsweng la segoa ho thike e busted ke kopa o kadima fela lentswe lena la segoa mo mamedi ke kopa o le kadima ho thike e busted jwale ke ditaba ke tse reng ditaba ke tse reng ho ka etsahala hore lefatshe le o rohake ho ka etsahala hore lefatshe le rohake batswadi ba hao mare re ke o jwetse monna yenwa Davida a dula jwalo ka morena bona mo mamedi ke kopa mo leng teng o eme hantle haholo batjha ba rona bona ho ka etsahala hore o felletswe ke tshepo ho ka etsahala hore o lahlile toro ya hao bona le maemong ana ke modimo ya tsebang ho kgutlisa ditoro tsa hao ke modimo ya tsebang ho beya boemong bo lefatshe le lenanang ke wa ema ho bona bona hlohonolofala Afrika Borwa hlohonolofalang e le tsamaya ka maqeba bomme le bontate le tsamaya ka maqeba a sa tsejweng ke lefatshe o re bishop wa ka ho na le leqeba le dutseng ko moyeng le sa boneng ke motho bahlanka ba modimo ke kopa lehlonolofale ke kopa lehlonolofale le tsebe hore modimo yenwa ba bang ke ba tshwereng boetapele ka hara dikereke tsa bona mare ka lebaka la phutheho e senang nnete ka lebaka la phutheho kapa le batho be reng ha ba kena ka hara ditshebeletso e be ba arohanya tshebetso ya modimo e be mohlanka wa modimo ha tse boetsa jwang fela re ke o jwetse o ntse robala ka letseba le jwalo bosiu le motsheare le ha o fitlha ka hare ho ntlo ya hao ha o fitlha ka hare ho ntlo ya hao tshebetso ya modimo e arohane dikoto tse pedi leqeba lena o robala ka lona bosiu le motsheare e re ke o jwetse bohlanka modimo bona ke modimo ya tsebang ho fodisa bona ke modimo ya tsebang ho bokella a o tlame hlohonolofalang Afrika Borwa hlohonolofalang maqeba a rona ha a tshwane ho na le motho ya dutseng ka leqeba e mong o fetile ka hara ditlhekefetso ha tsebe ho bua ka ditaba tsena o dula a ntsha dikgapa bosiu le motsheare ha re o bua ka ditaba tsena ba re ditaba tseo ha di jwalo ba bang ba sireletswa ditlhekefetso tsena ke tse etsahalang ka hara malapa ba sireletswa ke batho ba maloko le ha motho a re wa bua hore o hlekefeditswe jwale o phela ka leqeba bona mo o leng teng ke a kopa ke a rapela moya o halalelang o tlo o fihlela hlohonolofala le wena o tlo fola o tsebe gore modimo le maemong ao o wa o bona hlohonolofala motjha wa South Africa bona batjha re a dumela hore dingata tse etsahetseng re a dumela hore ho na le leqeba la tlhoko ya mesebetsi ho na le leqeba le ntso tsamaya ka lona la depression la ho hatella la kgatello ya maikutlo jwale momamedi ke a kopa momamedi wa lesedi ke kopa le fole South Africa folang ka Kresto Morena.

long re rapedisa ba tshabohle ba Afrika Borwa ka pa re rapella ba tshabohle ba Afrika Borwa hudima temana eo metuli a re baletseng yona ho bane ke tla o tlamella ke fodise maqeba a hao ho bolela Jehova ho bane ba o bitsa molahluwa Sione elwa eo tweng le o sa tweng letho ka yena mo mamedi batjha ba rona ba Afrika Borwa tsatsing la kajeno e se le batho ba fetuhileng batho ba ekareng ha ba sa tseba moo ba yang teng ba lahlehetswe ke tsela mme sebe se ba kgelositse ka lebaka fela la leqeba leo ba tsamayang ka lona batjha ba Afrika Borwa letsatsing la kajeno re letsetsa tlhapelo tshebeletsong ya lesedi hore hle ke a o kopa le kgolong ya hao ka mokgwa o hotseng ka teng momamedi re a tseba ho na le batjha ba hotseng ka tsela ya seng monate itse ha hola motjha a nka qeto ya hore e tlo ba mmolai e tlo ba mohlorisi wa batho e tlo ba mohlekefetsi ka baka la leqeba la kgolo ya hae empa o seng hona re a o rapella ngwaneso re re Modimo o teng ya tsebang kgolo ya hao sefetohe motho motho o sele ka lebaka la leqeba hobane Modimo o seng hona o etsa tshepiso ya hore o tla o tlamella a fodise maqeba a hao momamedi wa ka ya ratehang ka mantse ya bang se ka dumella hore leqeba le o tsamayang ka lona le o fetole tshobotsi se ka dumella leqeba le o tsamayang ka lona le o kenye ka mahlo a batho se ka dumella leqeba le o tsamayang ka lona le fetole bowena ba hao tshepa Modimo tshepa Modimo hobane o re tshepisitse mme Modimo wa tshepahala ke ena fela ya tla fodisa maqeba ke ena fela ya tla tlamella maqeba a hao ee fola ngwaneso re etsa thapelo hore leqeba la hao le fole se ka nyahama se ka lahlehelwa ke toro ya hao ka lebaka la leqeba le o tsamayang ka lona ee batswadi ha ba kgone ho etsetsa jalo ka bana ba bang ba etsetswa ke batswadi empa leqeba leo ha le se ke la etsa hore o lo khuthotsa batho leqeba leo ha le se ke la etsa hore o lo bolaya batho nka bophelo ba hao o bo beha matsohong a Modimo ke yena fela ya tla o tlamellang ya tla o fodisa ha Modimo a ratile momamedi a re kopane nakong e tlang Jesu le mothusi wa rona amen.

0: ke Big Red Sale ha OK Furniture. Me re utlisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana 97 liter Whitechest freezer ya Hisense ka 2690. O boloka 609. Kapureka Queen Grande base set ya Sili ka 5990 fela. O boloka senyete sa 2509. Eo ke Big Red Sale. Ka lebenkeleng le online. Se foswe ha OK Furniture fela.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Mamedi wa Lesedi ba cha ba naha ya rona ya Afrika Borwa. Ke kopa ho le jwetsa ntho e le nngwe ba cha ba rona. Le ske la lahlehelwa ke tshepo. Ke modimo ya sa balweng di dilemo. E santane le modimo ke Alpha le Omega. Re ke o jwetse motjha. Modimo o sebetsa ka batjha. Dafita ha dula setulong sa borena. Dilemo tsa hae di le 30. Josepha ha fuwa boetapele. Dilemo tsa hae di le 30. Jale mo ke batlang ho ya teng. Le Timotia ha fuwa boetapele ke Paulosi. O na santsaneng a le motjha ka dilemo. Ha etsa mosebetsi wa ntlo ya Jehova. Jale ke batla hore wena mosha o sa kgatheletse e hore dilemo di kae. Tseba hore Modimo o batla ho sebetsa ka wena. Batjha ke batla ho etsa thapelo. Ke kopele motjha e mong le e mong. Ya lahlehetsweng ke tshepo. Ya nang le leqeba la dithethefatsi. Ya nang le leqeba la kgatello ya maikutlo. Ya nang le leqeba la maemo ao a phelang kapa tswetsweng ka hare ho ona. Jwale ke tlo etsa thapelo. Modimo moya wa Jehova o fihlele moo leng teng. Ke Modimo ya tsebang ho fodisa. Dumella Modimo a o fodise. Nna le wena ha re etse thapelo, o rapele le nna moo leng teng. South Africa, fola. Batjha, folang. Ho seng ha letsatsi Modimo tlisa pheko o ska ba khutlela morao ba lehela ho Jehova. Ke kopa o etsa thapelo. Kwala mahlo re etse thapelo nna le wena. Modimo ntate, Modimo mora le moya o halalelang. Mabaledi wa maphelo a rona. Morena re bina se fila re le batjha. Modimo ha o ntso fodisa ba bang. Re fodise le rona. Re bua ditaba tse reng ke ka o hlomoha pelo. Re tlang ho wena. Re tla ho wena ka dipelo tse senyehileng. Tse tabohileng. Ka lebaka la leeto la bophelo. Re tla ho wena re sena tshobotsi. Re sentswe ke leeto la bophelo. Re sentswe ke dintho tsa lefatshe. Mare re a tseba hobane wena Modimo. Ha o Modimo ya kgesang. Ha o sa kgese ba bang Modimo le rona re se kgese morena. Jwale ke a kopa ke a rapela fihlella. Motjha e mong le e mong mo wa leng teng. E mong o hloka mosebetsi wa matsoho. E mong o ka hara tlhekefetso. E mong o lahlile tshepo ya bokamoso ba hae. Modimo kgutlisa bokamoso ba batjha ba rona. Hlohonolofatsa le ho baballa batjha bohle ba naha ya rona. Hobane bokamoso ba rona bo itshitlehile ho bona. Hlonolofalang maAfrika Borwa bohle, bohle ba mamedi, hlonolofalang mo le leng teng. Ka Kreste morena, e leng a re hatela lefu, a re siela bophelo bo sa feleng. Amen.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme batlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tulisano e fela ka la 15 August. Bona le melawana le dipelo.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumane ha kemiseng tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tseko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Esletse me so so kamora o hora ya le shume le metsumedi re ke le bohe ntsane rantwa ka ditaba tsa hora ya le shume le metsumedi jolo ka sa hlalusitse o boela gutla horeng ya pele ka tse akaretsang ke la bone ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola matsatsi a mane selmo ke sa 2026 le nana o le ke nang ha jwale ke la imatlafatse le tla ho wena harampa ya motsiare. Hare le kula sa itlhommempele ho lena la ka jeno le gotlala dingwe la masterata wa Johannesburg le di ile ka hlolo kopong ya Bailey ya e ho tlale wa ngararo la mathata a bo radipolitiki e boetse e le ragwebo wa Northwest Brown Mogotsi. Brown Mogotsi o tshwerwe dibekeng tse pedi tse fetile mme o tobane le diqoso tsa ho ba le sithunya le dikulo sebediso ya sithunya ho sitisa toka ho phethahatswa le ho bua leshano tlasa kano. O tloa ka la pele kgweding ya Phupu tshankane ya mangaung e Bloemfontein e se e tla wela tlasa lefapha la ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa. Gopola gore tshankane ena e sa le laolwa ke khamphane ya poraefete ya G4S mme kontraka ya teng e fitlha peletso mafelong a kgwedi ena ya Phupjane. Ke tlo fa monyetla gore o tlhagise maikutlo a gao ka qeto ena. Re tla boela re leba komišeneng yane ya Matlanka go utlwa gore ke dife tse seng di etsaetse ka jeno. Motlhophisi wa imatlafatse ka jeno ke morapedi segwane se ya malaku o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo. Nna lebiso la ka ke Diengwane Moeti ke re ha re be mmogo go tloa ga jwale go fitlhelela metsotsong e mashome a mararo ka morago gora ena ya leshome le mesomedi. Gopola gore lenano la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Etsa bonnete ba gore ga o tlowe gaufi le sealemoya sa gao mo mamedi. Tumela.

ke sa ke kopile tshwarele o tau e hona le taba ile nya ngama maikutlo pele ke fitla kwano moyeng o tlele wa re ka mane ka motseng wa botshabelo ho bile le moya o matla o ile ngwa wa fitla a manga matlo marurelo a teng a fefuhile ke yona taba e ile nyang a mapele ke fitla mona moyeng ke ka mogwa o re fitla mpheletsong ya lenana o la imatla fatse ka jeno e ba shema mararo me soso ka mora hora ya le shome le metsemedi jole ke nako le thuso motaung.

Metso tswe ma shoma ma bedi le metso ro bedi ho le ba ho renga ya boraro renga boraro re tla o tloela mehe motse montle hona jwale re sentse re kena mosebetsing wa moholo wa tsatsi lena jwalo kha ile la bona ke utlwile hore ka mane ka botsabelo bile le moya o matla setsokotsane me marulelo a fefuile ke utlwile taba yeo ka bela ka utlwa ape gore go ilana le sefako se matla ka bona ka botshabelo ona jwalo-jwalo ka ke bua le wena ga o sheba maemo a legodimo godimo le na le ikgantshitse agolo wa bona gore pula e ka nna yana nneng kapa neng ke maketse maobane bosigo ga ke utlwa le duma le thwathwaretsa ka re batho maria tse o e tsala eng o e tsala eng maria kha pula ebile ena tlhokomela bana itlhokomele le wena tlhokomela tseo di sebedisang paola e kotsi tla o bolaya tlhokomela difuthumatsi tseo di sebedisang le tsona dikotsi agolo ga e le gore o sebedisa kerese ga e le gore o sebedisa le yona parafini ke a o kopa gona ka jeno o seke wa leka ya ba o tshela parafini ya o kara le botlolo la seno maphodi le ngwana a tlwaetseng gore ga a le bona fela o mofa seno maphodi ngwana a ka enwa parafini eno ya mmolaya ke a o kopa mo mamedi tlhokomela re metsotso ka mashomo a mabedi le metso e supileng gona jwale pele go gora ya pele taba tsa ka dilo ka bona ke tlotla ka mane ka kgutlo tharo ya lekwa go na le ngwana a nyametseng mowa fela ke tala ka pina ke ena ke a Winnie Mashaba re a mo leboga.

0: Asimo he motse motle ere hanyane fela ke tle ke kana mona ho ntate Maseko ka bona ka khutlo tharwa lekwa ngwana o ile a nyamela me ka re modimo o phamisitse letsoho ere kopane le ntate Maseko moye mona ntate Maseko o moye ngwe le sedi FM dumela ntate
1: Dumela
0: ntate Thuso, ntate Maseko wena o kae
1: no re phetse re ha ntlana le mahlaba empa re le bua motjini ka ka tsofe
0: ntate Maseko ngwana o fumanehile
1: re mo thotse ma police nga chief police station empa ba ntse ba mo hlaba dipoti and ke ba ka fela go le bua setšhaba ka o fela sa go tlotla go ya leko go tloga maponiseng barapetsi ka o fela le dikereke ke le bua go menagane go setšhaba
0: re a le bua ntate fela so ile wa kgona go bua le yena kapa kgona o yang o tseleng o ile mmona
1: ke sentse ke mmone yena ke santse a bua le maponisa go bua le ena ga ke so buile empa o matsong a maponisa ba motlhaba dipotso batho ba batla go thola gore e be go etsaetse
0: re a leboa ntate Maseko ke kgola no o sa robale o sa tse borena ngwana gago o kae ka mona ka khutlo tharo ya lekwa
1: ntate Thuso le dijone di sakeng ke leboa mogao wa modimo re letsoo la lerena le phamisa bophelong ba ngwana le maphelong a rona
0: ke lebo ntate Maseko tsamao ile mmona o dule le ena fatshe le bue hem le bue ditaba mohlomong o tla o bolelela gore na go ile ga e tsagala eng fela ntho e re thabetseng gagolo kgore re mo fumana a le gantle a phela kgore ga ke tsebele nna kereng ke rata o leboa mo ai e molemo wa ka mona ka val ke bele ke leboe maponisa ke leboe le botlhe ba ileng ba thusa tanki re a leboa ntate Maseko ra le boa ere ke fete he mono mo mamedi motle ke ka mo re sebetsang ka teng tshebeletsone kholo ina le wena o lapeng re teng mono o strateng sa o phelang o sona re teng mono motho o mo sebetseng re teng mono maybe le re a kokota le mesebetsing mono re a kokota re kene kana go etsa fetse mpilo ke tabe ke ma bankeleng ke khutile he ka mona ka feriena khaenga ke khutile ka mona ka sebokenga go totharwa le kwa ngwana Maseko ke no ba mofumane ke ngwana na le modile tshume le metso e robedi o ile a nyamela matsatsi a mabedi a fitilenga me ka le sekolong ha ka fihla fela re a leboa go ba ntatai ke no wa tshwara ngwana ka uteng wa phela ha ke leboe setšhaba ke leboe batho ka ofela ke be ke leboe le maponisa hlokomela mbana hle hlokomela mbana buang le bana ba lona le ha ile sekolong o moletsetse o botse rona o fihlile sekolong na ha khutla sekolong o moletsetse ape o bue le ena rona o tse o fihlile hae na mosadi so o fihlile naye hae na ngwana moshimane o qele ngwanao o mmotse bue le ena botse re monna o fihlile hae monna o fihlile hantle sekolong ha o ntse jalo he mo mamedi tla bo ntse mosebetsi o motle tla bo ntse mosebetsi o moholo kgotso le sedi FM.

0: Ratu, ke thabetse go iphumanela tšhelete tsa insurance nyaka. Ee, go ka ba jwang ga re ka gatlhwa ke moya mafelong a ne a beke. Kapa re thabise bana.
1: O fumane tšhelete tsa insurance ya gago?
0: Ee, ka my cashback ya my way ke ka iphumanela 10% ya di-premium tsaka ka kgwedi gobane ke sa ka ka tlhatlhela claim dilemong tse pedi. Ke tla fumana 5,680 rand.
1: Cashback dilemong tse pedi? E ke taba tse monate tse bana.
0: Ehlile.
2: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, e ya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa tlhatlhelwe claim mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke raya insurance eo eseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Gona jwale re ya metsotsong a 20 pele go gora ya ebile ke yona metsotso 20 pele go gora ya pele metsotsong a 15 re tla buisana le moradi ya ntlhapho MMC ya matlo pereng e tshwautseng a ngata Bloemfontein. Gona jwale ba lekgotleng la dinyewe ke gola ka jeno hodiwa katlholo ka jeno hodiwa katlholo yane ya e ileng ya kengwa kgatlhanong le masepala ya go fana ka ditsha ka lori phaka. Mme re tla kopana le ena re utlwa o rena go tsamaile jwang. Re tla moletsetsa metsotsong 15 pele go gora ya pele. Mo mamedi ka jeno pula yana ga ke tsebe rena wena mo o leng teng mama le godimo a jwang, empa seo ke se kopang ga pula ena tsena mebila ya thelela mebileng e meng o tla fumana go e na le oli, lori ile ya kgala oli mono kapa kolo ile ya kgala oli mme mebila ena e ya thelela. Ka tsela jalo ke a o kopa ka boikokobetso bo bogolo, ga nna gantle tlhompha melao ya tsela. Go sengwe na go bile le kotsi ya lori ka Smithfield. Ga ke tsebe rena e be gona jwale maemo a jwang e be base ba lokile na ba itlositse lori eno mono. Ke tla ke batle morato wa a mpolelele go sengwe na go bile le kotsi ya lori ka bo Smithfield. Gona kwana bo re tshiritsitswe thutlo monne kileng e ba sebodi kwano mona go le sedi FM principala o tse gore monna nakong tseno o thabang re tshitso e ne e le principala a kete ka nako o ne o hiriwa matitšhere le di-principala re tshiritsitswe thutlho theowa ka moka Smithfield. Ntate Towa, ke tla o tshwara ngwana mme ke tla bona o rena ke a o fumana o re bolelele o rena maemo a jwang mono na lori yeno e tlile mono na. A gore ke moleke Towa ke utlwe rena ke tla kgona go bua le ena a mphe fela gore na lori e tlile mono na go na le batho ba ileng ba tswa kotsi kapa jwang. E re ke motshware ka pele go tloa mono hem

0: di daba tsena tsa gore ya pele tsona di fella mona fere re petela ka kwa le kula tsa boemo le go di mo re kala ka province ya Gauteng le kwa etsa go kgata dibaka phodile ka mafafatsane a itjadileng a di aduma bumalanga le le kwa etsa go kgata dibaka o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle mo futhumetse low field Northwest le kwa etsa go kgata dibaka o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Free State le kwa etsa go kgata dibaka wa bata ka mafafatsane a di aduma ka borabo phirima Northern Cape le kwa etsa go kgata dibaka ho bata ho lo ka mafafatsane a di aduma Western Cape le kwa etsa go kgata dibaka ho batla ho bata ho lo ka mafafatsane a di aduma le pula e bobebe ka botshabela Karolo ka botshabela Eastern Cape le kwa etsa go kgata dibaka ho bata ka lekgwe le bobebe ya dithabeng athe le kwa KwaZulu-Natal le kwa etsa go kgata dibaka ho phodile ntle le mo futhumetse ka lebo ya botshabela tsena tsa boemo le godimo le tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla ba tsa go ra ya bobedi ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena masututsa ke tsebo
1: Ke le botle ke le bua mo fukeng mo tle umbe hantle mane metsotsong robonga kamora ho ram ya pele mpa ona jole he ke metsotsong le shume kamora ho ra pele ke tswe ho fumana mapenkele
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ho wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Rana kwa ka yemetsena ke hlae ho ba debonese. Haeba o etsa holo, e ne le pizza. In a taba Debonairs Pizza Real Deal Loaded. Ka 35.90 fela. Geta pakenza barbecue chicken, Debonairs chicken, Russian kapa chicken, and spice pine. Kao fela tsona. Dinale nama. Maybe le pitula makgetlo a mabedi. Seo se bolela hore ke tatso e monate boleng bona ke bo phahameng. Ha te o khotsofala ko eketsehileng ho bane ka dina go tse di ngwetsa golo kwa tshwaneleya ka ho a ko itse ha golanyane me o nate felwe ke tsengata ka chalete nyane o rotora real deal loaded ka 35.90 ka jeno Debonairs Pizza app ka pa interneting e ya hona te mono Debonairs Debon Pizza app ka poikele interneteng hona mo hona le melawana le dipehelo Debonairs Pizza try something amazing ba metsotso hantle ke le shumane metso medi ka mara hora ya pele ke labone e bekenga ke molekile Kenny wa kunene me ke tla mofumana ke tabe ke mofumane me ke batla hore gape ke bue le alemong le ba babedi le ba bararo ba ile ba fana ka di-taxi tsa bona ba re ke tsena di-taxi tsa rona re batla re ya via e be teng empa ka jeng jwale ba sokola go fumana ditšhelete tsa bona jwale ntho e ngwe ape botlhoko ga ba sa kgona go gutlela mane industry-ng ya ditekesi ntho ena mmuso tshwantse o shebe ntho ena mmuso tshwantse o shebe gagolo e seng ganyane ga gona gore dibese di sebetsa letsatsi le letsatsi bele gore batho ga ba patalwe batho ga ba fumane diabo tsa bona ga ba tlameha go ba jwalo re a iphoqa haholo
3: batjha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
4: pele ya pele
3: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
1: Ona jo le re metso tsonga le shumana metso me raro ka morago ram ya pele. Wa opula mo presidente Ramaphosa o ile a kopa hore o batla hore taba ena ya phalaphala e ke e shejwe botjha ke lekgotla la dinyewe. Ba se ba fane ka letsatsi hore ba tla e sheba go tloa ka di 2 tsa September go fihla ka di 4. Taba ena hore ba tle ba e shebe, ba e hlahlobisise, ba e lekole botjha e tla ba go tloa ka di 2 tsa September go fihla ka di 4 tsa September Western Cape High Court. Ba tla sheba mo letsatsi le se le tswile gore na ba tla shebana le taba ena nneneng ba e file matsatsi a mabedi. E re ke fete mono wa go ba ke metsotsong e leshome le metsomena gona jwale ka morago ra ya pele. Ke tlo batla le puseletso mo Fokeng a ka re fe hanyane ka maemo ana a le godimo. Ba ke mona pula yana ke meya ke sefako to tsena kaofela di kopakopane. El Nino e fitlhile. El Nino e fitlhile. E re ke late om Alec Khaudia. Ke monate ka pina e leng ya tumagolo bombo moshana santsana le kamane ka Pimville habo mme wa hae ke ka mona ka Zastron Matlhakeng kgotso mothemotla hai.

0: Jenny, tene o robala jwang le gateng le lekana. Tene, tene tsoa. O gona kana-kana wa tsala gata kana gona teng ka wena.
1: Bona, o tsaya kae?
0: Tsoa, tene, tsoa, tlwela phofa mona, tsoa.
1: Ba se bakene? Bakene? Mampole sa sabule yaka yaka, sa sabule yaka ka mo.
0: Sabule ya indene? O na le yona sabule wena?
1: Hey, tiba mba. Mampole sa.
0: Hele.
1: O ka bo son tsela ka thuana, o mpona ke le bogokong kgale. O ntsela ka thuana.
0: Nna Mampole sa. Utlwaneneng ke sebedisa thuane e ke metsi ntho eno ebile emarena ke e tshetseng dibotlolo tsa ngwana ena eno o kabeng o mogatile jaaka seke ka o tshela ka metsi ana tswang ka emareng ena e o lata sabole e seo diphateng tsa ngwana bona ba tlile go gata ngwana botlhoko jwang le ene e ke e bontshetsang
1: mabalesa banna nna le re o batlang ka kamoleng ya one
0: ere ko jetse ke fitlhile mona ga bosiu ka thola mma e leng tata e baqekile nna ntle le okeke ka phuthela ngwana ka monka ka tsao le ena ka lo ithobalela le ena ke o tla mmona go betse ka mone
1: botle pele fanele sebadi bane ba ka bue ke
0: a tene ke tsebelela kae e a ke bona ne o qakuwe ke matlhong gona den o komphetise mone kana gona ka pontsetsa hela
1: motswa ga ke go bulela
0: dene we ke o tlwaneng ke o tlwaneng o se o no jwala la ga beke ho tsala ka wena
1: azo ha ke go bulela go nna ke fihle tswang la pemo
0: ntse ko bona
1: bana motswa ke tetse ke na lenke ke be man funny palace gore ke kana go anana le tata go letsetsa ke ba ke ba kopela sebakanyana sa go itsheba mane
0: tene ya bona o solwe sina ka letsina a o den ga
1: ntima o ha mofumadi wa ga o ha
0: hela tene mamele ke fihlile a kampa bosu wena o tipile wa tseba o sa utlwile tho o sa utlwile gona go etsela ka mona fani e kantja e gangweng ke se koko kore a botlhetse matlho a ntse a re fela
1: mamela taba koe nkeke bo ulantse danto tse boima ka eno ga bofano boe ya ke santsane ke mametse gone ka kopana le ntho tse botlhoko ka mo kgomaksang o bolelele mosanyana matseba mme ka o se kgolwe matlho le ditse bonaga ka ona kabitsa eno phadimi gape kwa nkutlwa ke mo kare ke ileng ka felelwa ke puo ya ba ke o tlhagala sengwana ka go ya kwana le
0: kwana etsaetsejwang
1: ee mama ke ntho tse sesimo sa maikutlo kata o etsane wa tsewa ke a gola le segedi sa gona motseng bona se wele
0: then o ko tlwelele go potoloa ke ntse ko o botsa gona ke eng go e tshala eng se diwa ke eng segedi sa gona motseng ke eng then
1: lelang banna ga kontese a maseba jana a sa ga letho go wena onna mme wa tsewa bogabofane wa tla ba re kenya melekong gata o betsa nnete
0: ore tene ke a utlwa wa bua sise gona ga e le gantle o batla gore empa he itse ke botsa seipati a ntlhaba ka lenyele empa le ena o mmona gore go gang ga gantle le nna he ka tseba go na tataba tsaka ka nakone wa tseba ten e ba ke iphapanya ke thola ke re tu ke nka naledi ke itlela le ena ka kamogeng ka mone ke a ithoballe wa tsheka ipulelela nke ke kgabane le ntho tsena tse ngatangata tse ke sa di utlwisiseng le wena ka mone ga ke utlwe go na ba batla tlholosa goreng
1: mabalesa mosadi a ka okgetsi enako empe go iphapanya
0: ke tlameile go iphapanya then ke tse ke sa utlwisise gona go etsanang ke be ke tlo itshunyatshunya ntho tse
1: kesamela mona gona boranteng tlobetswe ke lerule
0: letshogoetsoe
1: enwa yo o thweng ke gabofano o go digetseng ko teng o re ke sa tsepeng gore na re tla tswa jwang go ona ya o tlapanyetsa ke ntho ena nna le kwa le ke itaelwang jwale ke sa tseba ona re tshwanetse ke etseng ma kgona ma

0: le ka moso entselele tsatsi mehlano hona jwa le metsotso ha ntle fela pele ho hora ya bobedi a go ntumela hle hore ke fete mabenkeleng
1: ke big red saying ha okay furniture me re utlisetsa dipoloko tsa kekeng tsa hlolwa ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana 97 liter white chest freezer ya Hisense ka 2690 or boloka 609 kapureka Queen Grande base set ya Sili ka 5990 fela or boloka senyete sa 2509 e o ke big red say ka lebenkeleng le online se foswi ha OK furniture fela
2: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Yeah, impa. Hai ba batla rotisa mathele ka nnete. E iphumanele dang packet for 1. Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original packet for 1 ya KFC itulana le dang. E khetsele site ho tloa ho 4290. Etela kfc.co.za backing salad le bathi. KFC, it's finger licking good.
0: Bathong ke bela ke le kopa hape ha o sa tsebe sesotho le sothwana kore sotho ena banna ntho e kore le sothwana kore ntho e sotho e sothwana ke a kopa hape ho batho ba borona ba batsho ke kopa ka boikokobetso bo boholo ha o sa tsebe puo ho na le dibuhudi tseo le ka dikopang hore ba bale papatso re a kopa le lona ba na le di-studio tse hatisang dipapatso tse ha re hlompheng puo nako re a ke tsebe rona re tlo etsa jwang bathong kore ha re na taba le quality ha re na taba le quality tjhaba se setso ha re na taba le quality ntho re ka di etsa tse ntle ntho tse ntle re ka di etsa ebile re a kgona ho di etsa empa bothata bo ke bo bonang bo rona le mbona ha re na taba le quality ha re na taba le ntho ya boleng bo hodimo ore ntho e tshware boleng ba yona ha re na taba le yona ha e fetile ntho eno e fetile ke mang a tla mpolelela ke fumane tjhelete jwale ha re na taba le yona ha fela motho tjhelete ntse ikena mko la utlwa hore ntho ena ha e sa le yona la utlwa hore ntho ena ha ke etse hantle empa ngwana motho e motsho tswela pele la ka bolellwa hore wa tseba hore monna ntho ena o ya ka mo ha e kenya fela tjhelete ana le tjhelete ha na taba a ha na taba quality ha re na taba le yona boleng ke ka o le di masipaleng tsa rona re na le bothata bo bokana gobane batho ba bana taba le ho sebetsa mme tshebetsong ya bona boleng bo beteng boleng bo beteng maemo a hodimo a beteng tshebetsong tsa rona wa fumana motho a nkile motho a sa tsebeng le ho kenya ke re le ha e le peipi ya swirich empa a mo file mosebetsi ore motho a kenye peipi ya swirich boleng ntho e re tsebang ko shebana ho disana mono e re a tseba mono re a shebana gore nyeo o etsa tjena nyeo empa ho sebetsa ka boleng quality ha o puo ya rona ya sesotho e batho e tla nyenyefatswa ho fihlelaneng nako ke hora ya bobedi o mametse lesedi FM kgotleng la kgaso la Afrika Borwa ditaba tsa ho rabobedi di ballwa ke Ntsane Rand.

bashana ba thewang ka mane ka Pretoria. Bana ba le mane Defon company. Sasa.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tseko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Habola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 litre kapa 5 litre ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076 113 4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.

0: molebuwa nanta de puso oba mamedi ka ofela ba ka re thola go P agricultural group
1: tswara emanyan mm
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Attention, attention! I've got something to mention!
4: Can low do my millions, that's ShopRite! E ba monyeteng o ikgapela seabo go 30 million rand ya tšhelete le meputso. Gape boloka disolong tse jalo ka 2.5 kg ya tswekere tshweu ya Hewlett ka 56.99 le 10 kg ya long grain parboiled white rice ya Tasty ka 139.99. Di fumane mabenkeleng ohle a ShopRite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 7 tsa June. Ho na le melawana le dipeelo. Ha ShopRite fela.
5: What's up, Pilobut? Let's see the market. Empathy premium to house insurance. Adia Tanela Obajwa. The Puluko insurance in Yahoo can't take to be thinking my way. My kin says, hello, see a spatch out. Suppose a seller who did you wait? Fetuela who my way. Ubuloko, we have 40% of premium insurance. Yakuli out again. We pill a gazelle era tongue.
6: But Uba needy. Makului a needy. The Puluko a needy. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance ye weseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Di-premium di itshitlheile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tshwara jwalo moshimane wa ka, ho na le ntate mona. O na le polasi tse kgolo o a jala, o ntsa mametse ha ke bua le wena. Moshimane wa Mtambo. Hey, farm boy!
7: Ntate Mtau.
1: Ontso mametse mushimane ona wa ka tladi mona Soweto.
7: Ke labe ka be ya koloi yena ka thuko o tsila ke mametse ntate Mtau nkuri. Hey hey hey hey mo ke le nteng ke tshuile ke ra ibo. Muthona o tswile tlaleng ona o tswile at all ntate Mtau.
1: Ha sa tlalapa.
7: Ha sa tlalapa ntate thuso nnete fela ha sa lapa ha sa hlola lapa.
1: Bona ke a ho yena sekolong seo sa Taupedi mono. Jwale ke utlwa wena o re o batla o tsamaya le nna ha ke ya moo. Mme jwale wena o rapolasi monna jojojojojojojojo. O batla o bona moshimane eno.
7: Ke tla hlopa team ya ka ya plus re tla theoha ka mono re tle ka mono. Re tlo tshehetsa motho ena a motjha yona ntate thuso.
1: Excellent. Mtambo, excellent. Ye monna o mametse na.
0: Ke mametse da ke tshe ke mametse.
1: Monne na bua mmona. Ya wa tswa re monne a bua mmo.
0: Eh.
1: O tsama le bo president ntate. President ha mmona o rola katiba. Ke mshimane wa plus.
0: Eh.
1: O tlatla le bo rapolasi ba bang ha re tla mo ho wena mo. Ke bua ka bo rapolasi ha ke bui ka motho a tshwereng kharafu ka paforoko. Ke bua ka bana ba di trekere tse tshabehang.
0: Nkathaba tate thuso, nkathaba.
1: Ba batla ho etela, ba tla ho bona, ba bone le bana bana ba itete, bana ba o ba rutang.
0: Ai. Ai, ke na mantsi tate thuso.
1: A o sana mantsi, wa bua fela mona le sedio. Mamela mona Mtambo, ke tlo fa letsatsi rona, ke tlo tsamaya ne fela ke tla ya ho bona bashimane bana e le labohlano. Re tla tloa mona labohlano ho seng lo na o tla re ga o tloa ka kwana be ke tloa labohlano seng be re ya Taupedi mono re fitlhe sekolong seno re le o bona ka kapa ena re bone le bana bano ba itete bao wa ba rutang
7: ntate thuso re tla gata re kena re le borapolasi re tla gata re kena ke nako ya kotulo empa di tla ema re lo mo tshehetsa motho yono re etsa ena e tsiwang ke ba basweu ba tshehetsana re tla ya mono
1: very good
7: ke a lebo.
1: Bana baba so ba tsetsa. Monna ka batla o tla ka venet. ka venetsa ntse tshabeng tsa di plus ke tla drive ke tla soweto man
7: ke tla nyuluwa ka ka songo ka vene khulu ke tla thewa ntate mtaung ke a leboa tau
1: ke a leboa ngwana mme ke o taba hai motho motla go tlo ntwe ntla ka kang bora plus ba tla thewa ba tle mo ke bana ke ba shimane ba banyane dilemong monna wena mshaneso ka mona ka taupedi ba sala banyane ba nna bana ba o ke buang le bona ba bo 27 28 25 years 29 impa bana le diplus tse kgolotse tshabegang jwale o entse gore ba eme ka maoto mo ba leng teng re a leboa moshimane waka batho ba batlang go bona di-socialeng ba etsa jwang
0: ko Facebook ke nna Phetole Raseropo Instagram the seedling guy TikTok the seedling guy P agricultural group Instagram renale company bar grow with peg Facebook grow with peg yeah ke thola no di social tsika ofela the seedling guy I am the only seedling guy
1: the seedling guy
0: the seedling guy
1: or a skolo ngwentse in le ing university
0: microbiology le botany
1: microbiology le botany ke mo nadwala mo nna a tswa re tshwantswe le plus wena mshimane tshwantswe le plus e gholore nke ba tshabana bo tladi mona re banke ka bona lady ka mana o ile ba ruta ba lo sebetsa plus ba bona hore ke nthwetsa gore magwa a be le chalete bona bana ana hore magwa na le chalete ko tsa maka kai kai kai ba bona hore bo ra di chalete bana bana le di plus
0: ke
1: a
0: ke
1: tlo thola
0: ntate tshusi
1: ke tlo thola no tshwantswe thola ntwanaka tsontsu fumane pokete founela le sufi hore mo napanyatsa hona ne mushimane mane taupedi mane mushimane o tshwantsa fumane plus yenu e kholo ntate plus e tla mo atla jala tenga ba be le dikgomo
0: ha ke a tsepa ntate tsi ke wa ti
1: ke tla mo founela ke mmolelle ka wena
0: all right ntate wa ke a leboa
1: okay boy boy okay boy boy okay boy boy
0: thank you ntate wa
1: ah e bana ba tsena ba ntlantsa man. Gore a tlo ruta bana bana ba Soweto gore ha ba tsama tladi mona ba tsama mapetla ba tsama phiri ba tsama zola ba tsama mbeni. Ba ile ithuta gore makgwa a etsa chalete jwang. Gore hona jwa le utlwile la mshimane wa ka songwa mmolella gore re tshwantse re tshwane le makgwa re tshehetsane. Gore bo raplasi jwa lo ka re o etsa agricultural lot what a bona bo raplasi a ba fitla go yena mono di venetse na re di paka re. Re tla di paka ntate re kwale sekolo seno ka di vene o tla thola hore tu ha re fitla re di paka mone tla re ha re tswa re tsa ma sekolo mono ba tla sala ba tsho ba re a ikona mushimane o re tseditse ntho re soka re bona ba tla ba tla o bona monna ba bone mosebetsi wa hao ba bone le bana bana ba 30 bana ba o ba rutang thabanjwa le re qadile mosebetsi o moholo re ile ra qala ka ntsele e seng kwa setho a phamantsele di television tsa mosalam rao hatla di television hatla eng hohle mushimane a phama ka senkwa setwa phama ka sekolo go tlo mona he ya ba re bitsa ba le ba bana ba ntho bana ba lengao ra ba bitsa ba lengao ba tla mona ba reka dipapatso mona lo sedi FM ra ba nna tlone tlo reka lena non lena le legolo bashimane ba ntate thabo bashimane ba ntate thabo bo mmele bo ntate ba lengao ba phama jwale jwale ba mathabo Durban ba mathabo Eastern Cape jwale re phamisa mushimane jwale re phamisa mushimane eno jwale re tlo letsetsa panyasa ka mo letsetsa mantsibe ka jeno tabe ke bua le panyasa ke mo kopa hore a ita upedi man a ile bona ka kapaina me a bue le letona la haila di plus mona ka mteng mona hore mushimane eno a fuwe sebaka a khone hore a nke ba shimane ba sa sebetseng botla di mona a banke ba ilo ba ilo ithuta plus ba bona gore magwa a ja chalete jwang ba itsa chalete jwang a so pota mona ba pota kae ba ntse ba pota ba satse gore ba itsa thabang kutlo ba re hona le legwale leng le reng ba re le hla social media ba re legwale na le re ha legwale mata le ya plus plus ya cha empa ha motho motho ba mo bona a mata ko ba ne traka ya jwala iwele o ile la tazwa e teng tlo lo social media a go mpatlela ona ke tlo e bona lgwale le re ha rona traka jwala e wile re ya matha lo ka batho ba batso bo impa ha re bona lgwale matha re tsebe le lo thusa lgwale leng hobane plasi ya cha rona ka ka ka, ka traka ya jwala di biriwile re ma ka ka ba tla tawa tawa ibona ke wa tlhoba ka lkhwale le ke wa tla ibona o di hotse ere ke tswe rona lwana re tla kopana ka sonta le nanong le loholo la magulong a matala me ho sane so ja o tla ba teng bekeng e tlang manta ke tlabe ke le teng ka lona nano lena le matla ke so qete le ka bothembisa ka mane ka matlwa ke so qete mosebetsi wa kwa moholo wa golo nako ke hora ya boraro o mametse le Sedi FM kgotleng la gatsho la Aforika Borwa ditaba tsa ora boraro o di ballwa ke Ntsane Rantwa.

0: Sandawana. Au ke dona go da khaka jino. E wa bata ka mona, wa bata. Ke kinchalo wa le Sandawana. Go tsombotsa vile. Ululu.
1: Bora re bo kopanyeng dumelang hle diphaposing tsa gaso. Thabole bo le bongzito ka mo TLB bana. Kanda kanda makhafo la bana intsimbidli ezinye intsimba yokojwa kojwe German. Ntse ke na luna bana be se tlona jwalo wa fihla motsutsung wa ho qetela ntse tla be ntse ke tsa maluna kana gore one way ke na le luna e tsa tsindile le hola spadi. Mudaxi ntse ile na ka mona ka midrand tsa mabumba na be sukire ha ne re tsamaisane mmoho ha di mfatsi sa lwe ntse se ratang.

0: yo ba le fitse ba shawe le bitse medi ka morao hora boraro ke ratse afternoon drive le TLB ga hore nyane ya botshelela ke la bone ka jeno hle mo medi make utlwe di bakeng tseng a tapula yana hwa bata fela ka kwano ho utlwa le ka teng ho hona le ntwetletsa hala ho seng chaine le mathi ya ditshintsi fela ne ga utlwa fela ha jwa le ho sa hlakitla ke le mpa ho utlwa la hona le ntwetla khone ntweza
1: sa nyoma nyoma I'm going to go to the house. Ho nyoloha ha motlakase ho nyoloha ha petrolo le ho nyoloha ha dijo ka kakaretso kwa no Afrika Borwa ho bonahala batho ba imetswe re le bothate bona bona ba haisale ka lebaka la hore batho ba bangata ba sa kgona bophelo ba neng ba bophela nakong e fetileng
0: ho jalo kgaitsedi ka o tsebe ha parafine batho ba sebedisang parafine ha ba re boholo ba rona ne re balela dihitareng tsa parafine ha ba maria jenora ka oba motlakase di-unity di batla di banyenyane fela re lefa haholo ha re baleleng parafineng empa hona jalo o fumana hore ga ona motho a batlang le ho balela parafineng boholo se le hampe re motlakaseng kapa gaseng me le teng le mono ha se le dikgetho tse leng hore o ka go lo dula go tsona ba le tsona go ntse o tshwana fela di a bitsa
1: kgetsira ka dibitsa haholo fela re batla ka jeng re ke re tlise re shebise go batswadi bana le bana ba kenang sekolo batswadi bana le bana ba kenang sekolo ngwana o tsamaya ka transport ngwana o tsamaya ka transport nna ke a bona ke kgontse pedi ya tse tharo tse fetileng moo transport o ileng ya eketsa tšhelete ka lebaka la boemo bona ntwa ena ya america le petrolo ena ya rona e nyolwang gafetsa mme ka utlwa ke utlwisisa mo ke dutseng teng fela go nyoloa ha petrolo le go nyoloa ha sekola transport kapa di-transport tse tsamaisang bana go baka mathata go batswadi kae kae gobane motswadi e mong ha nyolelwe mosebetsing mme ngwana go na le dintho tse ntle le transporto ya go ya sekolong fela ngwana sekolong ba batla tšhelete ya service sekolong ba batla ba rekisa go na le makete bana tlamehile ba tlo reka go na le dintho tse ngata tse o seng o sa kgone go di etsetsa ngwana ka lebaka la gore bogolo ba tšhelete go na le mo motswadi a re nna thabo ebile ke mo ntshitse transportong ke se ke samme plane nngwe ya gore pele ke ya mosebetsing ke
0: ikisetsele
1: a tswa sekolong a sale go na le dintho tsa di-after care gape
0: fela ja go wena yone eo gape a o ikisetsa ena go na le motswalle wa ka e mongwe ane a tshware wa tseba keng le ga re ka ba le di-petrol card mosebetsing mo ke sebetsang teng ntse ke utlwa boima o le jwang ke re motho a nang le petrol card o utlwa boima jala ga o sena yona go etsagalang mme taba tse o ketang go di bua gona jale tibla tshwana le bo cvc le bo market le bo eng ke tse dingwe tsa dikarolo tse teng sekolong tse e leng gore di a etswa tse ro ntse o di kgona go sena bothata mme gona jale ga gore e re mpeketse gore bonnete ba gore how to cvc how to chelete ya market how to ke be ke di kwala go na le mo o kgotsofatsang teng mme o kgotsofatsa go eng go tšhelete ya sekolo e leng school fees e be he ga o patale school fees bakeng la dikgwedi tse tharo mme ga o sheba gore ee e sale kgwedi tse tharo ke sa lefe school fees ena ke sa ikolota bo ma 10,000 e emeng mme ga o tsebo gore na le yone o tloeng ka ka oba ga o ntse o etsa matshwepenene ka thoko ga o bone ntho tsa gago di kopana gore o fitlhelele tšhelete ena
1: boemo ke bo o fegana jwale mo o leng teng ga o sheba school fees go na le batswadi ba bangwe ba ileng ba tsho re ka nnete motho o kgoding ena wa se patala school fees godi e tlang wa tlodisa go patala go gongwe ka lebaka la mo boemo bo se bo le teng ba bophelo o ntse o ya jwang ngwaneso sekola transport tšhelete e nyoloile ngwana o ntse a tsamaya ka transporto gantle o ntse o kgona go di etsa dintho tsa ngwana tsa sekolong mo o teng go thweng la botlhana o tshwanetse ngwana a tle le legolo go botlhoko gape gore wa ga ngwana ga ba bangwe ka makete market day ba reka wa ga ngwana o phuthile matsoo
0: go bona le dintho tsena tse e tswang ngwena thabo tsa matsatsingana bo dress like your favorite teacher your school book example like king tweno ba yetsang o bo ba pimpi your uniform wa utlwa dingata jwang me ha di pimpa jwalo ha apara jwalo ka favorite teacher hona ntse so lenang go o ye le bengkelo lo direke go ba o sna tsona ka tlo
1: di lisi yo ka na ntse nga bohlokwa re ntse re bua re bu ngwana di ntse di pedi e ka nna be nka se kaftini ka pa wa ke na ntse gona o khera titi ga ntse jwalo ka na khera titi rand o bana ha bana ba bang bantsa di kaftini sekolong ngwana wa sna le to ile sankomota a putile matso wa shebile bana ba se ke so
0: ke so no ga itse ya ke tshelwe no ka poso o la tlo re bua ka re bo itibile ngwana sankomota everybody get up.

0: 21 ke close to 2000 rand for bona ba ba bit ka mona wena o tsena petrol a khona bona re se se se bolo e one ka le hlono lo re plekeng e one ka ofela danko ke senki mo etsela ka speaking ka
1: le mona senki o le hlono ra ha hole le bakale o la hore ebe le ya sebakeng se le seng ka ofela ha lona le khona o sebedisa kolo e lengwe ke le hlono o tsebe hona le ba ye mong o ya west e mong ya east bana ba ya north me we are west ntate east bana north ka ofela maetwana ba tla tshelete yo yo akore letse se mamedi 0860003084 re ke re ko ke fela ka money manager na di ntodi ntse di tsama hantle ha re sheba boemo ba bana di tshotsa bana di tlhokotsa bana sekolong transport ya bana ka mogolo di sending di le di transport le ya hao ya o ya mosebetsing di ntho di ntse di tsama hantle
2: o mo yang khotsa
3: ke bla touch le ma wena
2: ntate le tsie
3: ha mna dile ga bana beso
1: ha mna tin dat
3: e bana beso e tongi ya di balance ya le bo ke ho bim na di ntho di batla di fetse fetile tibla e mongwa bana o college-ing gana jobe ke mo so tshwanetse nne ke mo romelele la e le gore o thagaipedi ya ka ka mono but go tloa mo a dulang a ya sekolong tshwanetse nne ke mo romelele ya transport no and then a e mong o sekolong sa bodi ditseo ntse di phamo go ya kwana le kwana jale anga le kokela le kunutu ke ne ke na le koloi ene ke nkile ka ganaga ka mane jale taba se di fepile ka tshwanela gore ke e kgotlise mme o naya ka yona mosebetsing jale ana ke se ke tshwanela gore ke mo feletse ka e nayaka e ke mosebetsi wa ka ka yona e be ke tla moisa mosebetsing ga keta o moisa mosebetsing kgona le jale ke tla bona gore nna ke tswa le kae petrole na no ha fa le petrole tibula ta ke ga re tswa go era streeting ya no ke bona le mollo wa street ya o tshese
1: e ya fufurea bana iko
3: be se ha na re ke na tibula ta ha o keta o tshela mona o bona ha no ha mona e ska ba ke ge le tshela ta le lapa mo e se le tsaka tangi
1: ya ba tsaka ha le ke la ba tsaka ha le fela monneno wa itshelang ke bona e sa nyolwe ka mona ke re wa monno eiwa
3: e ke bula ke tsa mo no
1: ta ke ta tele tsi
3: e ka la gata ro ne
1: e ra wa e ra wa e ra wa ta ke ta tele tsi
3: ta ke di bula
1: ah wi ngwane so itse almost 2000 ka bana ba ba
2: bi
1: ah remo
2: mo yang khatsa
4: ah ke go tsule bo di mela
2: ne ka ntate
4: se teng le ka
2: ga phezi ntate
4: e go bua le thaba mo khomalo mo nanya ka longa langi hey transport ya bolaya hey bana ba ka ba tlo mo na alangi tshi mo na ba ipe mo na ba ya ka se kwana orinda
1: skolo
4: go bua transport se pa mi tibo se ende ba ra ru di 20 ka ntse mo na go ya lo go
1: jole ba tsamba pala ma kolo e ba isa skolong ka pa pala ma dikoloi tsa sechaba di taxi ka di 30 rand
4: kolo itina sa tsha ba magwali mwana ka mong ke 400
1: yo
2: ka khwedi
4: 12
1: ka khwedi
4: go ya tso e nna ke khola 2000 rand o ka ona tele
2: yo ntate
1: e tate
4: ke se botsa plating a ke akala ona tshe ke ke fumana
2: yo
1: 2000 rand
4: e ntate di plating bona u bi matibo se tibo se tong kwa lo go pitse ba bana ba di union ba tshe ba di plating u bi matibo
1: yo
4: kamuri mu 2000 bunyala out wa khola ki 2500 ai yothele
1: ndatwaka
4: ka ni tsibodira sa di plus into ho mita matona ba di plus botu she
1: no rutile ntate rutile le ka dumela ntate mtown tsa mametsi
4: ka ni tsibosu bi mantate bi
1: thank you ntate thank you ntate bana ba ya ba neng 1. mamma ho khola 2000 ho jwang wa pa wang
2: yo
5: Iba ngunana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang

0: kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Haeba ho etsa haholo e ne e le pizza, e ne e tla ba Debonairs Pizza Real Deal Loaded ka 35.90 fela. Kgetha pakeng tsa barbecue chicken, Debonairs chicken, Russian kapa chicken and spicy pine. Kaofela ha tsona di tletse nama e habedi. Seo se bolela tatso e ngata, boleng bo bongata le kgotsofalo e eketsehileng. Hobane ka dinako tse ding ho etsa haholo ho a tshwanela. Ka hoo, etsa haholo mme o natefelo ke tse ngata ka tjhelete e nyenyane. Order a Real Deal Loaded ya 35.90 kajeno ho Debonairs Pizza app kapa interneteng. Ho na le melawana le dipehelo. Debonairs Pizza, try something amazing.
2: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Kubuna 98.4 kapa o ka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM ke molelo.
3: Ero ba di mamela metsotso ra re lebile hore nyane ya bonentsa gele ho money manager o moyeng khotso.
4: Hello mama.
3: Le ga nda de?
4: Ke sa tana le ka ngwaniso.
3: Re phetse ntate.
4: Ha ke. O ngwana mo tsang tsheke ka ka tsena.
3: Eh ntate.
4: Ya ka nete e tlo le ya rebola ka ntshina e tlo le a khona he ya fa sela a ke tlo na ya le trampo king a sa phamisa ma sonto tsa go tlhela slide di ke ntse ke re le mo ifoka mo na nda tempit ke ke go bua le trampo a ka phamisa ma soka ne tlhiga a swa ke tlhela ka tlhomi
1: re le bonda de mochanje
4: tango
1: lanke mamedi a re bua ka petrol re bua ka ditheko tse nyoluileng haholoholo ntleng tsa bana tsa sekolo nthong tsa bana tsa sekolo re kenyeleditse transport ya bana e ba isang sekolong gabe bana ba gago ba tsamaya ka transport dintho tse tlhokegang tsa bana sekolong ka mokgono kgona go ba etsetsa ka teng mo boemo boseng bo le teng a na jalo ka lebaka la go nyolo ga dintho tse ngata a se petrolo fela e nyolileng o nyolile ntho tse ngata
3: moeng kgotso morena ganteba
4: Go thata. Nna ntse e mpela ke skapile. O di tlo tsuwa go bana bana ba ka bana di gana. Bo nyana di ka mo tsa bo tsudi fetse. Di tlo se ba di gana ma khu ba di tsuna ba di gana. Ba ka ba papa e se tsama ba ntse ba ije. A ona ka mo go mo ba broto ni se bona broto ni ke tsela di dirang. E ne ba ba rara. E ne mo di mo ba ta force life. Le mo di ba ka le persona mo go tsini.
1: Jale.
4: Wa di bona. Bo ka tsa.
1: Ke ke re o re ba je dijo tsa maobane ba di
4: escape ba je tsa tsala tsa maobane mo tshipa ba ka transport go di tlhena ba ba ha ba e hole le ntaba hole le school ba khona tsama ka motho ke le nne tsa tsiti ma ke le pela je escape tsi bo di tsuti bo tsu a ja ke di tsama ba jone tsa tsa tsa le di tsi le di ba ba di rata bo ntse ke wa bo mo tshipa le ke ka le go le tsi ba na ba ha o tsi di tsa maobane ka mo tshi bo nne se di fitla ke ba tsena ga di khoela gore ba lofile mo ke ba ba batla go ja mo ba ke ka ke na ba ana ne ba ke se tlo go ja le putu teng
1: yo e rantse
4: ha tsona o thata mo ke ba o thata ene ba ha ba batla go ja go ba batla ke ke ka swa tsela mo ke ba ba di bona ke ba batla go di ja mo ke ba ke
1: go
4: ba
1: ke go fa fa ntse a motheo wa le mphuthe ntate
4: a motheo wa le mathu ba go tlo utlo o se mo na go tlo ba batla go tlotsa bana ba yone go hey ya mo ke ba thata ka ka tsing ga go ha kho
1: Thank you mngathi.
4: Thank you mngathi boy.
1: Bana ba ne ba khega mogotho bona le tlotswa tse monate. Cheese di ndi. Dise a go lo isheba cheese.
3: Ha ke bugae.
1: Cheese.
3: Wa tsoma ke bugae.
1: Ya loma.
3: Ho.
1: Ya le leona tsoma ya ka go ke le bitso lefe. Ya loma le ene tlase
3: le ha o ka ba wa re o nka e fing ya no name ya eng ya bitsa. Ha ona ntho sa bitsing wana ba.
1: Tsale bana batla kega dijo tsa maobane ha ebe maobane o ne o jewa mohodu o hamme motse ya sekolo
3: Ranke mo America pa ke tsiwa mo.
1: Ke motlaitswa jwa.
3: Eng.
1: Bana ka dijo how to banke tsa mo ba. Ba tla futhuma tsa ka. O bana ba no kena staff ko ba futhuma.
3: O gaiki. O mo yeng khotsa.
5: Lebo le ka lebo.
3: Ke tle ga dadde.
5: Re teng re go hai lebo ke ne tsilebo.
3: Ha hulu.
5: Ke ne ba tswa di lebo tse nna ke mo tswa di a tsheletsa mbalasi. Ke la re ngwana ka manda Valtech le bo ke khwala ke tse nne. Ke tse thago le magolo a mahlala. Ya di jole.
3: Yo ntate.
5: Ba ba ba ga go e ke sanang le bona. Le bo ke imetse. Ke le modin nne ke sa khodi lo ga pela go lo ke di di. Di male ma plasi u di ma. Yo ka ine la le. Ka ne to bi.
1: Aske le bo
3: le. Na le bo ntate tle.
1: Aske se le. Oh, ke ma tshena ibile ke hanne driver wa ngwana ka ro wa nyolla ka ra khona. O sa tswa nyolla na jwa le ka February o batla o nyolla hape hana jwa le ka May ha petrol e nyolwa. Re imetse bana ba ke ma re nya re ni ka Kruger's job. Lay parts flee. Ai ke ma twa ben Seneca.
3: Fela le yena ha nyollo bana batla.
1: Eh.
3: O nyolla ho ba le yena a imelwa. Ho ba bonnete mfela ha ba nyolle fela bontate ba transport. Ba nyolla ba bona le bona gore mona ga ine re sebeletsa petrol
1: sebeletsa ntata sala la ga fitse
3: mo yo o mo eng khotso
4: haile
3: o tle le ga ntate
4: ehe ka pelo ka mona ka posi sto
3: ha le ke
4: na fo ke fo ke wa na fo ya bana
3: ehe ya
4: ka o fela ba ja le ri o e lo na
1: I'm going to go to the school.
4: Queria every day na de pega skolo kwa de tourat bani
1: e wi mandat
4: e wi ba
1: a wi
4: o wi o sala ka ando 30 pinta
3: yo
4: o sala ka ando ta todo tu ga konenda o bono 100 rand ke se mo sabe ka fichera ta ke te fichi o fe
1: oh that is
4: good sapo tivo
1: nana peyong sala ka 100 shebile video ya mothimo ke motsha and wa bona o sebetsa corporate o pula vhune go bontsha are morao tshe haibeneng mogolongwa o gona gore o sebetse 500 fela o itsebetsetse yona ara o lucky
3: emo lucky emo mo bani o itse ke di 3 ska ba le ka mpotsa le go ke saletswe ke bokae accounting ya ka ke na letho maeba 25 ke tloetsa wa
1: ina ina re shebane le lona ke tsi re itse ba ina re shebane le lona ka mona santse re itse
3: re ba tsho ntate o re bana man ba ja
1: santse ba ja ba din le bana ba re ntate o re tlele eng eng se monate tse o tla ko ha ona le tla ko pa o bana o ga ke ina mehlae o sebetse
3: yo
1: Vamos,

Gator. Ori ginto rata hola Casper fast mu fast tsama le DJ Drama le Anati ba Gator. Hola City FM is sukile shimele mesimo tlhano ka mara o horena. Ya bune re le bue ha holo ho ntsa re gantle go teba tsotsa ga bona. Ke mo gahlo bo dira ga tsela afternoon drive. Ke sentse re kena se khotlelang sa house sa thuto sa ka mehla lensiko go tlelo.

0: Omri jalo fela metsotso ke e le shimele metso e ropong ga le bile mashobile metso le mong ga le bile horanyane ya ya bohlano ntse re le jalo segotlaneng sa se ikokotlelo kwano ho reatella me re ntse re le puisano njalo le mokolonele ke dipone gopane a kena e leng hore ke sibisa gona ka jeno ditabentsena tse leng go bua ka tsona mo re buang jalo ka ditlamorago tsa peto le go robala le ngwana ya tlase dilemong mokolonele ke a amohela gape goreng ena ya bobedi ya puisano gone
1: ke a lebo selebo
0: Hobaneng ha batho ba sa bule nyewe ya statutory rape?
1: Batho ha ba bule case tsa statutory rape. Hobane ha ba tsebe ka tsona. A ke re di etsa la pakeng tsa batho ba babedi e le ngwana a utlwanang le motho wa moholo. Ntho ena e pakeng tsa bona ba le babedi. Ke ka hoo ke itseng ha motswadi a sa tsebe ngwana hae, a sa tsebe ngwana hae o tsamaya kae, ngwana hae o bua le bo mang. Ha tlo tseba hore na ho etsahalang ka ngwana hae. So ntho tse ya statutory rape hangata se bulwe because ke ngwana le motho wa moholo, ke ntho ya bona ba le babedi. O fumana hore le metswalle ya hae bona ba aware ka ntho ha ba bue le bona. Because ha ba ka ba bua mohlomong ba bolelela batswadi ba bona, batswadi ba bona ba ka eng ka ho tswa moo, ba e reporta kapa ba lo bolelela batswadi ba ngwanona. And then ya khona reporte so a di khona reporte because ha di tse ba hali and ba na ba rona ibile ba bua hore nna motho ke motho wa ka ha ona case e tla be e bulwe ke bothata bo re nang le bona bo ka bana ba rona so ke bona bothata bo ba re ke ntho tse pedi ke ntho e pakeng tsa batho ba babedi e fella ho bona ba le ba babedi ba around bona ha ba bui le bona ba tshaba ho bua batswadi le bona ha ba be awe ba isane ha ba be awe le rona sponsor re be e sa fihle ho rona
0: ke le bo ka pelo ya Thuthuzela care centers di ke fe me hona di fumane ya hokae
1: Thuthuzela care center ha ke qale ka hore Free State mona re na le tse 5 Thuthuzela Care Center e teng Bloemfontein mona e teng Welkom e teng Sasolburg e teng Bethlehem re sa tso bula engwe selemo se fitileng kwaqa so no tsena ntse re le processing ya hore slo social Kronstadt le tsona re bule Thuthuzela Care Center ke idea e tleng ka NPA a ke re pele ho le mahlasipa rona ne re ba isa di doctor batho bana ba traumatized ba tshuhile ba tsitsipane ba so ne re ba isa di surgery tsa dingaka Hoffman how ya le yena Hoffman a hotletse mo bile hona le batho ba motse ba ngotlile le maponisa ho etsahala so NPA be tla ka idea yele ya re why re sa bule Thuthuzela care center e be situated dipetlele mo e tla bang ikore e beilwe le yona ka site so ire re na le tsona tseo tse 5 e latsa tse qetella di butswe ntse di tla di bulwa jwalo di tlo bangata so molemo wa yona ke hore batho bana ba hlekefeditsweng ka ofela ba traumatized haholoholo ba di rape di domestic violence re banka re ba isa mo ba lo chekuwa mo medical ba chekuwa medically hore mmele ya bona ka ofela ba chekuwa mmele ka ofela hore na ha ne ntho ena ya rape e etsahala hona le ditemalo tse ileng a di thola na a be a ho nkuwe lero lena la ntate le setseng kare ho yena le tlo nkuwa le iswa forensic science lab le lo analyzewa moo and then Thuthuzela care center re na le site coordinator ha victim e fihla moo o wa mongodisa a mo hlalosetse hore na Thuthuzela care center e sebetsa jwang le hore mo o tlo kopana le bomang and then re be le victim assistance yena ke a hlalosetsang victim hore o busi case re tlo thusa ho etsa follow up le ka case ya hao hore na case ya hao e sebetsiwa ke mang ho fihlella e be e fihla court ba tla bentse ba sebetsana le rona tse re le sponsor ba ne ba re botse re case le ho ntswe sala victim o ntsa thola feedback ntho tseo tse jwalo tseo and then re be le forensic nurse e kona a tlo check on victim medically a mo check go na ona le ditemalo a nke le go le le tholwang ho yena leo. And then rena le case manager o bala case yena onka case yena wa e bala ka ofela a utlwisisa a bona go na hona le case re tena rena le di conviction tse high boholo ba di case tsa rona ke di life sentence re thuswa ke di case manager NPA re sebetsana mmoho le bona gore re kgone go thola conviction e hantle batho bana ba tswa ka ga setšhaba ba emo ba tlamehileng go ya teng ka mantswe a manthuthuzela care center ke mo lehlasipa le tholang thuso le support-o le counseling le di-social worker di teng di-NGO di-psychologist homofa counseling mentally and spiritually gore a be hantle a tsebe gore ntho e ne e tsaetseng go yena a se phoso ya hae empa e le ntho e tsae

0: le bana ba sekolo mona moqoqo wa bona ke yona fela ntho. Last ke kopane le o mong a re wena ha o sa bee tshotlo jellwa wa utlwa gore ke ntho jwang. Bana ba rona ba se ba shebile tšhelete ha ba kopane, ke ka go ba yang go batho ba baholo ba sebetsang. So re kopa gore batswadi ba lemoe ntho e jalo, and ha ba e lemoa le matitšhere le baisane ha ba e lemoa ba itlise maponeseng gore lefatshe la rona le tle le tsebe go loka. Gobane ka mabaka a di-statutory rape bana ba rona ba senywa dikelello, mme ga re tlo ba le baetapele ba osane gobane rona ra feta ra tsamaya.
1: Ke ne le lebile haholo ka nako ya gago ka jeno, jalo ka ke boletse re lebo haholo le ka tlhagiso leseding ya go fileng yona le moamedi wa lesedi.
0: Thank you, me.
1: Lebile. Moamedi tsamaile fela jalo puisano ya rona, mme ke a tshepa go na le tse molemo tse e leng gore o di gotse go tswa puisanong ena. Mme re tlokola puisano ena ya rona kapa sekhutlwana sa rona ka pina, e leng gore le yona molaetsa ona o batla o tebile haholo ba o galema tsena tse e leng gore re na re buisana ka tsona ka jane, leng peto le go kena thobalanong le ngwana monyane kapa tlase dilemong, le gore nako tse dingwe gangata o sebediswa ntho ena gore o kwale ngwana molomo ba bangwe o fumana a sebile a bolailwe. Jalo re tlo nkela pene monate ya golo ke ya Berita a tsamaya le Ndlovu Youth Choir ba re o ngangebulale.

0: O me di tsamaile fela jalo ka jeno se gotlana sena sa rona sa se ikokotlelo me ha o rata o ka fumana dintla tsa gatsela le lenaneo le ya manga fitileng o ka letse jalo masarame mita modiba kapa le gato sutlwa di ho 0515033225 le ere ke mkhwanazi ho 0117147342 lenaneo lena une uli tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le City FM bo tlhahiseng batsidiso ramatsie
1: Gabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le sehlahiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.

0: Nzanzi, re utlwisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng. Ka ho hobaneng o sa iphumane le ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena. Ka 15 ranta qha ka kgwedi, o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o Biz Business account ya rona. Mme wa finyella ho banka online, o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho maemo o Biz Business account ya rona kajeno, mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo, ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank maemo o Biz ho qalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melao le dipehelo.
1: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 2-liter Coca-Cola regular fela, reka tse pedi ka 47 randa, o boloka 9 randa. Kapa 200 gram Baker's Tennis Biscuits, reka tse pedi ka 44 randa, o boloke 16 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 7 June, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Lesedi FM ke molee. Lesedi le o kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
3: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paleng tse nkgodisitseng.
2: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
4: Kgaola yaya, kgaola yaya. Thibos, Nebza, Bonger. Ah, last kick, bafete. Bare, le ska no bo re selile. Ba mo tharing sa ile ke a lo tshelano ka etletse ho ya ka magora e sola hlana empa elula elo ya tisa khotso ya ngwana msuthu ayo ba tibo touch ka friede ka mo ke chila chila ka phumelela iqhubu 88.8 I'm out
5: right eh le buma wela le thabo mokodi bilene go botsa khotso bota vi ke nna si Lucas Ndonga ka khotso bota vi ke ma ke majike mbana be so tanko
6: ele go le thibo skim sa drive e bana ka tlo bo tsa hlabana endle ke magontwane ba reng ke le sedi fm stereo o hla ka magijike boteng o tsheboteng o bloma ka ya maga hlantsa kana kana dikilela o tlo le thibo se ka se tlo fumana matsoba e ba tshige ba reng ke le bo hla ka hlabana o tlo mare maema le bo hla jo se wena a le ka mona tshigabo teng o ke tlo na le bua tseo re la ide le di coach marame a la ide nge tsa fela yeo ke le le nna ke re le sedi fm stereo la ide nge hla ka ye a le sedi le nke tsa mo firifiri le buri tibose a le sedi fm ke mollo man ke re happy birthday le sedi fm re tla dula re rata o ya wile a wa re hlantsa street ka nete go tibose ka si mona go tlhaba go ba re yo mo e tla ke motho ba re ke tibose hla ka e tlhabana o mong a re o fihe o a gata le sasa o ala plaso tsi a tlhansa e a tsa bona ka si ya tla bana a le tsere se o kina ka tena tsana masila ele se di la tlhansa straight
7: dumelang di bohodi tsa ka tserata hanga studio le sa jene ka mono so monaka mwana ka ile a repiwa and then mwana aba pregnant so ga mona se le lady so mwana bile a isiwa spetlele a yo cleaniwa ntate moholo a tshwarwa so ntate moholo o dutse selemo phela ka tronko so ntate moholo o gotlhile so ga ke tsebe gore go etsagalang ka case le leponisa le ne le tshwage case ra le founela ga le tshwage le fou dikholo tsa rona ga le etse next ka yona ntho ebile ngwana ga sa dula ka mona sa tsamaile o dula go le kwana ke ya leboga
8: e a tla batabe bohloko empe a e swabisang ha re ntate mohulu fela ga ona re tla re mamedi leshome la metsebatlhano metsotso ka mora hora ya bohlano re lebohile tlotlisang modupi coach my coach ka ditaba tsa hora ya bohlano mamedi mokgatlho re koketsela wa drive time etu ka mmalakabeng jwale re bitsa rush hour fela gona jwale he ke nako yane ya gore jwalo ka o tsebaka la bone re kena ho money manager ka lebaka la gore ke letsatsi le ka lona re rutang ka ditšhelete mme ba Capitec ba ile ba re samale lona ka hashtag
9: slam the skim
8: outstandi
10: re ya le amohela hle baahi ba Afrika Borwa ke nna Sistandi ho slam the skim ka jeno re nka nkana le boqhekanyetsi ba ho nyenyelepisa tšhelete mesebetsi ena e nkuwang e le e bonolo ya ho tsamaisa tšhelete yeo ha o e shebisisa hantle e leng bonokwane fela ha re utleng hore na Mandla ka monaka so wethu o reng Mandla tsela pele o re hlalosetsa rena ho etsa hetseng
11: hey Austandi no dumela ke na le mo 23 wa tseba Austandi matsatsing ana metswalle ya ka ka ofela re lelekisana le tabena ho re etsa di side hustle wa bona ya ba jwale le nna ke wena mo he ka re ha man a go mo thulana go o samenyana wa bona jwale ke ile ka bona papatso ya mosebetsi wa sa ditšhelete social media mona ba re he he motho o tla fumana 2% ya commission ha o nkanka tšhelete bank accounton ya ga wa dumela wa kenya tšhelete ebe o e fetisetsa diaccounton tse dingwe tseo ba nthumeleletseng tsona go WhatsApp kapa Telegram hai man dintho ne di tsamaya hantle Austandi mme jwale ke kgona le go reka grocery lapeng mona ke sa re ke sa thotse a ke re tla bank account freeze he banna ba re tšhelete e fumane ka bonokwane Outstanding tone ke thuthumela yo nexana ha no ntweo ha iyo molao
10: mandla mandla ntwe yeo ke ho nyenyele pisa tshalete ka bonokwane mme yona e bitswa ka hore ke money mule scam ntwe ena ha se mosebetsi wa ho laola tshalete e bitswa money laundering ho nyenyele pisa tshalete ka ho sebedisa account ya ho ya banka mme le ha e ka ba uno unana hore e molaong ke account ya hao o tlotse molao ke bonnukwane ntho eo
11: he what's up ke shebisitsa Austandi ne matshwa ona ntsa le teng mo ba bua le nna ho WhatsApp ka pa Telegram ha ke so kopane le batho bana face to face man ka pa ho ya ona interview ya mosebetsi le bona le letho ba re ba mpatala transaction e ngwe le ngwe ke yentseng fela iseng ka hora mme ba re ho nna ke ske ka bolela banka ya ka ha ka bona ka re mona Austandi it's not giving
10: ashi ashi mandla utlwa he ke yona tsela yeo bonokwane bo sebetsang ka yona mesebetsi ya bolotsana kaofela ha yona online o seke wa jwetsa mang kapa mang dintho di etswa ka potlako fela ke bonokwane bo feletseng boo akhaonti ya hao ha e kwalwa lebitso la hao le bewa tlasa lenane la boqhekanyetsi la credit bureau o ka thatafallwa ke ho fumana sekoloto o se ka kgona ho fumana mosebetsi kapa ho bula bank account e nngwe o qetelle o tsamaelane le qoso ya tlolo ya molao Fela ke a utlwisa hore o ne o batla ho fumana tšhelete ka botshepehi empa ena yona he ke yona tsela yeo dinokane di kenyang batho tlasa gatello le lerabeng la tsa ditšhelete mandla
11: what's up ke ne ke batla ho etsa tšhelete ka botshepehi Austandi santsane ke batlana le mosebetsi wa bona ke ne ke nana hore nna ho o tsamaisa tšhelete ha hona phoso tseba
10: ke a utlwisisa mandla empa ha e ba mosebetsi o ne e le o molaong hobaneng ba batla o ba fe bank account ya hao hobaneng ba sa sebedise ya bona wa tsiba le ha e ba o ne o sana hana bonokwane mola wona o tla o tshwaya phoso mme o jara boikarabelo mzansi mokgwa ke ona wa hore slam the scam o ska sebedisa bank account ya hao ho nyenyele pisa tšhelete ya batho ba o sa ba tsebeng o ska wa leka o amohela commission jwalo ka mogolo ho etsa di transaction ka bank account ya hao motho a nnete ya fanang ka mosebetsi a keke a ipata ka moradi WhatsApp kapa Telegram haiba o so kopane le yena la shebana mahlong kapa a o letsetsa mohala se ba fela hore bo ke bonukwane bo feletseng hlokomela re nukwane tse iketsang e ka ke beng ba di company tsa nnete ka mehla nnete fatsa monyetla o mollo o mong o ufumanang o sebedisa mehato e molaong ya boitsebiso ya di company haiba e le mosebetsi wa nnete ba tla o lefa bakeng sa boiphihlelo le bokgoni ba hao e seng bank account ya hao ho fitlhela nakong e tlang dulang le lesedi mme le re slam the scam
2: Ya buseletsana. Dula o mametse le go tsietsa lesedi FM. Mme le wena, o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa kamehla. Tseo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ke tikang dilemo tse 66 le metso e 66 e le teng.
12: Mahlonolo ke ao.
2: Lesedi FM ke molelwa.
13: Molao wa BCCSA o laola makala a kgaso a televisione. Dialemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng tse senang le eme tshireletso ya bana ho kgesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano molao ona o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu
14: clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao The funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di tshekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
12: Ke Big Red Sale ha OK Furniture mme re utlwisetsa dipoloko tsa kekeng tsa hlolwa ho fihlela ka di 7 tsa June Fumana two-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990 or boloka 2009 ka boreka 43-inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa park and fixed wall mount bracket ya 199.99 mahala. Eo ki poloko ya 1009. Big Red Sale ka le benkeleng le online ha OK Furniture fela.
2: Mo mamedi, mo re tshetsa mmino

0: re tshore ha hona mo ho ile ngwa ngolo atu e fedile e ne ntse le teng tshe e se le taba ho fela hona jwale ne se la ole jwale ha re itukiseng ka mantswe mang ha re itukiseng la hla ba ntshosa ka re no kadile
1: nna di fitla bongane
0: ba ba sa kadile
1: ke hatlela matsoho ka ntshana
0: sanitize
1: ale ho tsebele tsona di letsa ba ka ditaba sanitizer ei bana ye re tswa ho ye re tswa ho
0: ai pet le histori ke na na na lan
1: a tshwere bona la re ska ga penis ka ne ya penis ka
2: na la le le tsela o ipeta
0: o jwa
1: bo phelo bo jwa lo fela na le
2: ha o bone bolo mo ka di 11 hapetsa June ka mara di mo tsela shoma mo tsiletsi ke Mexico le bafana bafana
1: nna ke ne ke le Bloemfontein
0: thank you ma
1: ke tsama ka sekgephetshana ho tla Gauteng ana ne bitswang Pemi ha o sena permiti bo
0: letseleng
1: bao kenya zankosi
0: kopola ka e feleletswe ke nako
1: permiti bong
0: ne ke le pela school CUT ba eme mona ka re ke tla hona hona mona bontate re tle ke ilokise ke ne ke sa hlokomela ya ba ntate eno wa lesole o tsamaya le nna etsa bonnete ba gore tlile ke ya hona moo
1: ka lokolola finzo kron valley mo enwa ba re fitlile ke a bona ona sa e bone finzo final sefat ka ga ba nna e khona e teng ke a ichebichebi
0: ba setara tsena tsa koloi ba di otla jeno ke se keng teng
1: ke na gana le pemi e re tswa ho o se o tsamaya ka pasa le page le le ka
0: o re tla bona ntse ba
1: bokamedi tshwanetse bontshanelela botlhano ke re ke apala mme mamuntha sa ile
0: wa swa ene wa tsejwa
1: wa tse ene wa no sna ma go thutse
0: bona go thutse ho ya mo no no le mena te hampi lo khutla sna ntotse ngata o tsiba lo wena o tsireletse ile ona letho
1: o thantse le rutsi ka ntlo thima pone sa ke a wa ga tla putsa matla ga matla
0: a tla hloka le sona lo ke a dula ngole a tlhela ntrata o ya ma
1: o
0: mati
1: a bo ntse re kopane sa nosa ne ke la bohlana ke
2: ga ke la bohlana mana be so sana ga ikwa
0: ke ga tema tseba le molemo o thibe ke le apole la sha di di sepetsa ngata sa di sepetsa ngata ne o ritelwa ntate tsa pula le thibe ke ne di sebetsa he
1: o bona motho a tlhotla
0: ne fela pa ena pula
1: re ba beke le ra khutla ra tsama
3: e thotse se 2026 grade 1 hollowed bets gold challenge ka tshwisana ya rona ya sitso ya season of champions besha ta kitchen tsa ka pofita le bilong la dipera online ka pa le kaleng le haufinyana le wena la hollowed bets Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betjha hona jwale, o itshasetse gautsa. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: gabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e nnete faditsweng.

0: Di tabatsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa ho sane re kala ka province ya Gauteng. Lori mo letla kwaela ka o kgetha dibaka o phole ho fihlela ho bata. Mpumalanga letla kwaela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho bata. Empa ho tla futhumana Lowveld ka mafafatsane e itedileng a di aduma dikarolong tse bohareng. Northwest letla kwaela ka o kgetha dibaka ho bate. Free State o tla thima ka Modusenga. Ntle le mo letla kwaela ho bate ho fihlela ho bata bona ba haesale. Ka mafafatsane e itjadileng a diaduma mme o tlo foka moya ka botjhabela. Northern Cape o tla thiba ka Mohodusenga ntle le mo letla kwaela ka o kgetha dibaka ho bate ho fihlela ho bata holo ka mafafatsane e itjadileng a diaduma ka borwa botjhabela. Western Cape le tla hla ka o phole ka bophirima ntle le mo letla kwaela ka o kgetha dibaka ho bate. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla kwaela ho bate ho fihlela ho bata holo ka mafafatsane e itjadileng a diaduma. Ho sa le jwalo ho lebelletse hore lehlwa le tle le kgethe ya dikarolong tse phahameng. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka Mohodusenga dikarolong tse bohareng ntle le mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho Paul ho fihlela ho bata ka mafafatsane e itjadileng a diaduma. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horeng yana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bosupa le kenang ha jwale kela ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho Lesedi FM fela.

ke lebuile ha holo Kenny Mudupi ka hore balla ditabatse o tsa hora ya botsela mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke la ditaba la matshohlo ho le SADC FM ka jeno ke labone go de odimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a mane selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metsetseletseng mohlopisi wa lona ke dimakatso mo training mo hlaisi wa lona ke mokete monyobo me re laulalwa khaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tsitiso ya letho ke siya malaku me re balwa ditabatsa hora le hora ke Kenny Mudupi la ka lebitso ke kidibone matshela hara di ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore mosadi ya dilemo di mashome a mabedi le metso supleng o hlaile le gotleng la dinyewe la tshelwa bosiku a qoswa ka ho bolaya bana ba hae ba babedi ba banyenyane ba pakeng tsa dilemo tse robedi le tse tsheletseng ANC ere elebeletse ba yatapele ba yona ba boloke le ho phamisa ditloelo tsa motheo tsa mogatlo sena se latela ka mora hore e mong wa boramotse wa yona a hlahe le gotleng la dinyewe la Wesselsbron ka qoso ya tlhaselo ra tsading hape ra kgwebo wa Northwest Brown mogotsi o hanetswe ka beile mogotsi o hlaeletse ka pele ho le gotla la dinyewe la Johannesburg bakeng sa ho tla mamela ka hlolo kopong ya hae ya beile hara ditaba tse ding hape re fumana hore le gotla le phaming la dinyewe Mpumalanga Mbombela le a hlotse mabeta ya dilemo di mashume a mane le metsorobonga ho hlola tshankaneng bophelo bohle ba hae ka mora ho fumanwa a le molato wa peto mmoho le tlatlapo tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno etsa bonnete ba hore a fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tla horeng ena e ya botshelela ho isa horeng yane e ya bosupa dumela hlemo.

mamarimotle metsotso e dula go le 13 ka morago go ra ena ya bosupa ga re ditagola ka tsa ipetsang dipapading hemamedi re sheba setlhopheng sa basadi sa di-proteas o ka opolwa ka hemamedi papadi tsa T20 tsa mogopo wa lefatshe di a ntse di atamela mme mothating wa jole he lefatshe ka bophara le ntse le itukisa tlhakogeng leo ga re sheba kampong ya di-proteas sa basadi mokapteni Laura Wilford o tlhalosa gore go botlhokwa golo gore nakong eo ba tla kena papading tsena tsa mogopo wa lefatshe setlhopha ka kakaretso se be le tsela eo se kgonang go kopanya tsebo e teng ya boiphitlhelo le dibapadi tse ntseng di tla tsenyenyane ka go setlhopha a re tshebedisano mmogo e kang eo e ka thusa gagolo ntlheng ya boiphitlhelo le ditlabotšha setlhopheng mme o re ga a sheba dibapadi tse kang bo Marizen Cup re shebile he bo Shabrim Jasmin Ismail bo Danei Fanikerk o dumela gore dibapadi tsena le tsebo ya tsona e tla kgona gore e tataise dibapadi tse ntšha kampong ya di-proteas sa basadi.

0: Mamedi ha ile se papadi sa metleng sa bafana bafana ka giso di gatswe o buisane le mosebetsi mmoho Benjamin Leshuru na kong ene o di tlhopiso e lentse matla mo mamedi tsa o lukisetsa papadi sa mohopo le fatse ge shebile papadi ya bafana bafana ya pele gatlanong le naha ya Mexico me ore o dumela o ge ntwe tla hle ithuse bafana bafana ke hapa ka etsa bonnete ba go papadi ya bona e bulang papadi tsena ba e hapa jwang ka pa jwang a hapa ka tlaba hapa papadi ya bona pele fela ha o potang hore ba ka gona hore ba iphumane ba finyeletse le megatlhelong e latelang mme o godumela go hema medi mothating wa jwele dibapadi sa bafana bafana di tlamaile di be le mogopolo le mong gore di fihlelle tsena tsohle o go bolo hema medi di gatswe ke mongwa di bapadi tsa bafana bafana tsa sehlopha sa ne sa 2010 se we leng hore di tla bapala papadi ya setswalle ya meka ubere tsa sing la mantaha e sonta sonta sana se re yang se libile e sonta o baneng ke a opola di tlhopisong tsa gona ne re buisane le re neilwe le tsholonyane re itse ya ke a tloge fa holwanyane ka yona ge bana beso e tlong ko sa ore ka nnete ha re buisana le lona e be le hore e o papadi e se ile a bapalwa me e fitile mamari re re shapepere we so tsole pele ha jole tsena ke lukise so re tlo kopana le ba itiba gona ba pele busumbona jolo kana kwa idumetse tsena ne ke re ke o tlela puisano eno ya kagiso di gatswe empa nthotsa ka di hana ka kwano di khinne ya ke tsebe ka poke le dombolo le nana le ba Mexico na re ke tsetsena mamedi a ke khutla bona hle ke tlo kopana le ba sebetse mmoho hanga mo ga o bona
1: papa di police di FM.

0: fapaneng ka ro Afrika Borwa.
1: Sentse re etsang haholo le Hollywood Bets, re na le karolo e re bapalang le bona ho tloha ho etseng sports economy. So Hollywood Bets came to partner with Foundation ena ya rona hore e tle e kenelle dibakeng tseo moo dulang haholo batho ba rona ba batsho. Ha re bua ka Aerosmith Sports Festive Sports Program, re na le programo tse hlano, ke papadi ya bolo ya maoto, re na le hlopha tse 48 tse tlabo di participate between the 7 to the 24 ho ya ka mekgatlo le fapaneng.
2: Papadi for the city FM.
3: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
4: Sadi papadi. Ho lesedi FM. Dipapadi, le sebidi molefe.
5: Sebidi molefe.
6: Mabre motle ha jole metso o sirula hantle le shebele metso supileng ka morao ho rena ya bosupa. Re kopana le bana beso sa ntsa le teng kwano. Thwasa, pakelang, pakelang, pakelang. Botho ba Mexico, o jam fela ngwanetso. Kare ke o lata hona hona o pakeleng ho utlwa gore mannye o so paketse tsohle o sileng hobaneng ha o ke a tseba wena ebile o ke ke ba batla o sia le leto o hana fela re tla Malone Fontein mona o tla fumana o paketse la e ka bakeng ha o batle mathata.
7: Ke mo bene suitcase me ke sale bafana ke batle letho e hula o tloga suitcase.
6: Oh, ratela ka ha o tsene re thabile jwa ngwana ngwana so ke a tsoba ile a modume di sa mamedi o seng empa ga tsoba ka nete mola wa se ya le moya o sebetsa rang lo re motsotsong o mollo mong ka dinako tsohle ho runa yo le ya motsha ya kena ga ko modume di se ho lena la tsa dipapadi yona ngwana se nako nyene sentse go wa moetsi.
7: Sibili mulefe wena ngwana se ke a leboga mamela se bele tswale se di khotso tshe le mantsi go ngana ke lebetsa ho kopana le wena se re kopana le nane le na la dipapadi wena ngwana se ke a leboga ka nnete e ka dinemo sena sa go ja le ke re tlo bua ka taba tsena tsa le
6: a bona re ka o fela wena ga tolaka e ke yena dira he sentse re hoeletsa nna ke kopa fela o tshwara jwa lo fela ge re mabenkela ge khutla bona ge shapepe ge bona ngwana eso e ke a o tseba wena e bile o motho le motso o mawatle ke nthotsenyane hampitsena o so le malalala o tswe le nete fela he re tlo tla ge re qaqatse dintse peditse tharo se weleng go Mohamedi ha jwa le tla meile a hla utlwise hantle ka botlalo re ha se monate fela nthwena e letsa maelang tshebetso ke matla le lo yetsa ka mane ka Mexico tshwara jwa lo fela na thwa sa ngwana eso re fete ka mabenkele mamedi ke a khutla.
8: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka thulisano ya rona ya setoto ya Season of Champions. Betšhata 50 rand ka bofeta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ho wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Sadi papadi. Holisedi FM.
6: Mabiri motle ha jole metsotso e dilo ho ya mashuma mabedi le motsolo mong ka mora ho ra ya bo super ntse ke na le mosebetsi motle thwasa re buisana le yena ka leeto lena la o le ba Mexico ba kena leeto ng sane o ke nwa batho ka ra o sa e bone mpo mong ke ka mo ka pelengena gaitse ya motho re tlo utlwa maemo a ditaba ke a fe ho yena thwasa ngwane suka ne tirile ga bona ntho tsentle di etsa hala mora o tsena na kong e o le tona Gaten McKenzie a neng a tsebisa le batshetsi ba tla le ba papadi ntsa mohopo wa lefatshe re tse ba se ya bo seso ho lo se wile ngwa ba le sona mo meki mona he ngwaneso tla boela o kena leetong ho le ba papadi ntsa mohopo wa lefatshe a ko fe mo mamedi fela ka bogotswanyana hore ha ile mona le lo tshetsa setlopha sana ha ka nete le lona tefelwa ka hlako re le dintse dintsa dintho tsetla ngwetsa hala ke di fibile sentse re shebile wena le hore ke a dumela ma Mexico a santsa utlule ka buka ya hao manyo ba yeme me ha
7: o ke a leboa didi mamedi itle ho jwalo ka nete ke a leboa mosebetsi la ba o mogolo ona ono wa ho sheba batshehetsi be leng gore itlile ke batho gaselle ba papadi ena bolo be leng gore ke batho ba dulang ba eme ka maoto ba rata papadi ee mosebetsi o matla ka nnete wa ho shebella wa ho bona wa ho latela melao mme ka mora mono ka nnete ya ba ditaba tsena tsa leeto mme ke tsona tseno tse hlahellang tsa gore jwale re tla tshwanela gore re lo hlata kwana ka Mexico City ke gona ntho kgolo rona re le tshebeletso ya lesedi ke yona eno ya gore thwasa le batho thada ba tla hasa ka otloloa go tswa gana ka mona ka Mexico City le ntho kgolo ka tsela ya makatsang mme mamedi ke a gola wa elelelwa jwale gore ehlile go tsamaya batho ba bangata go tsamaile batho ba bangata ebile go santsane go tsamaya batho ba bangata ntle le maloko fela a setšhaba be e leng gore ba lo tshetsa bafana bafana taba kgolo e le yona eno ya go lokisa nalane wa tseba ka 2010 re le ga ba tlwelela jwale go botlhokwa gore jwale motho re mo latela teng ga bo re le mmontsha gantle ntse ne re batla o meetsa yona ga bo rona jwale ese re tswa ka di-suitcase re lo tsheetsa bana ba bo rona ba tseba go utlwisa gantle gore mokgwa rona bolo ga re e bapala kwano lapeng re e bapala jwang jwale lesebidi go tla ba jwalo ka nnete go tswa ka mantaga re tla be re gasa ka o tlola re re gona teng ka mona ka Mexico City ke a gola ke rona ga be ke gopolantse kanda o tla nthusa ke a gola ke rona fela sealemoya se e leng gore re tla fumana sebaka se jwalo ka mona ka Mexico City
6: alala ka ephete kada ke tsaye ke tsena ebile o santsa le teng kada re ba kae di-tation tse yang World Cup sentse kwa motse ngwaneso
0: tsa bua gore nna ke lo tanasa
6: ya tsela o motle hampe ka o tempeleng mona gore a etlile le jwale ei monna
0: ntate.
6: le thabetse mme re motlotlo ka lona
0: ke ntho e kgolo go ma Afrika Borwa batho ba bapalang ba ratang papadi ya bolo ba tla dumelana le rona gore e sale re sokola go fitlha dipapading tsena e sale re qetela ne di le lapeng mona ka 2010 jwale gore re ya ka moka dilemo tse lesoma le botsotsiletseng jalo ka naga ke ntho e kgolo agolo mme ke a tshepa le bona bashimane ba rona ba bafana ba tseba gore bosokwa jwang ei ke a tshepa le bekeng e tlang ka nnete ba tla lwana gore ba etse Afrika Borwa motlotlo
6: bana be ha ene se kana go ne re tla tswela pele le lona empa re motlotlo tse bang hore re na le lona re tla nne re le tshware le re fe maemo a ditaba ke afi jwale ne ke re he le ska le bala le dombolo le gogo di asiwa le buketse business class le mnate ke la tla ka etsa bonnete ba gore ke utlwe ke fumana hore le tsamaya le dutsi kae sia madombolo le e Mexico le lo re emela
7: Ke
6: le buile hle o ska ba le bala buka he thwas.
7: Ke ke beka le bala in the early global tsa ga na ho tswa ke tshwa fela sofane ke sentse
6: some lift off.
7: Hayeng metsi.
6: Tama ya ngantle bana ba se ka le gatele.
7: Ke le buile
6: bana ba se. Ba re ke ba se metsi mo hle thwa sa le batho ka da ba tla kena le tone la bana. Ha ke sa ba butse lo re sofane sa bana swa kana koma. Mohlo mongwe ka ba le moamedi a reng a kore ke fete ke ba bone ka boema fofane ka mono o tla ba botsa ka thoko ka mono se re shebile nako moamedi mpa go monate ga ka kang go utlwa ore re na le kemedi e ntle ga ka le moamedi ao batla re emela ka magabane wa tseba gotlhe mo re yang teng re ya emelana weso ke ya ke tshwe ke re elang mao ba mona gopolane re le ka mona ka union buildings ke re ba gago re di-tation tse tharo fela utlwa ba lekgetlo lena re nyoloa re le e le gona fela tshebeletso ya lesedi mexi ko twasa le batho card tla no utlwa mamedi ge ba tshwara mona le mane ho lena latsa dipapadi ho utlwa maemo a ditaba ke afe fela hore e be ona jo le tsena ba ya Mexico a bafana ba inkile ke ya bona papadi ena pele ntlhatse thago dikapokotho
8: e tlhopise the 2026 grade 1 Hollywood Bets gold challenge ka tshwarisana ya rona ya sitso ya season of champions Besha ta fitran tsaka pa ofita le bilong la dipera online. Ka pa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bet. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpuntso. Besha hona jwale we tsase te khauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa besha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsha. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
3: Fontaine motse wa di rosa berenye tso singangata manga unge pelunya free state le seri fm le fumane ha bonolo le khubung la 89.9 Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
4: Tsa di papadi. Ho le sedi FM. Tsa di papadi. Ho le sedi FM.

0: tsena tso 20 tsa di donation dikoloi ha di ema fela di roboto mona ba tlala ka hagatsela ka monana ba tla dikoloi mona motswadi hlokomela ho ngwana ha o kae ho be mo mamedi le fatseng le re phelang ho lona ka jeno ho sa gathale hore ke ngwanana ke moshimane tseba motswadi ho ngwana wa ha o kae kana ko mang o tsamaile le mang mabo mana ke ile ba ka halefa mpe momedi ha ntse batla koloi mona ka ka theola fence re ka botsenwa e munyona ka a konjwe batswa di ba ha ba tsiba go tlhile o na sa lebella mpa o ile a bua nnete fela ngwana o a re a ha ba tsebe kire ntho e le yetsa nye letse ba kotsi ya yona go bana hona jole tsena momedi batho ba bangata hampe ba utswa mbana koloi ka fitla ema hona ona mono fela go botong ha go boto e bula ba e ba bula koloi yena monyako ona ba lahlela ngwana ka ha re ba ile bana ba baholo bana ba shimane bana ba tsamang le bona wa bona go ba sebedisa bana ba bona ba dutsi mane neng hodima di grade nyana o dutsi o shebile phone ya hae ha na mathata o dutsi o shebile phone ya hae bana ba bathuki bana ntse ba kokota di fenstereng ba ema dikoloi ntse ba re ba kopa di donation batswadi ha ke re shebeng re hlokomeleng hore bana ba rona ba hokae bana le bomantho tsena na tsa bo re ngwana ho tla ba utlile nyeo nyeo a re re lo kopa di donation a ke di emisa mamedi ho be ona jwa le tsena ga bona ho etsa lang ka ntle ka mo ha so ga re bone hopola bane ba neng ba tholwe ba paketswe ka ga draka o thuise tsila ya kae kae kae kae ile banana ile bashimane ko ha ba gathale lore o motho e moholo ka pa o emonyane ho hobe ha re dule nthapelong go ba neng ke ntate modimo fela re tsireletsang dinthong tsohle fela ga tse ba go tsedi ntsa dintho di a etsahala bonyane ha e etsahala o ska ba tlobe ya matsohlong wa re jo wa tseba ne ke saka ka ba le taba o go ile kae o bapalla kae hlokomela bana ke gotle
1: e bang o nana o roke ka wa gona o lefella leqwetha nana hape client legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla se poliseng ho lefella yona. Client legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Mo ho sa bo hlothweng, ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e seile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
3: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. Una di pehelo South Africa Bishop ha se abri mo tseka tlase tse 18
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya R200 ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Tsa dipapadi, Holisedi FM.
0: Ba bremetse o tsoke Robedi pele hora ya borobedi. Ke buisana le Dennis Seyram, yena ha ke moqolotsi wa ditaba naheng ya Ghana. Re ke go utlwa hlwanyane mamedi hore maemo ke afe re kena kampong ena ya Ghana le yena. Re tla nne re kene dinaeng tse fapaneng he mo mamedi. Hobane jwale ke tsona dinaa tse tla emela Afrika o kenyeletsa le bafana bafana. Re ke mamole hle ka lebaka la hobaneng ha tsebe puo ya Sesotho ke tla nne ke hlalose mona le mane. A very good evening to you, Dennis Seyram, and welcome to the

0: Lekane, tene o robala jwang lerateng le lekana? Tene, tene tsoa! O gona kana-kana wa tsalegata kana go letleng ka wena.
1: Bona, o tsaya kae?
0: Tsoa, tene, tsoa, tlwala phofa mona, tsoa.
1: Ba se bakene? Bakene? Mamapole sa sabole yaka yaka, sa sabole yaka ka mono.
0: Sabole ya indene? O na le yona sabole wena?
1: Hey, thiba mma! Mamapole sa.
0: Hele.
1: O ka bo son tsela ka thuana, o mpona ke le bogokong kgale. O ntshelela ka thuana.
0: Nna Mapalesa, ke utlwaneleng ke sebedisa thuana. Ke metsi ntho eno, ebile emarena ke e tshetseng dibotlolo tsa ngwana. Ena eno o kabeng o mogatile jaaka seke ka o tshela ka metsi a na tswang ka emareng ena. O lata sabole e seo diphateng tsa ngwana. Bona ba tlile go gata ngwana botlhoko jwang le ene. Ke e bontsetsang
1: Mapalesa. Banna, nna le di o batlang ka kamoreng ya ona.
0: Ere ko jetse ke fitlhile mona ga bosiu ka thola mma e leng tata e ba qekile. Nna ntle le oqeqe ka phuthela ngwana ka monka ka tsao le ena ka lo ithobalela le ena. Ke o tla mmona go betse ka mone.
1: Butle pele. Fanele sebadi ba ne ba ka bue ke eng?
0: A tene ke tsebelela kae? A ke bona ne o qakuwe ke matlhong. Gona den o kompetise mone. Se ka nna gona ka pontswetsa. Helang.
1: Wa tseba ga ke gopole.
0: Dene we ke o tlwaneng, ke o tlwaneng o se o nwa jwala le a rabeke. Go etsagalang ka wena?
1: A tsoga ga ke gopole le gona ke fitlhile jwang lapengntse
0: ko bone
1: bana wa tseba ke tetetse ke na leng keke le man fanis palace gore ke kana o kwanana ditata go letsetsa ke ba ke ba kopela sebakanyana sa go itsheba mane
0: tene ya bona o selo sena ka letsina. Oh, then I can
1: team. Hela
0: then. Mamele ke fihlile ga mpa busu. Wena o tipile wa tseba o sa utlile to o sa utlile gona ho etsela. Ka mona fani e kantja e gangweng ke se. Koko ko a bohletse mahlo a ntse a re fela.
1: Mamela taba koe nkeke bo ulang jwe dantho tse boima ka eno ga bofanoe ya ke santsane ke itumametse gono ka kopana le ntho tse bofoko ka mo kgomakasang o bolelela mosadiaka matseba mme ka o se kgolwe matlho le ditse bona ka ona ka bitsa eno phadime gape kwa nkutlwa ke mo kwa re ke ileng ka felelwa ke puo ya ba ke o tlhagala se ngwana ka go ya kwana le kwana.
0: Ga o etsaetse jwang den? Ga o etsaetse jwang?
1: Ee mama, ke ntho tse sesimo sa maikutlo e kata o etsang
0: ke eng?
1: Wa tseba ke a gola le segeti sa rona motseng mona se wele
0: Dene, o ko tlwelele go potoloa. Ke ntse ke o botsa rona ke eng, go etsala eng? Se diwa ke eng seriti sa rona motseng ke eng den?
1: Helang banna. Ga o ntse a maziba jena a sa ga letho go wena. Tonda mme oe. Wa tseba bogabofane ba tla ba re kenya melekong ke gata o kwetsa nnete
0: ore tene ke a utlwa wa bua kesise gona ga e le gantle o batla gore empa he itse ke botsa seipati a ntlhaba ka lenyele empa le ena o mmona gore go gang ga gantle le nna he ka tseba go natsa taba tsaka ka nakone wa tseba tene ya ba ke iphapanya ke thola ke re tu ke nka naledi ke itlela le ena ka kamogeng ka mone ke ithoabang le wa tsela ka ipulelela nke ke kgabane le ntho tsena tse ngatangata tse ke sa di utlwisiseng le wena ka mone ga ke utlwe gona ba batla tlhalosa goreng
1: mabalesa mosadi a ka okgetsenako empe go iphapanya
0: ke tlameile go iphapanya then ke tse ke sa utlwisise gona go etsanang ke be ke tlo itshunyatshunya ntho tse ke
1: sa gona boranteng tloetswe ke legole letsho
0: kokoetsoe
1: enwa yo o utlweng ke gabofano o go digetseng ko teng o re ke sa tsepeng gore na re tla tswa jwang go ona ya o tlapanyetsa ke ntho ena nna le kwa le ke itaelwang jwale ke sa tseba ona re tshwanetse ke etsengma ma kgona ma

0: bomampudi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba bambona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba shap ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: ngwanaka ke a tseba wa tshwenyana ko tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana e se kampa ya ba mme o sa hlahetswe ke lethwale ho lehakalo le hae mamela he nana ke entse bonnete ba hore wena le karabo ha lena sala le sotleha ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela ba nkgutlisetsa hae ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le karabo
2: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775 Honaldi Behelo
3: O tloa ka matjeke o fihla le ine nkomo bo Lesedi FM le gema le wena Basotho kopana
4: Basotho kopana lona le le
3: ya bo Pina ingwe mere khoella ne dikobo Lesedi FM ke mo

0: dingata ho lo tsoa bo tsagetseng sona bo simbona nanong lenala re moho re tlo tsabana le tsena tsa dikgetho tse le ka hopola hore selemo sena se ho di mo sa 2026 re le bo dikgetho nga tsa bo masipala go dingane ya pudungwana tsela atamela hle o tlo utlwa gore na ke difetse go tsagetseng tsona ka jeno le tseding tsenga thangata minona ha ke sa bua ke tla ka lera re ya
1: Para hula ha Shoprite lika shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 330 ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1 GB ya data ya Connect mahala. Le 750 ml efe kapa efe ya Golden Chief ka 164.99 fela. Di fumane ho fitlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tsa tse 18.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka pamatsi di swa maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Bapalami ba lemoso hore thako ya dibese e tlo nyeloha ho tloha ka la pele phupu selemo sena se hodimo sa 2026. Ditheko tse ntjha di tla bapatswa dikantorong tsohle tsa ditekete kuranteng ya Interstate Bus Line le leqhepeng la Facebook ya Interstate Bus Line. Ho fumana dintlha tse fetang mona, romela email ho ibl@interstate.co.za kapa romela molaetsa wa hao ka WhatsApp nomorong ya 083-297-7989. Nomoro ya WhatsApp ke 083-297-7989. Interstate Bus Line, yao!
3: Maraha sena di fela awela. Se chaba se sena mbu eletsi si atimela. Nyaka lamba sotu, hore lena le bu eletsi bo chati bo letsetsa. Kale sedi FM le kitikan dilemo tse mashome a seletseng le metso e seletseng le lite. Happy birthday. Le sedi FM ke molelwa.
0: Happy birthday, Sibele Sele Sedi, 66 ke molelwa. Mabedi shebe meso, seke mashume ama bedile mesi medi, rifuralezi hora ebo bedi. Tumela, nakidikele di mageseni, rame soa leo fitela horanyele shume le mesi medi.

0: Se pele tsuka ra thanga le sedi ena ke mare kare ho tsamala West Life ba re against all odds ba le bona ka onkela no mfundo mo ha tsamala se me ba re nani ne zonke le eno bile ha ba ba ga go bo go ba pala se mbona are feeling ya ke la bona ba ke mabedi nako ya go dumela hore tla re ke neta beng se hlokolosi haholo haholo zwang ho wena motho ya nang le taba tabelo ya hore ka leleng la matsatsi o bona le sebaka seo o reng sena ke saka sa bodulo ho bana bo sum bona nako ena ya hatso le re buisana le bana ba Heshima Ted Invest me ke company e tsang hore ho ba bonola haholo ebile e fana le ka monyetla wa hore batho ba labalabelang hore ba ka ba le sebaka sa bona sa botulo ba ka ba fumane monyetla o shwalo. So le kwane mohaleng ke na le monghadi Alucius Danki ke mothehi wa Heshima Ted Invest. Sentse ke na le na kwane mohaleng ho thotse badimo nate ha di bua ke bonga tsona. Ntate Alucia dumela tlhaga o amogela kwano tshebeletsong a ya lesedi gore mmogo dumela weso
1: dumela mabamedi kwa gae dumela me keledi ke thabela go ba lesedi FM.
0: Ke a leboga batho ba bangata esele ba lebeleletse puisano yena rona ka thagase le kgolo bane ga ona motho a sa batleng go ba le sebaka seo a se bitsang sa gae fela ga re iqale mona Heshima Ted Invest le bo mang mme le thusa tswang ka taba tsetsa batho.
1: Okay me. Heshima Ted ke South African company black owned le ha ina le di sempate na le ba di mo di associate yalo yalo. Heshima Ted ke company mo South Africa Northwest Province but ka sempato le Khayere Kit from Durban e le mo fike rona go teng rona F Heshima Ted re established ka 2023. Ramnara gena mo tabenza property yalo yalo hanzere hola ra fitla mo lorong yano re go bula pele heshima tota ke le fokola se swa hili sa Africa tota le le menang le mena dignity respect and courtesy ke tsela re dignity ke yone seriti sa motho respect ke yone hlompho courtesy ke yone ka sotho ka etla mphazamisa

0: bo dimetse tso ke e mehlano re fraletse hora ya borobong ena tshebeletso ke ratwang ya lesedi e bang o sa tsokena dubela weso nna ke dikeledi magesene mme mo re kenang ha jwale ke segotloneng sa rona sa thuto sa selehae mme tle ka hola wa tseba hore moporesidente Cyril Ramaphosa le a phatlalatsa gore na ebe re tla kena neng dikgethong tsa bomasepala re tla kena godinyane ya Pudungwana mme go bohlokwa haholo go ka tseba le go ka ithuta gore na pele re kena dikgethong mane go na ke dife tsa dintho tse re lokelang go ka di tseba tse re lokelang go di etsa tse re lokelang go di ela tlhoko mme se nthabisang ka go fetisisa ke gore se re kene bekeng ya boraro ga jwale re le SABC Education dithutong tsa selegae re ntse re buisana le ba komišene ena e ikemetseng ya dikgetho go ka go lokisetsa maemo o reyang ra lebile a dikgetho tsa bomasepala selemong sena sa 2026 mme motho wa rona bosimo bona ke monghadi ntate Mankai Ntšhetšhe mme bosimo bona re tlo lekola taba ya gore na di tsamaya jang dikgetho tsena tsa magotla metsi gopola gore le na lenaneng go lotlisetswa ka motlotlo ka SABC Radio Education ka tshebedisanommogo le IEC kwano tshebeletsong ya lesedi SABC Education Enriching Minds Enriching Lives. Tsoha iponahatse ne o kgethe go bane ke boikarabelo ba gago ga o sanke qeto eo ba bang ba tla o nkela yona monghadi Ntšhetšhe dumela gago amogela kwane tshebeletsong ya lesedi
1: re ko dumedise o dikeledi ke dumetse bamamedi ba rona ba lesedi FM
0: re a leboga ntate mme re a thaba golo boela re kopana gape le wena kapa re buisana le wena gape bekeng ena
1: ke tlile ngwanetso le nna ke thabile ba le lona ka jeno
0: sebohe fela ga re kere re kene kgabong he ka taba tsa rona gobane re selemo sena se odimo re edukisa dikgetho tsa bomasepala kgodinyane ya Pudungwana mothema ka ipotsa gorena gobaneng ga dikgetho tsena tsa mmuso wa selegae di le botlhokwa ga kale nka nna ka itswela ke popometse fela ke sa le kgetha gobaneng ga kgetho tsena di le botlhokwa ntate Ntšhetšhe
1: ngwaneso re ketle ditlhalose gore dikgetho tsena tsa masepala di botlhokwa golo rona ka ga re kgetha ba emedi kapa mekgatlho ya dipolotiki e tla re emela ka gare go mebuso ya rona ya selegae mme empa he bakgethwa bana kapa makansela kana re seng re ya kgethiwe ba nka boikarabelo ba wetsa bonnete ba gore ba tlisa ditshebeletso go rona re le baagi ditshebeletso tse tshwanang le motlakase metsi tsamaiso ya dikgwerekgwere tsa bophelo le tsamaiso ya dithwele le go lokisa ditsela tsa rona mme he bosebetsi mongwe wa bona ko etsa bonnete ba gore melao e beetsweng ya masepala e salwa morago mme gona go botlhokwa golo ka ga rona re le setšhaba re tlhoka ditshebeletso tsena tse e leng gore bacounselara ba re neela tsona kapa ba tshwanetse gore ba re neele tsona mme go botlhokwa golo o etsa bonnete ba gore o nka karolo go ba e mongwe wa batho ba e leng gore ba neelana ka maatla kapa ka lentswe la bona go makhanselara jalo ka e tlaba molao wa gago o tlabeng ba fa ona gore ba o tlisetse ditshebeletso tsena
0: fela a ko re shebe gore dikgetho tsa rona sa mmuso wa selegae di sebedisa tsamaiso ya mofuta ofe ntate Ntšhetšhe kapa rona re sebedisa mokgwa o fapaneng le wa dinaga tse ding ka motlhomong
1: ngwanetso tlhile rona ga re tla dikgethong tsena tsa rona tsa masepala re sebedisa mokgono o re bitsang wa kopanelo e leng ke mo mekgwa e mmedi e kopantsweng gore re tle re tsedi go kgetho wa pele ke mokgwa ono o re bitsang mokgwa wa bongata ba dikgetho mona he mokgwa ono o re o sebedisa ga re kgetha baemedi kapa makhanselara a rona diwate go etsa bonnete ba gore ba re emela mme yona o sebetsa ka mokgwa ona ka gore nkgetheng ya fumanang di-voutu tse ngata go feta tsa ba bang ke ena ya tlholang dikgetho tseo mme kapa ke ena ya tlang ka setulo se beng gore se beetswe he ka gare go lebatiwa leo mme mokgwa wa bobedi ke ona o beneng le gore he re bitsa wa boemedi bo lekanang gobane monana ke mo mekgatlho ya dipolotiki e arolelanang kapo e fumanang ditulo go ya ka tshebetso ya bona mme ba arolelana ditulo diperesente kapa dikgetho tseo ba di fumaneng dikgethong tseo mme gonana go tiisa gore tsela ya rona ya democracy kapo ya kemedi ya ntlafala kapo ya matlafala ka ga le mekgatlho e beng gore he e menyane kapa e na le tshegetso e nyane ba fumana monyetla he ka mokgwa ona gore ba tle ba tsebe go ba le kemedi ka ga le bona ba na le batho bao ba ba emetseng ka gare go mmuso wa rona wa leselegae
0: O di shebe metso tsike le shume le sekoto re furaletse hora ya borobong o ntse ba metse thatso ha tsiya ha o tshebelo tsike le sedi e ya ke se tsene sane se ke tikang le motse ma shibe tsile se ke le metse tsile tseng pele he e re pele re tsola pele ka puisana ya rona le moetsi wa rona ntate ntshitse bo seng bona ga ke re hleke mabala re hate mona re yatla
2: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bo hlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e seile bakeng sa DJ ka phapusing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
3: haeba o batla tsohle tsena reka 6 pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel Flying Fish motsietsi o official wa FIFA World Cup kuna le dipehelo South Africa be sharp ha se abri dilemo tse ka tlase tse 18
4: lebitso la ka ke Joselia ditlhare sejeng ke dilemo tse 39 e se ile dilemo ke na le bomadi mabe ho nna ka mogaletsatsi le lelele ha ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata maoto aka a opa motswalle wa ka o ile ntsebisa ka thoba o thobe busu bo bon le bo bong ke thoba maoto aka ho seng ke hlokisa ntlo ya ka ka yona itswa pele ke a leboha thoba o thobe letsetsa 079-909-1909
5: le CDFM ke mole hey mogwabo wa setso le puo ya sesotho
0: a fela ho le jolo ena tshebeletso le sedi ke molelwa me ha jolo re se go tloneng sa thuto re ntse re buisana le monghadi mankai ntshetsi e ke ena re ntse re buisana le ena ka taba tsena tsa dikgetho tsa bomasepala se tla tshwara he ha mogaunyana monongwa ha e go dingane ya pudungwana jolo e bang le wena o ena le phoso efe ka ba efe re sentse ro mema weso e romele molaetsa di go ka hanong tsa rona sa X Facebook Instagram @lesedi at Lady Soski romele ka mokgwa wa WhatsApp nomoro ya 079-758-5066 ka poto go letsetsa nomoro ya mahala ya 086-000-3084 monghadi ntshitshi re botsa go amohela kwa no hle ho SABC Education dithutong tsena tsa selegae tshebeletsong ya lesedi
1: re ke le boe gaetse di aka ke le boe ba mamedi
0: re le boha pele re ya patsong go latla go hlalosetsa hlebilo la amahanyane mefuta e medi e meholo ya dikgetho e sebediswang kono Afrika Borwa ke kopa go re hopotsa gore na kana re bua ka mefuta efe ena e medi e meholo e rona re le Afrika Borwa re sebedisang dikgetho
1: mwanetso e re ke tle ke hlalosetse go dikgetho tse rena le tsona ka rona rona Afrika Borwa ya pele ke dikgetho tse beno re dikopantse kapa dikopantse kana go elengwe e leng dikgetho tsa rona tsa naha le tsa province mme dikgetho tsena tsa rona di etsala ka morale motse hlano ke mo he go kgethwang ba emedi ba tla re emela ka re parlamente le ba tla re emela ka re go magotla a metsi e bohareng kapa ya mmuso e bohareng le provincial legislature mme bona he mosebetsi wa bona ko thea melao le etsa bonnete ba gore ba thusa ka matlole go dimasepala gore ditle ditse bontshetsa tshebetso ya rona pele mme dikgetho tsa bobedi tse o re nang le tsona ke tsena tse o reyang di lebile he e leng tsa bomasepala mme le tsona di tla ka mora le motse tlhano mme go tsona he ke mo re kgethang ba emedi kapa makanselara a rona ba e beng le gore he ba ikarabelela mabatoweng a rona e leng di-wat tsa rona le bao ba ikarabelelang ka gare go magotla a rona a selegae mme bona he mosebetsi wa bone ko etsa bonnete ba gore ba tlisa ditshebeletso le etsa bonnete ba gore ba phetisa melao e e beilweng ya masepala gore masepala tsa rona di tletse di o tswela pele mme tsena tsotlhe di etsetswa gore re tle re tsebe o tisa democracy ya rona ka rona ya rona Afrika Borwa.
0: Ke thabile ang holo ntate ntshitshi gore o sa tswa tlhalosang gore bo masepala ba leng gae ba kgethwa jwang nakong ya dikgetho papisong le bana ba setereke motlhomong ga o se o tshwere dikgetho tsa setereke fela a ko re shebe gore na kamano e ka ba efe pakeng tsa bomasepala ba legae le bomasepala ba setereke mme ba sebetsa jwang mmogo fana ka ditshebeletso baagi
1: mwanetso masepala tsa rona tsa selegae di sebedisana mmogo le masepala tsa setereke ka ga e le bona ba tlisang tshebeletso ba leng gaufi-gaufi le baagi ba rona mme bona tshebetso ya bona e tsamaya ka mogona re fela ketle ke teye motlhala gore masepala wa setereke ntlheng ya pele o rera o tsamaisa merero kapa o rera ditho tse tshwanetse gore di etsagale le o ntlafatsa tshebetso ya dimasepala tsa rona mme he ga masepala wa selegae ona o tlisa ditshebeletso tsa letsatsi le letsatsi mo setšhabeng mme ya bobedi masepala wa setereke o tshegetsa le go lekola gore na ebe dimasepala tseo tse welang ka tlase ona di ntse di tsamaisiwa ka tsela e nepagetseng, mme head masepala wa sele ga yona o etsa bonnete ba gore o tlisa ditshebeletso direct ko bathong ba rona kapa o tlisa ditshebeletso setšhabeng sa rona ka seko. Mme he masepala wa rona wa setereke he e nngwe ya boraro e o etsang o leka ka gotlhore o tle o thuse mo e leng gore dimasepala tsenana tsa rona tsa selegae di hlole ya teng, mme masepala wa rona he wa selegae ona o na o fuwe molao wa gore o tlo o tsebe gore o lokise ditsela le o ntsha dikgwerekgwere le go etsa bonnete ba gore o rera merero e beno re tla ntshetsa setšhaba sa bophelo ba setšhaba pele.
0: O qeta go tlhalosa taba ya dikgetho tsa bomasepala gorena di sebetsa jwang bo thogele o lebatowa. Fela o fumane gore le gona lebatoweng mona go ntsho na le phapang ntate Ntšhetšhe. Phapang e re nang le yona ga re se re fitlha mabatoweng a rona diwateng mona. Mefuta ke efe, re na le mefuta e fetang e mmedi, re na le mmedi ya dikgetho mme e fapana kae ga golo jwang re se re sebile boemong ba diwate.
1: E ngwane tsa ho tloa di kgetheng tsena tsa rona tsa diwate kapa tsa mabato a rona ke mona mo tlo fumanang hore re ba le bonkgetheng ba babedi kapa bonkgetheng ba beleng ba dutse ka mekgwa e mmedi. Wa pele ke nkgetheng o beleng gore o tlabe a emetse mokgatlho wa dipolotiki, go na o bolela gore pampitshaneng ya rona ya go kgetha ke mona mo o tla fumana teng he go na le setshwantsho sa mokgatlho wa dipolotiki le lebitso la nkgetheng eo a emetseng lebatowa leo. Mme ya bobedi ke mona mo beleng gore re fumana bonkgetheng ba beleng gore ke bana ba ike mme bona he ga ba wele ka tlase go mokgatlho ofe kapa ofe, mme bona he pampitshaneng ya rona ya go kgetha o tla fumana mane he mo be le gore ba tlabe ba tlhaisitse dinepe tsa bona kapa tse tlhaisitseng sefatlho sa bona gore o tlotse o tsebe gorena nkgetheng eno e kenetseng ke mang, mme ka thoko go tla bo ngotswe dibitso la gae gore mokgethi a tla tsebe gore a tsebe gorena ke mang motho a mo kgetha. Mme he ke yona he mekgwa e mmedi e re nang le yona ga re hukiwa ya bonkgetheng ga re hukiwa dikgethong tsena tsa mabatowa re ba le nkgetheng a ikemetseng nkgetheng ya emetse mokgatlho wa dipolotiki.
0: Ele obedimetsotso ke e lesome le metso e supileng le sekoto re fureletse hora ya borobong o ntse mametse sebeletsowa lesedi, mme ga jole re se gotlwaneng sa thuto sa selegae re ntse re buisana le monghadi Mankai Ntšhetšhe o tla komišeneng yane e ikemetseng ya dikgetho ke mogokaganyi porofenseng ya Free State, mme bosing bona re tsepamisitse maikutlo o ka ikutlwela gagolwanyane gore le ka retse re ya re lebile dikgetho tsane tsa bomasepala selemo sena seo temo sa 2026 ke dife tsa dintho tse go lekelang gore re ka ditseba tse lo rekelang gore re ka ikamaganya le tsona, mme ke sentse ko o mema le wena gana ba le tsena gore e bangwe e na le potso efe kapa efe le wena o ka ba karolo ya ena puisano ba tlo nna gore ga e se e fitlha nako yane ka bo bodungwana mona e bontse o ipotsa dipotso tsa bo mora jona he-e sentse re na le motho ya tshepetsweng mabaka a tshwanang le ena gore a tla re fe tlhakisetso e bataletseng ya gore na ga e le gantle phapang ke eng pakeng tsa eng dikgethong tsena tse reyang re di lebeletsa bomasepala le gore na wena o le moagi karolo ya gago ke efe le gore na gobaneng ga o le botlhokwa gore o tlobe o kenyela gago he le wena letsogo le bokosong la bakgethi 086 3003084 086 3003084 ke nomora mogala mo o ka re kgwayang teng kapa o ka tsobila ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066. Monghadi Ntšhetšhe a ko re shebehe gore na ditlhoko ke dife tseo motho a lokelang go di fitlhelela gore a thongwe e le mokhanselara motlho mongwe wa boemedi ba karolelano e itseng e ba nna ke batla go ba mo lekgotla gana ba le tsena ke lokela gore be ke boeme ke le jwang. O tsebe re ke rate gore re etse motlae ka ga ka mokgwa o buang senkgoshe ka teng ngwane o se sentsha ka dinkgo a wena re tlameya go wetse le councilor tlameya go wetsa mo legotla ko fela gona ga se bore ga e sebetse jalo ke lokela gore ke be ke le boemong bofe kapa ke na le ditokomane dife kapa tse bo efe ya gore nka thongwa gore nka ba molegotla wa motse.
1: Mogwe motho a tla tsebe gore a lokela gore e be mothongwa wa lekgotla la motse jalo ka sexual story me chair na le yona ya bonkgetheng kapa ke bonkgetheng ba mabatuwa e mebedi. Ba pele he ke tla leka go tlhalosa gorena ke dife tseo mokgetheng a tlameileng go be o tsona ga e bene o wela ka tlase o mokgatlho wa dipolotiki. Mme seo a tlameileng go ba o tsona kore o tshwanetse a thongwe ke mokgatlho wa dipolotiki, mme ba mo kenye lenaneng la bonkgetheng ba e bene gore he ke bona ba tla emela mokgatlho o ka re go dikgetho tse o reyang dibile. Mme he ga e bene gore o emela lebatuwa o tla tlameha gore he a kene ka tlasa lebitso la kapo nomoro ya lebatuwa leo a le emetseng. Mme ka morago gore mokgatlho wa gae o tle o tsebo mokgetha ba tla tlatsa foromo e bontshang gore ba ke bona ba mokgethile. Mme yena he ebe o tlatsa foromo ya bobedi e supang gore kapa e tisang gore o amogela kgetho ena kapa go thongwa gona wa gae ke mokgatlho wa dipolotiki. Mme sa botlhokwa go difokomong tsena tse ke buileng ka tsona ke gore di na le karolwana e bulelang gore motho eno ana ka ga a amogela gore o tla emela mokgatlho ona o tshwanetse gore a ikamaganye le melao e tsamaisang dikgetho ya Aforika Borwa. Mme o tlamehile gore a imataganye le sena se gore tse bitsang code of conduct ya dikgetho, etsa bonnete ba gore dikgetho tsa rona e ba dikgetho tse senang ditlhekefetso ebile tse senang le dintwa tse lokolileng tse senang le ene. Mme he ka morago gore a etse tsena tse pedi he mokgatlho wa dipolotiki o tla tlameha gore o lefe bonyane bo itseng kapa deposit tse itseng go akhaonto ya IEC e le yona go bontsha gore ba na le maikemisetso a go emela dikgetho. Mme tsena tse ke di boletseng ke tsa nkgetheng e leng gore he o ikemetse. Mme he ka moramo he ha e be nore o tla tlameha gore a emele mokgatlho wa dipolotiki ka mokgwa ona wa karolelano ya dikgetho e leng yona proportional representation. Mokgatlho wa dipolotiki o tla etsa lenane la bonkgetheng go ya ka moo ba batlang gore ba kene ka teng. Gona go bolelang go bolela gore ga e be nore mokgatlho wa dipolotiki o se o re neetse lenane la batho ba leshome e be he mokgatlho ona wa dipolotiki o fumana fela ditulo tse tharo, ba bararo ba ka odimo lenaneng lena ke bona fela ba tla kena gore e tlebe makhanselara. Mme he ke ka gore reng ba tshwanetse ba etse lenane la bona go ya ka moo ba batlang gore batho ba kene ka teng. Re bitsa gore lenane la bona tshwanetse lebe in order of preference. Mme he ka moramo ba tla tlameha gore ba le bona bonkgetheng bao ba tlhalela lenaneng ba tlatse foromo e bontshang gore ba amogela go thongwa gona ga bona ke mokgatlho wa dipolotiki. Mme mokgatlho o na le ona o tlo tlameha gore he o lefe deposit e itseng kapa tšhelete e itseng ka gare go akhaonto ya IEC go etsa bonnete ba gore ba batla go ka karolo. Mme he ka moramo he ba tla nka tsena tsotlhe ba di kenye marangrang a rona kapa ba di ise ofising ya IEC pele go letsatsi le e beetsweng gore ke lona la go ketela la go kenya dikopo tsa go emela dikgetho. Mme ha re sebetsana le wena ntlheng ya nkgetheng e ikemetseng ka ga yena a sa wele ka gare o mokgatlho ofe kapa ofe, nkgetheng e ikemetseng yena o tla thongwa ke e mongwe wa baagi ba dulang ka gare go lebatowa leo a le emelang. Mme motho enwa o tla tlatsa foromo ya gae a gore ke ena thonga mothona e be he ga keta nkgetheng ena he le ena o tla tlatsa foromo ya gae mo a amogelang kgetho ena ya gae. Mme he ba itse bonnete ba gore go na le foromo e batla e fiwa mo tshwanetse ba tlatse mabitso a baagi ba lebatowa lena a 50. Mme he re hangata reke re eletse bonkgetheng ba ikemetse gore batle le mabitso a fetang a 50 ka ga batho bana botlhe ba tlhaelela mone e tshwanetse be le baagi ba beno ba ingodisitse jalo ka bakgethi. Mme he ka moramo le ena o tla patala tšhelete e itseng ka gare go mokotla wa IEC gore a tla tsebe gore dikopo ya gae e tle ananele. Mme he ka moramo re santse re tlo nka manane ana otlhe a batho ba e beng gore ba tlhaile re a beya setšhabeng gore setšhaba se tle se lekole ba tle ba tsebe gore ba ntshe ditletlebo tsa bona e leng yona di-objections ka batho bana ba thontsweng pele re ka ba fa ditifikeiti tsa bona tsa gore ba fela ba lokela gore ba ka emela dikgetho.
0: Helang bele o mpolelela gore ntate ntšhetšhe e ya go bua sekgowa se se tenya bo flabagasted bo ai comrades we shall embark on this journey ga e sebetse gore nka thongoba mo legotlhe ga e sebetse go na le metšha e tlameyang go latela.
1: Ee ngwanetse, go na le metšhetla e tsekameng go latela e beileng melaong ya rona e tsamaisang dikgetho ya naga ya rona.
0: Go jo go situlo se rona ba ntshepisitse sonang se sa le yo mo ne ke tsepisitse kae ka ntate mo kileng ka feta ba ga yo a ya ga motsepa a ye na ke na tla di go tetella pele tsela he ga le bula ho le ntate ntshetshe e be hona le dintlha tse di mohlomong a se fetang tse o re seng re buisa le ka tsona ha jwale tse re sekang ga di ama fela di ntse di hlokolosi tsela ka tse ri leng ga re ka ga di tshohla bo sumpo ba ka jwele pele go lokolla
1: e yang wana se re fela ke tle ke tlhaiseng tlhaina ya bohlokwa go le hore re tsebise setšhaba sa rona hore ka letsatsi la 20 le 21 tsa June re tla be re etsa boingodiso bo bana ka bophara e leng ona mafelo a beke ya boingodiso bana ka bophara e leng registration weekend mme dibaka tsa rona tsotlhe tsa go kgethela di tla be di butswe go tswa goreng ya borobedi o seng fitlha ka gore ya bohlano ka Saturday le Sunday ka matsatsing ana seng ke a boletse mme re leka ka gotlhe gore then re kope baahi ba rona gore ba ikitlaetse dibakeng tsa rona tsa go kgetha ba lolola ikola gore na dintlha tsa bona tsa boingodiso ebe di ntse di lokile kapa di eme ka tsela e lokileng bao ba beng gore ga ba soka ba ingodisa le bona re ba kgothaletsa gore ba tle ba ye dibakeng tsa rona ba lo ingodisa ka matsatsi ana seng ke a boletse mme he e nngwe ya dintho tse be leng gore le ka gore re kgothaletse batšha ba rona ka tsona ka ga e le bona ba beng gore ba na le lesisitheo la go tla dibakeng tsa rona tsa go kgetha go ingodisa le go vota re na le mokgwa oo ba beng gore ba ka o sebedisa wa marangrang mme ona he ba ka kena mane go register to vote at elections.org.za register to vote at elections.org.za mme ga a sa kene mo he o tla etsa bonnete ba gore o tlatsa dintlha tse e batlagalang mo le go latela melao e beng gore kapa melao e tlatla gona moo mme go ingodisa gona ga onke nako e telele ke kaba metsotso fela e metlhano gore motho a tla tsebe gore lebitso la e letlhagelele mme ga ke ketela he ke tla re fela go setšhaba sa rona boingodisa le go kgetha ke tokelo ya rona ebile a se tokelo fela empa ke tokelo ya mantlha ka ga e le rona fela baagi ba naga ya rona aforika borwa ba nang le tokelo ena ya gore re ka kgetha mme ke ba kgothaletsa ke gona gore ba tle ba eme ba finyelele dibakeng tsa rona ba etse bonnete ba gore le bona ba tla tlhagelela ka tsatsi la go kgetha gore ba tle ba tsebe gore ba etse kgetho ya bona
0: ntate ntshetshe o bule ntlha e tlhokolosi gagolo ya gore go botlhokwa go le go kae go ka kgetha go botlhokwa go le go kae gore le wena ya gago kgetho kapa lentswe la gago dikgethong tsa kwane aforika borwa go sa tsotele gore na ke ke tsa bomasepala e be le wena kwa kenya letsogo mme ya o fetisisa keng gore ke thabela ka moo tobeketsang ka teng gore le batšha le bona kabelo ya bona e botlhokwa gagolo ntlheng ya gore ba tle ba kgethe ke a lebogangtate ke go pa o phete molaetsa o gape
1: ee ngwaneso ka nnete go botlhokwa gagolo bakeng sa batšha gore ba tle banke karolo gobane naga ena ke ya rona naga enana e dutse matsong a bona bokamoso ba naga ya rona bo dutse matsong a bona mme ke ka gona fela kapa ke ka bona fela re ka tsebang gore re tlise democracy ka rona ya rona aforika borwa re tle re tsebe gore naga ya rona aforika borwa e tswele pele mme re ba kgotheletsa ke gona gore ba lekole diketo tseo ba dinkileng ga e beng gore ba ne ba na le setheo gore ba ikitlaetse ba etse bonnete ba gore ba ema gore naga ya rona e tletse bo tswela pele mme mokgwa o mongwe fela wa gore lentswe la bona le ka utlwagala ke ga ba tla dibakeng tsa rona tsa boingodisa ba ingodise kapa ba kene marandang a rona ba ingodise gore ba tle ba itukisetse go kgetha dikgetho tse ba tse tlang tsa bommasepala
0: monghading tšhetšhe re le bulang golotlhe ka nako ya gago fitlhela re tera gape nakong e tlang ke a lebogang tate
1: go lebile nna kgaitsedi aka ke leboe le bamamedi botlhe ba lesedi ya
0: bosiu gaebe bo botle
1: ke a leboa
0: right babadi eo he e ne e leng tate mankae ntšhetšhe go tswa kantorong ya komišon e ikemetseng ya dikgetho fela he motlhanka wa le gokela porofenseng ya Free State mme gopola he gore o ka bamela lena lenaneo go podcast go SABC Plus ka go kgetha audio on demand e be o tobetsa radio mme o theohele go SABC Education Podcast mananeo a boetse a fumaneha websaeteng ya SABC Education le go Omni Studio ka di-link tse fumaneha maqapheng a seteišene sa tshebeletso ena ya lesedi ka metšha ya puisano jwale latela maqhephe a seteišene sena sa tshebeletso ya lesedi o shebe dipuisano tseo re seng re bile le tsona o fumane mananeo le dintho tse ding gape tsa SABC Education gopola lela lenaneo ebile bohlophising bo maatla ebile bo kgabane ba kananelo motlohe SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.
5: letsha mire re ho le tlobole letsha e mang ka maoto le tsupe hore ka ra machaba a lefatshe le teng mile le bokgone le sedi fm le kitika dilemo tse mashume a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelo Afrika Borwa ha re a salla morao dipapading tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA 2026 World Cup mamela kgaso ya dipapadi tsena ho lesedi FM ke molelo
6: ho tloha ka matjeke ho fihla le

Ana ke sebedisa kwa no Afrika Borwa zolane mahola. Ke bona sena sa freshly ground se le sa thewa se bona sa dikete se pedi le beso e medi. Ba re I'd like. Fela se bona sa 2019 re bona nka leto la hae. Chele fa paneng le lo ba qetileng ka lona hlo pasana sa freshly ground. Masa nge pisa ka hore ke the one who sings. Bona he o bile ba sa di fela. Mona to mokalo tsebe le songe ga twa nga lesedi. Freshly ground. I'd like. Metho se ke le shimele metse mehlano re furaletse hora a ke ya le shome hashtag moho ke la bona beke eng ntso dutse le ngwana ngwana na ke dikile di magazine na lona re metse wa le ofikela hore nyana le shimele metse e medi e bohono ba di baka di pula di ana tshenete ya sala le hodimo le khotse pula e ke shibile ka bona ka bo northwest tse ke shibile ka bona ka bo KwaZulu Natal province ya Free State e a checka nete ka bo northwest tse ka mona e hona le di baka selong hore sa le pula ena e bile ho batla ka tsela e kgethegileng tsela ke ya tsebe ho futhumetse bo se ho tle mo mabetseng na tsebeletse le sedi le hana teng ho bolo ga sala mo rang ho X Facebook Instagram @lesedifm @ladysoulski #ramoho tsebeletse ngara tonga le sedi.

Ana ke bereta ore namhlanje ke le kongela Whitney Houston greatest love of all. Sebe tsika ga tinga le sedi ke la bona be king ma bile motlehle ba ngosa tswa ke na uru tsile ngwana ngwanana ke dikele di magazine. Me mona mo gele nteng ke nako ya ne ho re tla re jele komo lo wena re ke Ase ba ka jeno hona le ntwe mmakaditseng fela pele nka fitla ho ntwe mmakaditseng ke batla ho takela setshwantsho ho re lwana o go o be karolo ya ena pisana na hona le dintho tse o fumanang hore di se di fetuile tlwae le ha fela di tsalokela ho fetwa tlwae ha re tse motlala motho mo ka fumanang hore le ntse le dutse ka ofela le metswalle ya hao kapa le ba le lapa mohala wa jena ho motho enwa ya itseng ha mohala o kena hona le hore a eme a ye ka ntlalong ka mohala wa hae ebe o dutse mona o bua ka mohala wa hae hara lona ne mohlala wa bobedi kwa hore a kire hana for the generation le di go ka hano tse fapana o fumana hore emong o TikTok emong o Instagram o X o Facebook me motho mo tla bona le video ye ya e mogahlile nyena le monga e sebeletsa le mong ebe o nka video ena a e sebe hona mona mo ledutseng teng e se bue ke ena modumo o utlwa ke lona mme mona ga ke sa bua ka taba ya motlhomong le ka tlong fela kapa le ka ntle motlhomong le ka koloing kapa le ka tekesing mana motho a shebeletse video fela le ka tekesing kapa le ka ga sepalangwang sa setšhaba modumo le godimo o natefetswa le mong fela ha a tsamaya le mong ka ga sepalangwang sena kapa ha a dula a le mong e bang a se kga ga sepalangwang kapa le mo ho leng hore ke ka ntle tshe ka nnete mohlomong o pakeng ha a dula a le mong hona mono ke eng dintho tse fetuileng tlwae hana vele tsena fela re ntse re tsebe hore a botibong ene yona ka nnete ha ya lokela hore tle fetuwe tlwae nna e nketsa haletseng ka jeno ke yang hore ke ne ke qoqa le motho e mong ke bua ka ha motho a nthumella molaetsa a ba sebedisa ditlhako tse nyane le ha a qala molaetsa wa hae ke re hele motho yo ke iphapantseng hakakang kapa mohlomong na hloka nako eno ya hore a ba hlokomele hore na ho bohlokwa ho loka here melaetsa ha e qala qala ka tlhako ye hodimo jolo jalo le mabitso a batho wa qala ka tlhako ye hodimo o fumana motho ngotse le thathama ha di kapa motho mongotse segatswana se sekana ka ditlhako tse nyane fela ibile le tshebediso ya ha e matsho ya puo ha sebedisa ka tsela ene pa hetseng jole nna bongwe mbaka ke go motho na ke a ho tshwara motho na ha na ngwala molaetsa o la satsipa misa maikutlo ibile ke utla ke nka topola ka tsela e makeseng go bana ho paneng ha motho ha ho mela molaetsa ona a sa shebe go na ke diphoso pele a ka nthumela a sa shebe go na ke diphoso di feng a sa shebe go na le tshebediso ya matsho a puo wa sebedise ka nako e wa sebedise ka tsela e nepahetseng jolo jalo motho na ga ke ka ke ka tsela e o re buang ka yona hana vole tsena gona ma Gen Z wana ho no tlisisa ho bane check anete mohlobong ha motho wa di pop culture di jolo jwalo ke re la ho sotse ke saletse mo ga o ka tsela eno he mohlomong fela dintho tse o leng motheho tsa ya puisano e ngotsweng kapa e re sebedisang ha re bua ho bane re tla mehola hlolwa ke tsona cheke nna ha ne ke se ke tlalosa ntho e leng etsa hore ke re he emane gobane ha re sebedisa ha re etsa dintho tse salameng hore e be tlwaelo empa e se le tlwaelo e le hore ke nna a saleletse morao ka tsela eo jale e ntlisa ntlheng ya hore ke ke e be tafoleng taba ena hore wena ha o sheba batho ba o phedisanang le bona mo o tsamayang teng mo o sebetsang teng mo o iketlang teng ke eng e leng hore ya etsagala mme se fetilwe tlwae le ga fela o tseba gore bongweng ba go botho bong ba go bamphele le gore a ene yone ya lokele gore e tlebe fetiwe tlwae ee ga re kokeng ka ntho tsena ka jone lena ke utlwe ke ferekane ka tsele maketseng fela ga ya felela mono kore ga nke bue ka tse ding tsa dintho kore bosi bona botlosa go sane le tšhabe le bole le tikele gape la gosane
o fumana hore mohlomong le ha o roma ngwana o tla ba re ke ya ke tlo yetsa hana ba le tsena aba sa yetsa hana ba le tsena fela ho yena ho bane o itse tlo yetsa hona jwale hona vele ha e ha se hona jwale o tla ema mo madutsing teng ka mogametsotso e le shobele metso mehlano ho isa o yeme ya shoma magago ga o itse le tsa o tla o yetsa he batho he nka se futhumale ke le mong nka se bopetsane ke le mong ke beha tafoleng ke eng e etsagalang gana bo le tshena utlong gore ka nnete ga tla ba iphapanyetsa yone le ga fela e se e fetoile setlwaedi re sebile re sa e botse sebile re sa e bone ka tsela e batlang e fapane yo a 086 000 3084 086 000 3084 ke nomora mohala a ko tsubile boletse ga ka mo gao WhatsApp re bogonya 079 758 5066 079 758 5066 ke nomoro ya WhatsApp 079 758 5066 a mohala yona ke 086 000 3084 re teng o X Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Soski ke eng e leng gore se fetile tlo e hana bole tsena mo fumana go batho ba bangata ba iketla ha yetsa hala le ha fela o tsebe gore ha ha a a ena yona ha ya lokela ho etsa hala o fumana gore e bile le wena o so bile o so le ka go le batho ba iketleng ha o fnyana le yona ho bane vele ke ga ke ntwe tla mele yetse hale le lo le ha ona sa se la ona sa batlo re ka pa le ha o tsiba gore ha ya lokela gore le tsala ka tsela ena a ha re go ke nka tabena na e ya o 56 ke sa go nwe iphapanya yona nna ke ya mongolo le ya hore mohlomong he ha re le tafoleng ya dijo re le ba lelapa le metswalle ka pa le motho ya haufinyana le nna ebe motho o tla ba tshwere fono e fono ya hae a ntse a itobetsa etsa tsena le tsena le tsena ena ya ditlhako tse tlase tse kaofela ha o qala o moqoqo wa hao wena o jalo ka ho le jalo kapa o qala fela o sebedisa o kgutsufatsa dipuisano ya hao ka ditlhako tse itseng fela le hore e benyaneng lebitso la ka o lekala ka tlhako e tlase diphoso di na le o etsagala fela he a ke ra ha o qeta go romela molaetsa o tla bo sheba gore he ke ngotse hantle ga ka ngola hantle ke ntseng mohlomong ga o fumana gore ngotse ka tsela e sena e leng gore mohlomong e batlena le diphosonyana ka tlase ka mono he ebile technology sentse maemo a be bobeba gagolo kgona le gore o lokise diphoso tsa gago mono kapa he ha o sa fumana motsotso wa go dilokise ka tlase ka mono o tlo ngole se nepagetseng sena se a bontsha gore motho na ka leto fela a ikemiseditse ebile wa tseba gona o bua le mang

0: 086 000 384 086 000 384, ke mo ga mphumanang teng. Ke ditlwaelo dife tse sa amogelegang fela di se di fetoile tlwae? Kore le wena mo dikeledi ka nnete. Yeah. 079-758-5066 ke mo re leng teng. Ebe wena ke tlwaelo efe o utlwang gore ena yona ke checka nnete, batho ba bangwe ba e se fetile ntho e amogelegileng fela go nna ke kebe ya baya semetsa bona ga nke kebe ka baka e amogela ntho na.
1: Madumedike waitse DK, nna ke bonang ka e se fetile tlwae. O kila bona o ko tlakere o ko bara o eme o tlo palama taxi e tlang ka mo Lakeside a ntse re kiwile moo net fela ga re kena ka mo taxi o tlo bona motho santsha phone o tla bua from ha e tloa moo mo bara ebe e tlo fitlha mo Palm Springs mo ke re motho motho e begile thowa jeso ena wa sebo thola se re borile ka mo taxi modisane ke re a ke ba di 3 minutes wa bona ba di 3 minutes thole motho ke itse thole re borile gore ke morongwa ko Lakeside.
2: Kgotso Soshoki wa keng fela ngwana mme o bua le sekaka ngwanesoki ke ne mo Rand Fountain mona ke amane kruka zopo mane ke lo thola ke ngwaneso bona ke na le ena thomi jwalo ka dula mona le dutse ngwana mme a ke a o bolelela o tla ba ntsa le mo founung monana a shebeletse di-movie mono ngwana mme mono ke le mona le gaming ngwana mme ako ene se re tlwaelo go ena ngwaneso se re tlwaelo go ena ngwana mme mothio tanki ngwana mme.
3: Ee, ya se bogodisa ka se moyeng o bua le ntate moeketsi matshabisa ka Telemas. Hai, go go setlhogo sa gago ngwanaka ai kgona se ngotla ka gare kapo ke tlwaelo kapo batho ba bangwe a tseba nna ke be kere banna ebe banna nna ke ntse iwang kapo ke a tlhopha batho ba bantšheba ke dua batho ba bangwe motho a kene ka tlong kapo a sepalangweng a letsitse a se mong ka mono a kena ka tlong e seng hahae kore ke tsala hahaose a kene a letsitse ka mono music a phamisetse legata kore a kene ka lona a se mong we e ga ke bathiba moo kore o kerekerebe wana motho wena o a tlhopha e batho ba bao bona gore motho a tlhophang kapo a jwang a tshe ditlwaelo tse dingwe a le galetle ala khale ne di bona ka ntse o ya ka batho na motho o ina hana jwang ka batho ba ba ne di ona batho ba itse ba mfela bo bona hai u go se ngwana o moroma a phame ka maga 4 minutes yo se buri saka
0: hai ka bua ka o phama ha ngwana ka mo kana ko telele ke go tlhibile ke futhumela ka tlasa maoto ke o tlhibile ho se le mongwe bonyana ka tlasa maoto ka mona ke re hele jwa le re fitlhile bang bo mo bona ba gore ore ke tla yetsa e benyaneng go amogelegile jwalo fela ga o ise o tla yetsa he 086 000 384 086 000 384 ke nomoro mogala mo keleng teng ke ditlwaelo dife tse o fumanang gore tlhile wona ga di o dule gantle ebile tseo di seng di fetilwe tlwae nnete ya sala go batho ba bangwe bale kere ke wena mokgwe o fela ebile ke go saleletse morago kokge
4: ausidikeledi a ke yo setlho sa gago maara nnete ausidikeledi ga o senna message tlamehile o bale o bone o be sure o sende message o le sure o sende message o le sure ke monaga le lekoka mona ka phiritona hele borona
0: ke le bula holo ga e sedi yaka ke na le motho ka bona ka mahaleng le sedi FM dimela hai le sedi khotso Dumela weso.
5: Eh ba re bana ba kgolo ba ditlana ka melora ke patrice ya rufu mokaro.
0: Ah. Ah. Ha ha ha ha. O tla itse go se bona tezwa ga o qeta.
5: Ba tswa di tse di bona so se. Ba tlhola se ke la se ke se nengwa. Ha ke petere ha kalo. Mara ha o ka bona o bona o tsamaya le motho o ka kolong ha. O bula phone, o kena di TikTok o etsa ntho ya bakang o buletse radio hantle smooth le mamele ena ba bula hae ba kena ko TikTok o ipotse nna ke a mokgalemele ke raya monne man a re gompan ga o re rosa lebeletsa gore o kena strata o bone ngwana fela a tshela strata a crossa strata a shebile ka rufung mare baetsi ba ntho ba internete ga ba bapalele difounuso ga ba kgone go tshela strata a butse founu a shebile ka rufung ga a shebe dikoloi ga a shebile ka mora moo nna ke tena batho ba bantsho wy re sena semeletso kapa ra etsetswa leshopo sentle gapadima rona keng ga a itse bena o etsala
0: difounu
5: tsena dikotsiyang to wena and o nagane gore motho dipereka o shebile dilo tse dingwe tse shebeletse taolong
0: kapa mongwe bo ke ntse le ditse jana tsena tsa ka ditsebeng o mametse ho hong o tshela tsela
5: mola o mogolo a ena mo a ba ne ja ke ke be ke re bophile tsa ke ntsa fami ya ha ka to mtswalle ha o khahla batho ka ditse max o ntse e bohloko ba ntse
0: ai re se ka ke le buile ba ke le buile we so
5: nna ke batla ba mtswalle wa ha wana kwana tsa ke ke ndo go shebe go shebe ke bona go nao kannete o be motswalle fela ke o shebe fela
0: ke yona gana mogotsi se ka kgathaka
5: yona gana mewa tsebo ka mokgwa o buang a monate ka teng ngwana tuo nka boese gago fela ka re paketa letswai
0: e butle
5: kannete a o feleletse nnana wa tseba batho ba je ba shota bophele le bontate ba shota batho ba o tshwana le lona sone
0: no ga leboga o esemane ga leboga man
5: Hala
0: ngwane se itshware sentle ba jo lo sala maiti. Ah ke le bula ho le wese o tlo
5: be le man. Ya pela o tla tla di tsaka pa tla tla di tsaka pa tla me jo tsana di tsaka pa ba re doctor ntite ke tsana le wese.
0: Ah mona di jwang.
5: Thank you my sir. Thank you my sir.
0: Ke le bua wese. O di tsebe metso se ke le tsebe le betse se pile mpile re kana ho renyane ya le tsebe le motso le mong o ntse ma metsi thato hatsi ya hao. Tsebeletso ke ya lesedi o ditse le ngwanangwanana ke dikeledi magasin o mo moletsa o re e dikeledi e nngwe ditlwaelo tseo re nang le tsona ke tsa moaparo mafumona ga o sa tlhompheya ngwaneso batho ba inwella ebile ba etse lerata tlhompho ga e sa leyo e ka re jale ke tlwaelo a re ke seje ka tlong gardens a re ebile ba bangwe fumana motho o tlaya le mabitle mono fela tle o dula koloing ya gae ebe go botse butu ebe ke di cooler box o di tletse tswete motho ha fihla ha tshela le mobu yana nga loketse lo ga tla tshele mobu mabitle mane a re dikeledi batho ba se ba ikela fela bule dibutu tsa bona ba inwelle ba khutle ebe go fedile ke tlwaelo e seng le teng gana bale tsena ebile e seng re itlodisa matlo le sedi o moyang khotso
6: Hai, pagi kau enjoy.
0: Hey, kau sekarang kau dah lebih nyu.
6: Betul, lagi kau si keng.
0: Udah nggak terlalu.
6: Eh, awak nak jaga kita saya nempelin lu kita aja sih.
0: What's my king, Sheila?
6: Kita tu punya siapa di bawah mereka pagi kau enjoy. Jika lah minta siapa.
0: Eh, buaya bumbau lelung.
6: Eh, nak kita nak mukul ni nak kita mahu tua kaj. Kita kita typing sekolah. Mara hona jali, okay, sebetulnya kita typing kat sebetulnya kita komputer. Lo hana jala kita orang la muntuh mulai ta. Kita sabun ni tiba ada comma, ada yang full stop, ada yang apostrophe or question mark. Jadi la kita lihat kat ni lain. Kita ilin nak kita jana salam kumu santan kita mau. Hanya kita orang la muntuh. Ya ke tsa ka ofela se futo pe ke nna mo ke ye ke tsa se se ke tseng ke tse ha ke tsile ke ya bala mo laetsa ho e le hona ko romela
0: Jo, toko jo tsa jenu lena ya ba ke maketse fela ho ke mone ke dutse teng le batho bene ke qoqa le bona ba ke saletse mo ga ka tsela e fitelletse. Ke re e butleng ba re he wena ha o bui jwalo ha o bo. Ke re ha ke bui jwalo tshe ke nete. Fela ya hore ke tlongwe la mantsoe a sa fellang. Ba re tse ka mo ho buang ka teng ana bole tsena ke re le khale mazaga. Ke re le khale.
6: Ke le sekolo nya na yeo. Yona e ba fo because ba batla wetsa exam e ka ke language e bua ya motitokong bohulu ba bone ba fundiswa ke tsona ntse because ha motho a re o ngwala because o ngwala DCOS o ketile motho ya sa tsebeng ntho ya di-abbreviations tseo tsa ntho tsa TikTok o tlatele ntse jwalo.
0: Jo fela wa tsantho e leng ya mmakatsa ka go fetisa ke yang gore ke ne ke bua le dirute batho ba neng ba na le degree batho ba pasitseng ba na le di-PhD ne ke bua ka cum laude kore ke bua ka batho bano ba e leng gore ke ne ke naganne motlhomong ba tla utlwisa ntho ne ke buang ya gore le ga o romela molaetsa ka o se romele molaetsa o sa fellake tsela eo re buang ka yona gana baletsena ke re ha ke re le kgaisa morago
6: ke kampana kgutlela mangolong e ha ebe ke taba jale eo ue le me maboesen Bloemfontein mona yona ngwaneso
0: me maboesen ke lebile go letlang
6: thank you ke batle ya letswai
0: ase ba etswana le ntwane ya gore jole kha re tla be re bua tse motho tla ba re fela bona ho sebedisa sesotho se thata fela bona ho sebedisa Setswana se thata e bang le motswana ho sebedisa isiXhosa se batlang se tibile haholo e tshwana le yona nthweno nahana he e bang re ka nahana ka mokgwa o re ka bua ka mokgwa o re nahana mohlomong hore o batla o le bobebo o le bobebe re tlo lahlelwa ke puo ho lo kae ka o fetisisa batho ba kgona ho bua ba bantshe ba bang tabeng ya ho ngola tshe ka nnete bofoko di bontse bo le teng jwale ho ba le tlwaelo yena hore la o ingotse ka mokgona fela ho ntse o lokile wa bona ho batla ho nkwatisa kore le ho rebele molaetsa wa hao ha ke o potlakele o notle ka melaetsa e sa fellang o tlo bone he tlo ka melaetsa e sa fellang. Kapa ebe ke wena e le ngotse ka ditlhako tse tlase kaofela le ga o qala molaetsa wa gago ke ditlhako tse tlase le lebitso la motho le ngotse ka ditlhako tse tlase ga re ngwe le jalo butle kore ntho ne bile ga e tlhokolo go tlo o fitlhe yunibesiting tlhe we kore se ke bolela nna go tse dingwe tsa dintho tse e leng gore ke utlwe dinkgetlile ke dintutse sebeteng kore fela ha tsela pele o tshula molaetsa wa gago di kgokaganong tsa rona tse fapaneng X Facebook le Instagram at Lesedi FM at Lady Soski wena ke eng tlwaelo e seng le teng gana faletsena fela ga o e bona ore haa nthwena ya lokela ena metsetso ke lesome le besemedi pele re kana go renya lesome le mo selemong Michael Jackson Man in the Mirror.

0: Saski dumela ngwana ngwanana. Ya bona ditlwaelo tse ke bonang se di jile sitse haholo jwang kwano Afrika Borwa mona. Ke ena ya hore matsatsing ana batho ba bo mme ha ba ya mafung, ha ba sa rwala le ho rwala dihloohong. Kore ha ba sa akgela le letshonyana mahetleng mona jwalo ka pele hwane, ne re tseba hore motho wa mme ha ya lefung o a hlomphisa, o a rwala hloohong, a akgele lethonyana mahetleng mona ho bontsha tlhompho le seriti sa botho ba bo mme le ho hlompha lefu. E kgutle hape tle ka mona ka ho batho ba bo ntate, a e khona. Le bona o tla bona ba apere dikipa tsa mabitso ha di a turang, ba apere dihempe fela, ho sena le ka bakebakinyana mahetleng mona, ba re motho wa teng o ruile lefung. A e khona, ke ya e bona ena yona ke tlwaelo e nngwe jwale e se tlile e jele sitse ya holo kgaitse di ya ka. Ene jwale nna ha e ntule ha monate hohang, hobane pele hwane re ne re tseba hore lefu ke ntho e nngwe e hlomphehang hampe. A e khona, ena ke tlwaelo e mpe, wena kgaitse di ya ka. Ke itebohetse a kere ke Papi Mkhwanazi ka Peritona Heilbron. Danko.
1: Soski engwe hape tlwaelo o kila bona ebe motho o etsa voice note, o etsa molaetsa ka mo buletse radio, o ise volume out ka mo o senda voice note, o re re utlwe jwang. O kila bona le yona e se le tlwaelo engwe empe hampe. Hai ke morong sap
2: Remoho le dikele di makeseni Lady Soski ka bolla bone fela o le sedi FM ke molelwa
3: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Wa nalane e boetse e phetha. Tsohle di qala ka motsotso o rekekeng ra o lebala. Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la 11 Phupjane. Hopola maemo a fitileng mo tantang e neng e kgangwa ke legole. E ba motlotlo. Boha o gakolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Sebelle papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ka hore ya borobong bosiu. Mme o latele diketsahalo diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Senaha se papadi fela. Ke pale ya rona. Boikgantsho ba rona. Nako ya rona. Ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohopo wa lefatshe wa FIFA 2026.
2: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho. Re mmoho ka labone ho Lesedi FM. Le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
5: Mo ho tloza poqo ka hlanaka.
2: Ke mole.
6: Ala dumela khadi ya ga Soski. Ne mmalo tsone se shabalala e ga mola ga tsala bo Chavillas. Eh Soski ke na ntho ya tabo ga na bona skete se tsa bona tsa di rough dance. Ai Soski. Skete se no ouch. Yes skete se no se sa tlhonseng. Skete na di tlhong ha fela motho sa se apare mara ha fela se apere ke motho mollone ya bona ai. Modimo yena ke nyaka yena. Era mthate ya mokenya mahla ba khutla botsa re ke o shebileng ha o bona lo ke shebileng o kentse ntho le reng keng, o kentse magnet ntate. Right, so.

0: Dumela ngwana, le di seo skins ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona Fixpatch ke di ya o Morobane ka mmino o monate ngwana. So skin na e ke ke bonang e se atisa ho etsahala matsatsinyana ke hore batho ba bontate ba re ba ya bolefung ha ba fihla ka mabitleng ebe ha ba sebetse.
1: Lady Soski, madume. Ngwana e batlang apa nkile tlwaelo ke ya bomme bana ba dikareteng. Bomme ba dikareteng Lady Soski. Ke ba sa phewa le dikareteng mona ntse ba sunya bana mazimba a fae bopo. Bana o tla phela ka mazimba. Lady Soski, kwa lebelo kgeto. 88.4 tswa ka Freddy Foto ka Rantorontoro. Thank you.
2: Kgotso DK, kgotso Siamoholo. O bua le Molefi, le buisa ka mona ka Qacha Magaola, magana tjena tse ka mona ka Fokrust, Dakra, leswi. Boswa ka nna ke bokwa ke nthweni ya bona.

0: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Nalo wena lo di soski, le di soski. Ya maqala butsha villas.
2: Soski soski o jwa. Soski mana ntweke nyonyanyola ka motho na njwala strateng soski. A batla go bontsha le bana strateng. Soski ya sebakeng e yone ene ha bane e ntabitla bisa dibete. Engwe ke yena ya utsuba soski. U thola motho wena ha utsubi botha ba butswela ka mosi fela wa kwa ifela mahlomona soski. Ene kana go le fitana tseleng ha le tsebane o hang. Ei, ya se bantu tse ding di a tena soski man. Ke papa se ba gwana ga mona ka joski di tselwe yena o 88.40.
0: Pretoria tswan. Le se fetwe ke le se di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app. Ke mole.
3: Ba bile se ba metsotso. Ke se pele pele re kena hore ngene le tshumele betse MD. Ke tabile haholo hore ebe nyaneng luwa ena o bile karolo ya puisano ena. Me wena ya sa kgoneng hore o be karolo ya puisano ena. Ke a tseba le wena o na le tsa house o kareng dikeledi. Le house o tweke tlwaelo jwale yona ho hang. Me ho na le dintho tse ding tse re sa tlameng hore re di dumelle hore be tlwaelo. Ho le hana bo le tsena nna ke tsekudumela hore hona le dintho tse ding tse leng hore ha ra tlameha hore re dumelle hore e be tlwaelo. Tsela e o re phedisanang ka yona ya botho, hlomphano, boikokobetso, le ya ho ngola. Le ya ho ngola. Tseba hore wa ngola, o ngola meletse e felletseng hle nna keng. Ke motho a ratang difilimi haholo. Ke ne ke shebile e nngwe ya difilimi motho a tshware. Ka mokgwa o ngotseng ka teng, motho ona o na trepuwe eno, o na hlile a bewe sefi. Mme hobane wa tseba hore na motswadi wa hae kapa ausi wa hae kapa moholwane wa

hae a botuwa he o ngola jwang e ba ke yona ntwe mo pholosang ene ya o fukotsa mantsi ya ba ore a nna botuwa ka ha buitsena na motsodie ka ha buitsena sena se bulela hore ha ke builele ho nna motho a kukile mfone mo lahala waka ko la ka ba la hlahelwa ke mohala ka pa mohlomong le ha e ka ba motho a ka heka he a hina hina na ke na marangrang a hao o tlo khona o tlokomela ka pele hore motho na ha buitsena mesene se phamisa dintsitsa ha hore a e ka re hona le ho phoso tlo hona le tsedi tsa dintho tsa re tsa mengwe re re tse tlwaelo tse nna ka nete ke motho a nang le tshiseho tabentsa puo le bongodi ke ka hona o fumana ngwe nna ka e hlohlontshang ditsebe ke ka mo motho a tla ba ngotse ka teng ho motho e mong ke ntho e fapaneng jole ha di tlwaelo tse ding re se ba ga ditsa ditlwaelo ho hang le ne ya ngwana ka ditlhaku tse tlase ka ofela e ba motho ha tsebe le o sebedisa matso a puo ka nako motho nne re mo apesa dipuo ga pera selmo se fitileng le kgale le kgale bana besong la hoka batho he ke pop culture fela ha zakhe tlwala tse ding sengata ke tsa hore ha re tlhokomeleng dintho tse ding tse leng hore re di fetola tlwaelo ebile ga di tlwae se re di amohela e le tlwaelo tse go sa lokelang hore re tle di amohele e le tlwaelo hona le dintho tse se re tla ha re ya tlameha hore re di amohele e le tlwaelo ho ha jole ha ke se bona ho wena bongweng ba hao rona ke enye o isebileng o utlwang hore a yonela ke tlhoka ho e fetola le hore a ka tlameha ho e amohela e le tlwaelo ha ke tsebe rona ke se ke ise matsong a hao metsotso meraro pele re kena hore nyele se mole botsimo re tlo tsholo lo ka oke ha ke se kwana ho ta qobisa le yena nakedi ke le magazine ke motengwa ha molete ke motho ma difana na kwena ya tsholang ku a ebe ha mokeke nge fola se ga ba bone ba tlo isupa ka mena na emetsunyana ha bo le re tena hape ho sane ke tla go nya bo bedi ke tla go nya bo ya le tshumele botsimedi ku se ga pele mona a tie ke le khumalo ba le monji ngobo ba re nga tshwala ngaye.

0: ena pina kia James in Graham hole said FM too much for this aunt. Pele moni bile Star Cruise. Babe de metso sikana ile hantle ho ya le shome le metso mine botsekeng ka mara hora ya le shome le metso emedi. Ho setse matsatsi a tsiletseng pele dipapadi tsa mhope wa lefatshe di qala Mexico, Canada le USA hona kgweding ena le mong sena mo mamedi kgweding ena ya batjha. Athe matsatsi a setseng pele sena selemo se fela ke matsatsi a makgolo a mabedi le ma le metso e robong 209 pele re fitlha ho di-1 tsa January 2027. Ke ga mkhohe ho leng ka teng e mamedi hlokomela hle re tlatla re batsosa metsotsong e mashome a mabedi a metso mehlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi nomborong ya 086-000-3084 re tla nka ka mana ka WhatsApp-ong tla tswa fela rona wa ngola kapa o romela voice note ho 083-284-0008 ke ga mkhohe eta tsengiriwa tlekateng metso sengwe le shumele msimhlano pele re fitla horeng ya pele mo mamedi re tla sheba rona ka la hlano kgweding ya botshelela ho ile ho etsala jwang nakong e fitileng ha mo mamedi re tloba le sehlose bonolo se monate metso sengwe le shumele msimhlano ka mora hora ya pele nana la rona le tla tsa majolo ha mamedi mba ha mo na lemane ka tane re kenya ditaba tsentseng di etsa hala lefatshe ka bophara e re ntse re tswepetswe pela mona re etswa re kena mona re etswa re kena mane e hona jwa le hle wa bata mamile pula di ne di na ha gze na ba kentse ding ho jwang e ne ke buela motswalla ka o ka mona ka o ka o mthatha ka mona o papa di ntsane tsa motsepe e motsepe foundation championship and national playoffs yo ka o mthatha ora ka bona tsatsi le chapile ngwananga e fela o phodipodile fela o phodipodile ke re blomo mola yana e ne ke buela mo le fintseki o ntsa le ka mono o tsamaya le bo coach Arthur Zwane o le o sheba ditalente gore na ntho di tsamayatsama jwang papadi tseo di tla fela ka sontaga he mo mamedi ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ga ke tsee fela gore na tulo mo o leng teng mo go jwang Bloemfontein mona yana wa bata ne re itse ka re go tla loka e kgona jalo go a bata mamedi motla a nakolo dikolane bana bantate ke gola mafelong a kgwe go elela ga kgwedi ile o fela kwa e kolo di tlabe di kwalwa ka nnete se re jebile bana bana ei e ne ka kolo ka be se di kwetse jwa house e hle o phodipodile tsena e batho ba la ba dula ba le ka dikobo ba dula ba di ka dikobo maska nna ba tswa e salo se fela ke bo phela bo jwalo modimo entse dinako tsena tsa selemo tsenne tsa di entseng gore di melo wa motho o hloka serame o hloka o tshisa o hloka ntho tsena ka ela lo role pula o hloka nthweno mo mamedi ha o le motho le tia sala o hloka yona taba yeno papeni e re tle re tsipe ntho ke na hanyane fela hanyane fela scribes on twitter tatsolo ke ga mo ho taba tsena di lenga te utle
1: le sedi fm ke mo le hey mo wa bo wa setso le puo ya sesotho
0: nga puo ya sesotho ke yona re jang ka yona mona he ya mule na se puo se le le me and then as it hang na ke puo e ke puo ya sesotho e ri ja ga yo re ja ga yo na re phela ga yona e re beile mapeng pulo be puo ena e re beile mapeng man puo engwe mo na di na sesotho mo mamedi butla pele ke atla ntwe te mona bana ke se ga ntwe la ka bana ona ntwe ke rata mona

Babedi metsotso e dula hantle ho ya leshome le metso e robedi e ka morago ra ya leshome le metso e mmedi re ntse re boqhoba bosiu bona hemo babedi nna le wena e ke kutlwi batho ba bang ba re ke re leta thojane ya bomamedi re ke bue taba ke ena ha e ba motho bophelong o kile a o sebetsa hampe a o thetsa a o lahlehisa motho eo o tsa ka nna o lahlehisa hape a ka o lahlehisa ka makgetlo a mangata ha fela motho yona ile a ka o lobokanya o lahlehisa bophelong a ka nna o pheta mme a ka nna o pheta ka makgetlo a mangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatangatang
lewatle le letswai. Ha o hloka hore o nwe metsi a lewatle ka ofela. Nantwela mona ha ke tsebe na e lla kae. Hle o na le nthwelelang ke a ipotsa gore na e lla kae. E motshenyana kwana. Ha o hloka gore o nwe metsi a lewatle ka ofela gore o tlo utlwe gore hantlentle metsi a nana le letswai. O kopetsa fela utlwa ga letswai le teng mona re ke sute. Ha motho a ile ka o lahleisa bophelong, se ka ba nana gore o ketile o tla o lahleisa gape. Go na le batho ba jalo bophelong ba emeletse motho ba tla o emelela ka gore ba seke ba o fa ntho ka letsong ba o fe yona ka ntle o letsogo. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ya mamedi. O hlokomele. Motho a ka nna o fa letswai mona. O tsebe letswai le tswekere ntse le ntho e tshwanang ga o e shebile ka matlho. Jale ga o tlhoke gore o bonne o motho eno wa mo tseba gore ke motho a jalo. Ta nna o latlheise. Motho a nkile qeto o tsana la motho a sa o batle. Motho a sa o batle ga o batle. Motho a nkile qeto ya gore ga o batle a sa utlwisise. Iphuthaphutha tlalo la o emelele thokomana. Mo mabedi o leke gore bophelong mona. Na le motho a kileng a bua mantswe ana a reng. Haeba o le ka training e fosaetseng e ya mo o saeng teng fela o palame o se o palame ba re eletsa ka gore setopong se latelang seno bo se o theoa bana bothata o ka dula nako e telele ka training eno tseba gore o tla lefa gagolo gona o bolela gore leeto le tla o qosa golo bana o kene training e saeng mo wena o yang teng. Empa ntlentle ga ke bue ka diterene fela o ntse o nkutlwa gore na a kere ga o bona go palame terene e fosaetseng ngwane so theowa setopong se e latelang bano ba le wa dula nako e telele ka tereneng eo wa dula nako e telele ka tereneng eo o gokela mo o tlamaya gore o gokele teng go tla o matlha gagolo ka te ka monyong ka tšheleteng ka mokotleng o tla lefa gagolo. Ya khola wa nkutla. Ntwae hana ya hana e tloela.

0: Ena pina ke a teboho modimo wa buikanyo mo mamedi wa ena tshebeletso e kgolo ya lesedi ya feta ha monate bona ba haisale ntetsetse he mo mamedi re ke retso se batho bana wa tsewa rena re dikala ka ditaba tsa rona he mabedi motle hantle metsetsong e mashoa bidi a mtse mhlano ka mora gora e banna ke tshwere ntho di sele ka mona tsolo fetola mtšhane ngwanaka fetola mtšhane o ye mane mo tlameya gore o tlhe o ye gona teng ka nnete o ntse o etsa nna ya ke ka mokgwa o taba di leng ka teng re ke etse tjena ganyane
1: felaeoe
0: babedi metsotso ke na ile gantle go ye mašomi a mabedi a metso e me kae tsholo mašomi a mabedi a metse robedi e ka morago ra ya lešome le metso e mmedi
2: lesedi FM Welkom le qhobokile 89.4 kapa downloada SABC Plus app ke molelwa
0: motho ke na re o tsosa fatere e o tsosa fatere banna jan simela le mofumadi Malerato Mokwena le mme wa hae ke Mamorena Mokwena yena ka lebitso ke Thabiso Mokwena wa Petsana Rights o di beile jwalo taba tseo he momamedi wa ena tshebeletso e kgolo re ke bona he ke kopa go qhoba bosigo le nkgono Nompi Mokwena o ka Kronstata Yolokazi Nkwabe o dula ka extension 1 Betleme le ausi Zanele Moloi o ka Wadene monga ditaba tsena he mamele motle ya buang ditaba tsena go bona ke Mampopi Mokwena o ka Betleme mashima mararo metsotso mabedi ka mara hora ya lesome le metso mmedi ke kopa o tsosa Lefu Tšhabatsane le Mamorwanyane Tšhabatsane ke qetelele ka Manko Tšhabatsane ba dula plotong Kronstata e ba tsosa ke Jeanette Tlhabatsane ha re lebohle ngwana morenaka di ka etsetse ngotsweng manna di ka etsetse ngotsweng tsengotsweng di kae jale di kae e etsang ntho ena ka mona butle wena yanong ntse motsotso mane e kgona e telele haolo re ke etse tjena e kae ka mona alright re ke utlwana ntho di tsamaya jwang he momamedi
3: Amen, amen, hallelujah. Yo, ntate nkosi, wasivulela ngegospel, siyabulela hle. Hayi, inkosi mayibongwe. Malibongwe igama lenkosi. Tihleli nawe apha e-OD. Izolo bekubanda mara ngathi namhlanje kuzawuba bhayitere tata. UThixo sasivele. Amen.
0: Ke le bona ntate ha re ba kopele re ke utlwe
4: dumela ntate tsholo le kae la bohlano tjena misong ya dumedisa ke mfihli mo Betlehem ei kwa le tsa pinye mona ke ya tebo mo lone ntate a ke rata haholo ntate tsholo ne kopa o tsosa bana ba latelana ntate wa ka ne ke tsosa ausi Mafusi Mahlaba o ka mona ka extension ka Betlehem ke tsose Moleboeng wa Hansele ka pereng kwakwa ntate tsholo ke dumedise le botihlongwane ke tsose le botihlongwane ka castele magolokoe ke re botitso wa lekgosi ke a leboa ntate tsholo ke mofitlhe Betlehem
0: botshwa castele ka magolokoe ngwanaka
5: ntate tsholo o phetse o phetse osentseng tota waka ke papitšhame ka moodale maseka mora ke ba tsose ke fa ke tsose le dia mošane o fese seporole ngwane Do se le basi mushani yena o mafikeng ke so se le chucks kwa ja ja ha ke khome te ma thank you ntate tsholo
0: ke a le bohle mranaka
6: mela ntate tsholo ntso ko mametse ka SABC Plus app ile msebetsi mona fix pay ye jolo ka mehla ke di ya o marabane ke kopa o mathela ka mane ka Peter Maritzburg ke tso se aleta fusi msolodi ke ga mane ka chip down e ke ga morana tshepo ke ketelela ga ntate ntala bodisane ya no so ne di mchile kela ba tswa ba mamela ntate tsholo a ke ho re nya bobedi ntate tsholo bona ba tsosa ke dia mo re bana mo na fixeke tanko
0: ntate ke le wile a ho lohle moranaka
1: mela ntate tsholo
0: ntate we
1: isme wa lu man torontoro ka mo ka khosi le power station na mo metse ka 88.4 ke tsose fa tere ke mtaung ba mtloetse ka ndao ndao o mane free le mane bese ke tla o baraka ba babedi ke ntlantla le themba bana mane free le mane ba tsosa ke ntata bona sebeo ka mo ka tango
0: ntate sebeko ntate sebeko le sedi dumela
7: ke tsholo
0: ndate
7: ke tsosa bana telang fikile machangaza ke tsose tivil khalanyana le se bongile mbotho ke ba tswe ke ba bikolo ka business bro
0: ke ale bo ntate ka vessels bro na dumela hle
8: hamna ke le ka ntate tsholo
0: hamna ti me
8: bua le sana go we ka majoma tsholo
0: ei
8: nani ke re ke tsosa tomoki goe ke tsosa madilo goe ke tsosa mampi goe ba tsosa ke nna mme wa banana
0: mme wa banana ke le bile a holo le sedi khotso dumela hle
9: abisiro go jan baba
0: re te mmela kae
9: ya pila o file baba se se tembe palfu ba btsulo
0: e ya mme
9: e ke ba mo se ba btsulo ngvusa o mamisara motlo o hlala la siya themba bese ngiyela phe Heidelberg ngibuze ubuthonado bese ngibuze nobudilihlonono lapha Heidelberg ngithi mabavuke bakulalele baba ngiyabonga babutsula
0: fikile kile wile a holohle gaitsedi ya motho
10: tshimelang le kae ko lesedi gateng le kae a ke ke tsose motswalla ka kamane ka tiriri base ke matokelo ga a tswa phatsime ke tsose ausimampe gampai ke tsose ausiana magabe ba tsose ke ausi baby gampai ka mona ka gefeng kgotso tenasville tanki
0: mme ke le wile a holotlhe
11: dumela ntate tsholo o bua le molebogeng tumeng ka tumo le paris
0: malebza
11: ke kopa go tsosa ausi mokrela tumeng ka mole ka betleme dikeledi tumeng ka mo ka betleme poliane tumeng ka leteprant ke a lebo ntate tsholo bai
0: ke le bula go lohle malebza
12: ile ile ile botsulo
0: ngwaneso
12: anke ke re pitso wa le khosi ka mme ka ditorontorong ke a tswe a phatsi me go seng a botsulo moyi ke re spore ka wan ka mana kana lady ke tetela ka ntate mo happy ka mana ka hill brown ba tswa ke mo rena ranti ba ka mna ka kima tanga botsulo ke le bula matapelo aka
0: ntate ke wa
1: ye wo botsulo ile ka ntate tsulo
13: ntate mantaleng ka mona ka lebene
0: ke tsa go he tsala mo ke nako re ke bona tswamo tsolo ke go pa tsosa bana bana baka ke bana baka ke ntatisi madiehe ntate tladi madiehe ke ka tele ka mamhao madiehe o re itumetse madiehe ke ntate wa bona ke ntate wa bona o ka masaleng wa ka masaleng ka mona ka masaleng ka nete hela u anga masaleng ka mo masale mo hulwa re ke etse tsena ke bole mona
1: dumela ntate tsholo
0: ntate we
1: re ke mathela ka kwa mafikeng ke so se George lekgetho e le ngwaneso le Joseph lekgetho le ene e le ngwaneso ke tsose le Morris lekgetho ngwana ra mogolo aka ke re batsoge ntate tsholo ye o bua le bene lekgetho ka mo di wan thorontoro ke sa tlabanya ta e re le skontiri ntate tsholo Tango
0: ke le bile se braben ke kopela ntate letsatsi la ela tswalo ka jeno yena ke Melton Jabulani Ntshingila o dula Riebeekstad welkom o mo kopela gapgapo ya mahlonolo o kopela ke bana ba hae ke Spiwe le Khanyisile ntshingila badula react start mono le ntatu wa bona e be bana le tomedze tsa mana ei e tshela tadi yo bana ho be ka ntle ka ga ne tlo go ho ho
14: ntate tsholo re ke mathela ka
0: betsa la moma ba be di betsa la mo le ke tsa tshini
15: ba le tsela ka pa botsa ko botsa sa salut machanga sa ka munya ke ba se spon ke tso sa masuzi suzen majang ka botsabelo ke botetela ka au se di makatsa mapisa ka di king botsabelo bana bohle ba tsa ke maria majang respect ke di bona te tsholo
2: le FM le tsela pele go aha mmoho le se tshaba ka ka

Céline Dion, tsebe le sinyala seri, if that's what it takes. Ke ona ntwe re batlang, if that's what it takes. Pine monate ya Céline Dion. E batle ntahla fatshe. Ba be le metsotso ke le shomele msimhlano ka morago ra ya pele entse le RQB yena yo ntsongwe ma metsi ka nnete. Ya eish taba tsentse ni tswela pele ntse le tsena tsa go kenwa dishopo mona ho shejwa ke ba mmuso e ba fumana ra ikona batho ba butse dishopo mona mabenkele ba sena ditokomane sheba le dijo tseo ba di rekisang di feleletswe ke nako. Nako gore di ka jewa e se fedile. E ke mathata. Ba bang ba robala ona ka dishopong ka mono ba beya dijo ka tlasa dibethe. Ga tsatsi le tšhaba ba dintsha ka tlasa dibethe ba di rekisetsa batho. Ke ntho e ntse e tsala. Re ntse re e bona tsatsi le tšhaba le le tikelang. Jale taba ena ba le ka boitlhaola bo Gauteng mane bo Ekurhuleni. E ke mathata mmamele. Ke mathata batho ba robala le dijo. Ka nkena ke toilete metsi ke yana. Oh, tle ebile ke thole. Tula. Re bueta ba tsedi mona. Ba re re tloke na hlonga jeno. Me se hlo sa rona se bonolo ha holo ka nete, se bonolo ha holo ho bana ngo bani. Beke ena e hlauwe e le beke ya ho hlokomela bana. E ga ho le tla fela ka jeno ka ba usane. Ta ke ke shebeta ba tsenu ka ofela hemo. Mamedi. Lele. National Child Protection Week ke yone re leng ho yona hemo mamedi. Jwale taba ka ke yena ke tlo bua ka batho bana ba ra ba bitsang di single parent. Me o hodisa bana le mong ntate, o hodisa bana le mong nkgono, o hodisa bana le mong ntate, mohlo o hodisa bana a le mong single parent ka ba ke ise ka kae tsholo tlwele ntate molo leng kgono jwa mfana mkhono mo ntate molo mo jwa ke yetse wa single parent e jwa le taba yena ke bothata bofing bo o tobaneng le bona ka pa bo botsibang bo bohloko ba ho hodisa bana o le mo ho hodisa bana o le mong. Ke o kae mo o nang le bothata ka nnete ba re e ntho ena e thata wa tsa ga e ne ba molekane wa ka o teng ka re feta taba ena re e shebisana. Bothata bo boholo ba ho hodisa bana o le mong. Taba rona e dutse mono. Bothata bo boholo ba ho hodisa ngwana o le mong. Eno ke me Judith Sepuma. Le biso la pina ke call my name. Ele shemele me sorobe di kamra ho ra ya pele. RQB le manga phofo tsholo. Ke wana le ho ka ho.

0: Call my name Judith Sepuma e mashimi ya mabedi a metsumedi metsotso ka mora ho raya pele mabedi ha ona sebudi se nang le nomoro mona o phone la sebudi ha se thewetse kana go ya sona nomorong ena ya 086 000 3084 086 000 3084 ka pa mo tlele WhatsApp ka pa voice note ka pa mo ngwalle mane ho 083 284 0008 ha thewetse nako nya hai. WhatsApp ke 083 284 0008 kapa mo letsetse ha le moyeng nomorong ya 086 000 3084. Ha ona engwe nomoro ke tseo fela tseo ko fileng tsona, ha ona engwe hape. Ho hang letsa ha o batla sebudi se feng kapa sefe seo se batlang, ska se batla sebuding se seng, mo batle ha theohetse lenaneong la hae o kutlwe monate o mokalo. Ke kwa mpatla hoseng ke kena mona. Ke kwa mpatla motshegare wa mantsiboa ke kena mona. Ha o mpatla o mpatle pakeng tsa 12 le 2 ka labone hoseng le ka labohlano hoseng, kapa o mpatle pakeng tsa 3 le 6 ka Moqebelo le Sontaha aftermiddag ha kwana mantsiboa. Ntle le mono ha ona mo tla mphumela thi. O kuba mpatla mane ho thwasa, o kuba mpatla ho mokone, o kuba mpatla ho onye ke ma ke ne ile nka mana le gara eno etsala o ke kwa mpatla ho ntswaki empa o thewetse ntswaki lo yana wa yutla wa yue wa yutla ma ke ntho ha ba le bene re bua tsi ba ntho ha le letho butle ha ke nke mma me le dumela hotso.
1: Ke ngwana ka tsena le tsena o hlaetse ka go batlala dipampiri tseno
2: mme nna di tsolo la ga ga ya sa solo le nne ba mpatla le ngolo la sekolo la le tsolo ga a hona ngwe ga ba le thola dimo le dikolo tsa mapolase go khale nne ga pele
1: ai yela nda de thata he yela ba utlwa he yela ke bona ba tsho yela go tlo yetsa wa ndatwa wa ka
2: ai a ke zwe ga tla tshwa mpito wa la tu ga tlo
1: tsala naxa tsiwa was le lengolo la sekolo ke ntho e batluang date ke tseye mone re mo thusa bona go ile ba tlwa lengolo la sekolo bo be be na re mana wa thengwa ne nona ke na mona ha wa tlwa lengolo la sekolo
2: wa le mona le ke ne mona na le tsulo ba ba dumele ba go wa ga se ke ne sekolo mo ga ke se
1: ai ya le nda da ke se ba go tloetsa wa nga nete na ne go fa karabo ya mo thotse o grifueng ke yona karabo ye o ndate nga ka o fanyona ha ona ho hong ha ke le bile hle mohlomphe wa ka ke se bona o ka thusa la bua ntate ka nnete ha ke tsebe mabedi ha ke tsebe ka nnete mpile fela ka lebala gore ke la kare ke tla bua taba tsa gao metsotso ke leshome ka mora go raya leshome le metsomedi yale ntho di ngata mona ntho ya tshegela kgotsotlhe dumela re teng ndate le ka
3: ke a ditsholo wa sokolola setšhaba gorotmane
1: ola
3: se bua thata wena
1: ke tla etsa wa ke se buhudi ngwana ka ka pantse ke
3: ga ene bua ka ka me ke bua ona ntong ha o sa bua ka ha wa tsale le me ya bua
1: ke hira zu bua mona ka
3: pantse ah bua ka ba pata le me le o ntse talent o ntse ka metsi
1: ngwana eso
3: thank you ena krotsa
1: o betile o bua lo wena
3: na ha ona ntong ka bua nga go mametse o bulela krotmane ka reng ka nka molomo wa ha o ka o wetsa wa ka ka o wetsa dipirinya
1: yo nna we
3: Tata Makao.
1: Hey, Chada.
3: Thank you, Krotman.
1: Sure, Papa.
3: Thank you, my master, Ken.
1: Mabele metso soke mashumi ya mabidi ya mse robedi e kamrahora ya pili. Ere kutu orna mwamidi harabeta wataka kankena. Ere kutu, ere kutu, ere kutu.
4: Khozo ndate cholo, khozo.
1: Ndade.
4: Hey, botata wa uli sangwana ule mu matazingana watseba. Ngari bunu nyani mbuwezo aike tabaya... maemo a mogu o re leng hona o ba re ka di dintho di a pitsa o fumana hela wena o simeletse o le mohlomonnyo wa ye hayo ka pontato wa ye hayo jale o tsebe le bana ba ona jele tjena he ha ba sa batla ntho tsena tse chipi tsena ba ikgethe ba batla tsena tse turu ke kgatello ya maemo re se re phela ona a mogu ona o turu ka le taha ka lutsenga tadi o go le tsedi tsoma fana ka mona ka dire do pot thank you
1: ke le bile morana ka e tsalwa e tsalwa re ke tla mona khotso
3: ai ate
1: ngwane eso
3: amna ke ke tsholo
1: monate
3: ke kopa ke na tsho
1: ke
3: re ke kopa bua ka batswadi ba hudisang bana ba le ba le nna ke hodisitswe ke single parent mme wa ka ntate wa ka le seo bothata bo mme wa ka a ne a kopana le mona ko gore ha le mo ka mona wa sebetsa ngoregela le re jele ka mona na tlamehile ga re ya sekolong ga o batliwa batswadi senenele go ba thata goba o gole le hae ke bona bothata ba o hodisa ngwana o le mong le motswadi bo bong ga kula ka monana ka mona o thola tšhelete bikinyana ga ne ntate a le teng bophelong ba rona ko go utlwa o nata utlwa ka boimamare senso bana ba tla thusana ke yona bothata ngwana wa kula ngwana wa apara ngwana wa ja ga o le mong la e bona tabatabelo ya go kgotsofatse bana ba but ka baka la maemo a tšhelete o e tholang o ba boimana ko ngopho
1: Ndenzeni.
3: Datuwaka.
1: Kile wile ngwane suma bide mitosuki ya mashume mararuka mrahora ya pili. Motuye mungkio na leoro hubwima. Wanakana kungwe, banabana batame urbaje, bapare, honaleta watame khatu ya mafu, kita watza skulu, wote ole mungi wotata kaneti hudifile la ditabatzenu. Motuye uwe manzu ya naki erorisang matatiele. Di kamreng ha ka tore matla a ka ha re bua ntho tsa maobane ene re bua ka tsuyo nyana maobane e ba thonga de hle ba tswe le motse ya ga mana ntse ke tsa bontse ba nda de tsuyo nyana e tsuyo nyana dumela
5: mela ntse tsuyo
1: mme wa
5: o teng le ka ntate
1: ka mo ha